0: ang sa mahinungdan, ang sunatan ay nadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubay kami sa laipat na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. From Lady Diana.

Isang magandang hapon, maayong udong at good afternoon po kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higala at mga kaigan sa kahanginan, o sa kama inat nga udto po kanatong tanan. At lagaramay galing nga Webes sa Pizza 27 sa bulan sa Agosto tuig 2025. Once again, makaigan you are with me o glain apod nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan aron sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga tawang nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. Ug sa mga walay plano ga-move on. Atong programa higala para kaninyo sa unsa pa nagihulan. Ipadala na po ang inyong mga sugilano ala sa kinabuhi. Dala lamang sa atong pinalanggang simbahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sagan magalaw kung magkaulaw, kung magpadala sa inyong mga sugilano, ng mga pangutana, mga hugot-hugot or reason unsa, mahitungod sa gugmag kinabuhi si DJ na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang inyo lamang buhatan is ayun ragigayan, no? I-text ka sa ito ang hotline number 09-6560-11688. Once again, para mabasa ni Lady Diana inyong mga sulat, inyong mga pangutana, inyong mga hugot-hugot, mga greetings, inyong mga loved ones, mga friends on air, or mga special someone na gusto ninyo ang atimbayon sa ating programa karong hapon. Please call or text sa atong numero once again, 09-6560-11688. Okay, so once again, maayong hapon. Magandang tanghali and good afternoon po sa inyong lahat. Pagpalanggang suking tigpaminaw. At amino karato karon sa nagalain-lain ng radio sets. Uksat na rin. Nagatambay naglantaw sa atang programa through Facebook Live. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Itong mga balangga ng mga suking tigpaminaw ng kamulong karong gabay ito mga ganin ng kamulong gahungyet kamulong gahari-haray kapani ang kamulong kapani kay sikay sa ilang tagsa-tagsa kapani malay kapani kamulong kapani kamulong gaduka kamulong gapangapi kapani kamulong gabiyahe padalong sa trabaho or sa eskwelahan. Bisa nun sa mga imong ginabuhat karon kaigan, parayon lamang kasi imong buluhaton karong hapon, samtang mamino sa programa ni DJ karong tekna ang mga higala. I guess today is Thursday mga higala, no? Webes po tayo ngayon. Og sama sa atong naanda na, every Thursday mga higala, may babasahin tayo. Lain na po nga sulat ng baganan sa atong programa karong hapon. O kung sa inyong nabantayan mga gala last Tuesday, nagbasa po og sugilanon si Lady Diana. Pero unfortunately, nawala ang amuang adunay power interruption nga nahitabo mga kaigan. Unang naputol og nawala ta sa kahanginan at tumtakna ang mga gala. Kamunong kaprograma si Lady Diana, no, nabasa na natong atong dambaganan. Pero nawala ta tungod kay nag-burn out o galit mga gala. Maunang masaisayangan ko ha, maghuna-huna gago ba nakapangandam na si ilang mga tambag para kang Sunday. Magkupan siguro ato na bagay nagsigi nagpanawag mga gala. Nagingalan na siguro sila na wala maggalit. Lady Diana sa kahanginan. Mauna ang karong adlaw, ang sugilanon atong gibasa last Tuesday is basaw na to usab karon. Okay,
Pero for sure nga daghan po nang wala nagapaminaw. Wala nakasapon sa atong gibasan atong ni atong adlaw mga higala. So masahan na to utro later on, ha? Para po inyuhang kay sir po ko nga paabot po si sender para sa inyong mga buluwanong tambay. Para kaninyo mga higala. So karoon daod-daod, masahan na to utro ang maong sugilanon mga higala. So standby lang po kayo dyan. Stay put lang muli, ha? Paminaw lang mo kayo mo gagawala mga higala, ha? Promise, dili na lagi kumawala. Ayaw po magawala, just standby lang po dyan. Hindi karoon taon-taon magbasa dahil sa atong sugilanon mga kaiga. Pero before that, magandang hapon once again sa atong mga palangka ng mga suking tigpaminaw. Nga namino karato karon, pinaagi sa atong mga kaibigan radio stations. Gada ka-hook up na po sa ating programa. Alright, magandang hapon. At yung aside sa Maysorala, South Cotabato, sa mga namino pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorala, South Cotabato. Uba rin ito ang deckness na ni Hazard Juice Balinas. Magandang hapon po sa atong mga palangga ng mga suking tigpaminaw. Always nagpamati na soon in. Nagahulat sa programa ni DJ Matag Alauna. Magandang hapon po and happy listening po sa inyong lahat dyan. Ang dapat na pita mga galis sa may lagindingan mo sa Miss Oriental. Magandang hapon at maayong kumina po sa atong mga palangga ni Han. Mga solid and avid listeners, mga galang na mino pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan Mesamis Oriental. Open mo na nga ito ang technician ni Howard at mga kaibigan DJ Bakaha na nag-hook up sa ito agaroon. Maraming salamat po! And of course, mga galis sa mga namino pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City Bukidnon. Sa Tibuok na lang po, probinsya sa Bukidnon. Kutob sa mabot sa atong Sibiyahan o kutob sa mabot sa ating Facebook Live karong hapon. Saan ka mang sulok ng mundo naroroon ngayon? Aka mang dipita karoon na lugad na linaw sa atong programa. Maayang hapon at once again, welcome po sa inyong lahat. This is once again, a Love Diary, Super DJ, Lady Diana. Ubay-ubay ang itong basahunon ng mga commentary sa Facebook Live. Maghapon kanimo ni Ma'am Edwina Nuanan Carizosa. Good afternoon po, guwapang DJ. Masalat lang ko sa taga-Alanib. Condolences sa family, si Hagan Baron. Condolence po sa tibuok pamilya, no? Sa atong kaigan nga may panaw sa pamilyang si Hagan Baron. Condolences po from Radyo Kaibigan and from Lady Diana. Salamat ug maayong hapon kanimo diha. Ma'am Edwina Doanan Carizosa, naglantaw ka nata karon sa Facebook Live. Salamat ug maayong hapon kanimo diha, Ate Inday. Sama wala na sayod mga gala niyo. Live na rin po ninyo mapapanood inyong DJ nga nagaprograma through Facebook Live. Hanapin lang ninyo sa Facebook ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Kanang page nga na 11,000 followers mga gala, ha. Yan po ang nag-iisa and official Facebook page ng Radyo Kaibigan. So pag-follow na lang po mga gala para ma-notify mo at para update mo permente sa mga kalihukan at mga programa sa atong pinalanggang Sibiyahan. Og sa mga naglantaw ka nato karon through Facebook Live, palihog ko mga galang share sa ating programa para layo para ma-update ang mistigan pa ang makapaminaw ka nato karong hapon. A comedy from Sir Bong Ilio. Mare Benia, sorry asawa ko, nasira ang CP ko, pero dito lang ako para sa iyo. Sana all, para sa iyo ang laban nito. Sir Bong, may hapa ganimu diha. Ito ang suki nga kaigan. Daragad sa my Lake Cebu, South Cotabato. Always present, never absent sa atong programa mga gala. May habang ganimu diha. Salamat po sa imong pagtanaw. Sir Bong Ilio, once again. So when you feel like magamis maning tingugag yun. Ay, salamat ka. Actually, ibutangan na akong naglumay akong programa mga gala. Kung dili mo magkapaminaw sa ako, mingawon yun mo sa ako. Wala kung dili ka mag-on-air, no? Naghanyod ka pangita mga gala. Epektibo yun ang lumay nga akong gigala. Oh my God, wala lang kanimo niya, Sir Martin Laguino, naragad sa my North Cotabato.
Jolly-Golly, susikunog lang hapon, DJ Guapa. Kumusta magkadera ka sa DJ? Ang kilig kaayo, medyo gihangak na yung Lady Diana. Medyo igang po na rin sa akong nahimutangan ka. Maraming habang ganimuri ha, mamang Jolly-Golly, susikunog ha. Agad ang PFF na rakad sa may purok. Noy bito gaya, Valencia City, Bukidnon. Magpasara DJ kang Stephanie Perez, Daniel Jeff Vera, kang Dixie Marie Vera. Si Angelica Kunog ni Tagapurak Noibi Tugaya, Valencia City. Oh my hapon, karimu ni ha. Kag sa imong mga pailanggag friends on air, kag Ma'am Stephanie Perez, kag Sir Daniel Jeff Vera, o kag Ma'am Jexy Marie Vera, nga naglantaw ka nato karon sa Facebook Live all the way from Tibuli, South Cotabato. Ayang hapon, Lady Diana, how are you? Pasarot na lang nakalugar o paminaw ang guwapo. Salamat naman, Sir Merdin. Kaya o, dili minimo mga limdan, inig, mahimo na kang mayor diha sa imo, sa kabisihan. Sir Martin Lagino. Para kwa sig song, paano naman ako by Caustic Lee R. So, nato nang i-play ka nung taon-taon. Salamat po, may hapon once again. Time check is already 1:29 in the afternoon. Alas alauna 29 na po sa kahaponon. Og karong dek na magandang panahon na para atong basahon, atong paminawon, ug atong himay-himayon. Ang usag ka sugilanon nga gipadala sa atong programa mga higala no sa ating sabton. Ug unsa ang problema nga buot patambagan sa atong sender karong hapon?

Lady Diana. Tuguti ko mag-share sa akong problema dere sa kahanginan, DJ. Mas maayo man dere kay walay makailan ako. Ug walay mo judge sa akong tinuod nga pagkatao. Kaysa naman dere ko sa among silingan musumbong nga pagkaugma muabot na spikas baryo ang akong problema, Lady Diana. Sari pa na ako sugdan, DJ. Tawagan lang ko sa pangalan nga Vanessa. 30 years old. Murag minyo nga murag single. Murag minyo kay na ako'y kaipon ug naami isa ka anak, DJ. Pero mura pa rog single kay murag ako raman ang gapakaginikanan aning among anak duha, DJ. Kay ang akong pares, nabilin pa sa iyang pagkabatan-on ug feeling ulitaw pagkaayo. Ato kuya ba mi Lady Diana? Daan na ni siyang addict ug online or computer games, DJ. Uban-uban pa ko ani sa iya sa una, mga gabinan may sa kompyuteran, kay para lagi ignon nga supportive ko sa iyang mga hilig. Gipasagdan rapod na ko kay amin ako okay ra nga diri sa maadik kaysa naman mang babae siya, Lady Diana. Amin ako ang iyang kaadik sa online o computer games dili makapekto sa among relasyon. Abi pud na kog mabag-o na siya, inig magkaanak na mi duha, Lady Diana. Pero, di gara naman hinuon ug samot DJ, dihang nakaanak na mi. Kasagaran, gabi-i na makauli. Pero naagi mga panahon, na mabuntagan asiyas kompyuteran, Lady Diana, ako apang maapasan usahay, o grabe na gyud ang akong pag-antos. Ako anatanan ang pag-atiman sa bata. Mga lihokon sa balay, dili na nako matiman pa. Naman siya'y trabaho, DJ. Pero iniguman niya'y trabaho, diritso na dahil na sa magdula, Lady Diana. Wala man lang pangamusta kung okay pa ba ko, kung kumusta ba ang bata. Dili man lang maghuna-una kung naabasay pwede matabang sa kuha. Maunang kapuyan ako, DJ. Wala pa ko nagsumbong sa akong inahan, pero mismo sila nakamatikod na, DJ. Wala pa pod na akong isa gisumbong sa iyang mama, kay dili ko gusto nga muda ko paninga problema, Lady Diana. Pero ambot lang, wala namang ko kasabot, DJ. Wala na ko kabalo kung unsa akong unahon ug unsa ang akong buhaton. Unta na ay makatambag na ko, Lady Diana. Magpaabot ko. Salamat sa pagbasa ug maayong adlaw kanatong tanan.

DXRK Radyo Kaybigan. Oh, 98.5

0: mo. 98.5.
1: Lu, nganong katakiang kaman?
2: Sakit kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan, orsa na lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
1: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
3: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend, jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Happy anniversary.
11: I love you. So
10: akong gift ni mo.
11: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
10: Ganahan ka?
11: Salamat, Han.
10: Di pa.
11: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
10: Ang unsan?
11: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
10: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
12: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at man sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
16: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
15: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
17: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
18: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
17: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
18: Sip-on dayon?
17: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozerk C+40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozerk C+40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+40. If symptoms persist, consult your doctor.

50 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 50 na po sa kapunod, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa inyong lahat. Og maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa naglain-lain na radio sets. Og sa tanang, nakadami paghihapon sa ating Facebook Live. Kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaigan. Okay, yun ang mga gala kaganina. Ato rin nabasa ang sulat kaya ipadala sa atong suking tigpaminaw, mga gala. Itago nato sa pangalan si Ma'am Vanessa. Hindi niya daw po totoong pangalan. So si Ma'am Vanessa, mga gala, nga nagpadala sa iyang sulat sa atong programa, no? I hope inyong nasabdan, mga kaigan, inyong nadungog ang atuang gibasa kaganina. But, wait lang. When you face the world alone. Mga igalan, unfortunately, murag putol-putol na karon sa kahinan. I don't know kung dere ba ni sa among monitor sa gawas or sa 98.5, wala-wala, bagid ka ang atong signal karon, no? So, palihog ko mga gara sa mga naminaw po. Through 98.5, paki-notify me or paki-confirm naman, palihog. Oh, no, putol-putol ba? Kung naapa ba talag yaw-yaw dinas ganginan sa inyo mga radyo, mga galag, kaya ba sige, wala na punta karon. I don't know what's wrong, kung sa signal ba ni or sa transmitter ba ang problema or asa ba kahas. Pero hopefully, mga kaigan, no? Just hopefully nga, manungog pa takaroon sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo. Para isgutanan karong hapon, mga gala, no? Ang sulat nga atong gibasa kaganina. So, yun ang mag-ano before to mag-proceed sa inyong mga advice para kang sender karong hapon. Ayaw makalimut ha, ang atong programa hatog ka nato sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Ang naminaw nga dunay gana pang bati sa ilang mga kalawasan, susama sa ubo, sipon, katol-katol sa panit, rayoma, arthritis, pamaol sa lawas, panuhot sa lawas, or pinakan sa mga insekto, or varicose veins, baka ha, nga dugay na nimong ginatagu-taguan ni ha. Gamitin na sa atong kinakusgan ng Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Gawas na proven and tested na po ang kapektibo ni ini, dili po ka ang mabalaka, kung kay humot kinig dili oil sa atong kalawasan o glabaw sa tanan, hindi pagkamansa sa atong mga sanina. Once again, Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Yan, nakabalik na tanong. Of course, sarod gyapon ka nato sa Vegemix Plus Herbal Capsule, ang atong pinagbalang kapsula na hinimog gikan sa 25 ka mga purong utanon, mga prutas o mga herbal. Oo, nga dili katingad ang nga epektibo kini panlaban pang-ayo sa nagkalain-lain balatian sa atong kalawasan. Magamay man o marako nga balatian, mga kaigan, ay kayang-kaya po sa atong Vegemix Plus Herbal Capsule. Pamatuod ni Ana ang ubay-ubay na, dili na maihap ng mga testimonya ng atong madungog diriskanginan. Gikan sa mga taong voluntaryong nag-testify, nagpareyag sa ilang dakong pasalamat sa Ginoo, kagigamit ang Vegemix Plus isip instrumento para mga ayo ang ilang mga sakit. Ang uban nga nag-testify, mga kaigan, no? Ang uban mga komplikado nag-ayo, 50-50 na ang ilang mga sakit. Ang uban ay sakit sa baga, sakit sa atay. Ang uban ay pneumonia. Ang uban mga dengue patients kanibalik o normal ilahang platelets sa lihang mainom ang Vegemix Plus Herbal Capsule. Ang uban ay nanghilis ga mga bukol-bukol sa ilang kalawasan. Ang uban na nawala ilang almoranas, mga panuhon, mga unsa man ano, ang mga tag-asog dugo, ang mga kaigan, nibalik sa katnormal ang ilang dugo. Nanag-amazing ang atuan ng Vegemix Plus Herbal Capsule. Dili lang usa, dili lang duha, dili lang tulog abalatian. Ang kayang walaon ini mga galan, no, ubay-ubay yun. Base sa mga testimonya ng atong madungog diri sa kahinaan. So once again, itong Vegemix Plus Herbal Capsule, mga gala, good for all ages po ito. Pare sa mga newborn, sa mga bata, sa mga young adult, o sa mga idaran na mga gala.
Pwede ni mo ng imnon, pwede ni mong ihaplas, pwede pang ipatulo sa mga dalunggan nga na'y nagbara, nagnana, mga pusod nga na'y mga samad, mga unsa man diha, mga kaibigan. So, depende sa sakit yung mga ibati sa imong lawas. Ingo na nagka-nindot, ingo na nagka-all-in-one, ang tuang Vegemax Plus Herbal Capsule. Una, so wala pagka-try mga galas, sulay ninyo ang itong Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil mapalit kini sa tanang Bofarco Pharmacy sa inyong sa tanang Bofarco Pharmacy sa Dibuok, Bukidnon o sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Pero para magasiguro mga legit na Vegemax o Aroma inyong mapalit o mas maayong mabisita mo sa itong Kaibigan Center na limutang sa first floor sa Alcuino Emporium, Valencia City. Available rin po ito sa GRD Printing Services dari sa may second floor AMQ Building at Bangsa NVM, Valencia. Pero dili pa bala ka kung layo mo dari sa Valencia mga galahan. Available rin po ang ating mga produkto sa atong makaibigan outlets sa nagkalain-laing lugar, atong makaibigan radio stations, kaibigan partner radio stations, o sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers. So much for that once again. Hello, hello sa inyong lahat. Anay mga itawag ka kanina pero wala pa natubag ni DJ. Kaya kamulupat ng indoroso mga ngayon. Sa mga gusto nga matawag, maghahatag sila magatambag para kang sender karong hapon. Abli na po ang atong telepono. Feel free to call or text sa atong hotline number once again. 0965-60-11688. So we have our first caller here on the phone. It's caller 9174. Kadali ilang po.

0: Ayan. So atong itubag mga galang ito ang first caller of the day. 9174, hello, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon.
0: Ay,
1: yana wala-wala ang signal, diba?
0: Ay, nawala-wala, gini 8 na. Oh, salamat sa pag-confirm, Dian Zine. Lang na
1: nagbalik naman siya.
0: Ah, nagbalik na.
1: So, tatawad, oy?
0: Mm-hmm. Lagi, nabantayin po na ako nga ni Hilo Mandaris among gawas. Napalo ang among monitor. Abin akong dari lang. Pero, nawala gini 8 sa kahanginan. Ah, okay. Pero, thankfully, nibalik na naman ka, Kuya Zine.
1: Magi po kumanbasa niya. Sige lang, okay lang, nabalik naman siya.
0: Alright. So, pero imong nadunggan, kuya, ang itong ibasa ka ganina.
1: Yes po, oo.
0: Alright.
1: Wala na. Bante siya, nakuman na yun. Then, pagka human sa sound, nawa siya, then nagbalik na po.
0: Mm-hmm. Pero salamat naman, kainin na sa pon ang itong sugilanon. So, Kuya John, mo advice ba ka, kuya, sa itong sender karon?
1: Isa ka mayang hapon sa ninyo di asender. Mm-hmm. O ang ikastorya, anak ninyo. Sa imuhang sitwasyon, salon sa imuhang pagpadala, salamat kayo.
0: Mm-hmm.
1: Eh, ang akong na tuhog at doon nga istorya. Number one, unang-una, yun, sender, ang akong masabtan man good, eh, nibalik sa pagkaulit tao ang imong bana.
0: Mm-hmm.
1: Eh, siguro mas labing mayo nga, muli sa ka dito sa inyong balay. Bata ang imong anak.
0: Ay, muuli siya kibali sa puder sa iyang ginikanan.
1: Ayaw lang pagdik.
0: Ay, napalong. Kuya John, napalong imuhang tawag. Pakitawag balik, Kuya John. Kaya sigurong natuplukan mga gala ang napalong iyang tawag. Tawag na lang balik, Kuya John. Imbis ninot na paminawan niya. Tambag. Alright, ibalik si Kuya John sa kanginan mga gala. Hello, Kuya. Sige po, go
1: okay,
0: ahead. Padayon po.
1: Mm-hmm. Sana ko lang pari. Sige lang, kaya na lang.
0: Mm-hmm.
1: And then, ang ating imuunin mo is ulit sa kasi imuhang ginikanan.
0: Alright.
1: And then, dili nagpasabot nga magbulag mo.
0: Ay.
1: Ang kung pasabot niya na, ulit sa dito sa imuhang ginikanan, isambong na kanan ang imuhang na subaybayan sa imuhang banya.
0: Mm-hmm.
1: Murag dili na kang pasabot, kaya maglibog lang ka.
0: Uh-huh. So,
1: wot na kung ipasabot, kinahanglan nga patambag sa imong imong ay imong imong mga ginikanan imong mamagpapa isumbong na ni mo haron nga maadvaisan ka kung sa iyang ayan buhaton
0: yes.
1: Paginawa mo sa giyot niya imong mamagpapa kung makakuan ba sila anak makasubaybay ba sila sa imong problema nga imong gisgutan sa pagkaroon
0: So kinahanglan nga mga inasagtabang sa iyang ginikanan, kuya. Labi na nga murag dili ni basta-basta po ilang problema, no? Pero dili isubot pa sabot, kuya John, nga muli isa sa poder sa iyang ginikanan, nga makigbulag na siya sa iyang partner. Dili po din una na nga makigbulag siya.
1: Ayaw.
0: Mm-hmm, ayaw. Alright, so walisan siya lang, kumbaga.
1: Wala na makig-break.
0: Mm-hmm.
1: Wala na siya.
0: Uh-huh.
1: Ang ako, kita na, paminawa ang iyang mga sudyot sa imong ginikanan. Kanhi ginikanan yun mo.
0: Mm-hmm.
1: So, ng ilang particular side, unsay imong kadugang ikatambag advice na imong nga unsay imong angayan buhaton. Then kung makuha na ni kaman, makuha na ni kanan.
0: Mm-hmm.
1: Kung nimo ang mga advice sa imong ginikanan, ay hana po dayon ipatawag na sad po dayon ang iyang ginikanan sa lalaki. Kaning iyang ginuhatan particular sa pikas.
0: Uh-huh. Okay, mas maayo mag-idpod, Kuya John. Sa ingon ani nga panaglas, bisan pag-away magtaayon ni, kinahanglan nga, adunay pag-giya, di ba? Pagtambagikan sa ilang tasatag sa kaginikanan. Kanamo kayong mga problema nga dili na to kayang kimkimon lang sa atong kagalingon lang mga gala. Labinag, si Sander po, stress po siguro, kay napay bata iyang gabantayan, o di na niya magkaya kumbaga nga iyahon ra, kanang murag iyaharang kimkimon sa iyang kasing-kasing sa ingon-ahuni ang mong problema. So, mas maayo nga dito sa mga yugtabang una sa iyahang ginikanan. Magpatambag siya, Kuya John.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: Okay, kung diri manggod sa ubod, diri ta sa imong mga bargada, sa imong sugyot daan ganina, nakasabot ko.
0: Mm-hmm.
1: Pinood nang gina siya, kung dito ka mo, kuwan sa pikas, is, ang mahitabo o gaya, abisan, katang yung istorya ni mo, ang imuhang Indis nga ang tabi.
0: Moog yun. Pagkaugma, maabot na speakers barrio, kuya.
1: Kaya mga tao karon sobra na kamaritis.
0: Mauman, di ba? Madugangan pa, makulangan pa ang mga storya. O nang di na mao ang makatag-katag. Ending pa, mahimo kang chismi sa inyong tibuok nga barangay. Walay liso diha.
1: Mahimo kang kundiha. Mahimo kung kang indis nga maayo ka, mahimo kang kundihan sa mga tao ng mga maritis. Kaya dili sila katunggan sa pagkaroon, kinakadaghan na. Pero pwede na ito na sila kasuhan.
0: Uh-huh.
1: Nagpapulaw din si mga. Pero ang labi mong yun na itong himuon ng gudiha. Nga mahimo yun na ito. Harun nga makuhan ka, malinaw ka.
0: Uh-huh.
1: Nahanglan yun na nga. Decisionally yun sa inyong kaugliin. Kaya kung tanaw ni mo nga wala giha po yung kausaban. Ang inyo ang panag-istorya dito sa ginikanan, ginikanan, versus ginikanan.
0: Uh-huh.
1: Ayan ang decide niya. Mag-give up na ka.
0: Mm-hmm. Pero una sa niyang buhaton, panigamutan sa nga basin masalbar pa o basin madala pagstorya ang ilahang problema duha sa iyang bana.
1: Oo, marisolba pa.
0: Mm-hmm.
1: Tanaw ni mo nga muragaan sa imong buhot nga marisolba ang problema. Hiram na siya nga mga pasensya gitsa pagamay kay mo lagi na yung natono nga dili sa kami niyoon kung dili pa karidi kay mo mong good ni nga lagi no ang inyuhang pero ang inyuhang praganda de ali dideya na kana ba nang bata pa ka
0: lang
1: mo ay kabuta saklan mo mo lang istorya na na dili magminyo lang kag imo nga ang imong pangidad is dinghod pa
0: mao gyud kay ang kami niyon kuya Jan inahanglan og maturity sa panghuna-huna di ba dili na basta-basta nga desisyon nga kung gusto nga magminyo na ka bisag dili pa ka andam mentally kay lahi man gud na nga level sa relasyon ang kami niyon mga higala labi na nagnaa din may bata mas samot nga maglahi gyud ang inyong mga prioridad sa kinabuhi inyong mga panlantaw dapat mo mature gyud ka di ba
1: mao gyud kay asa ko wala.
0: Mhm.
1: Gyud na nga maka desisyon makakuha po ba kun sa imo ang ginikanan kay. Aron pod na imong ginikanan mo pasabot sa ila nga tinuod ni ang atong imo.
0: Mhm.
1: Mo sa imong problema. Kung ano yung ginikanan niya, ay sa balik ito, ay sa balik ito lang da, kaya ato sa ni si Tulon, ang ilang ginikanan. Kung saan yung ginuhatan sa iyang anak, nga, hindi ko sagdahan mo lang kaya na may bata.
0: Mm-hmm. Alright, so para kang Kuya John, mga higala, mas makagigod nga na ay pag-intervene, kumbaga, or naagi pang hinlabot sa mga ilahang mga ginikanan para masresolban yung ilang problema doon, ha?
1: Hindi ka mga sila lang sa ganang nang kasal ni sila?
0: Dili po, marag live-in rin niya, kuya. Ang ang lalaki.
1: Kung dili pa mo sila kasal, ayaw sa dito sa iyang ginikanan, ang unahang procedure, kadi man sila kasal.
0: Uh-huh.
1: Dito sa agyod, ulit sa imong ginikanan,
0: uh-huh,
1: at nga ng imuhang bana, pag mahumana, ipatawag na siya dito sa imong ginikanan. Kanang imong ginikanan, yun ang procedure.
0: Mm-hmm. Kibali, iyang ginikanan, yun ang may muhusay yun sa ilaha ko yan.
1: Dito na lang na siya. Ihusgat na ng imong kanan nga hinot nga, hinanakit nga, nanakit ni imo nga, dili imo magbantang ang kapasidad. Nga harin nga, babalan mo. Ayaw sa dito sa iyang ginikanan, kadi manday mo kasal.
0: Mm-hmm. Pero dili, pero bisan pa man nga dili sila kasado doon ha. Na magyapay obligasyon ang lalaki sa iya sa ngalan nga sila'y bata. Pero mas tindot para sa imo hang unahon niya pangagtabang sa iyahang ginikanan mismo, kuya.
1: Kay kanang bata sa pagkaroon lini dayon, isa pa na siya lugar.
0: Mm-hmm. Isa pa ilang anak yata, kuya. Murag mo pa may na-mention rin sa iyang sulat.
1: Kinahanglan mo. Insaktong procedure sa ginikanan sa amangan na matubag na.
0: Mm-hmm.
1: Dino nga ang minyo lang.
0: Tama, tama.
1: Maman gani nga ni balik as pagkaulit daw. Karon na kay obligasyon, na kay anak di nimo timanon.
0: Maog yun, kay iyang prioridad katong ihapon iyang mga hobby sa panahon nga ulitaw pa siya. Katong pa iyang mga computer games, mga dula-dula pa kun sa panadiha ang mga kalingawan.
1: Dili nga mo na imong i-procedure sa imong hang pamilya, gumikan ka na linggan.
0: Mhm.
1: Mahimo ni mong gabayan. Ang imong dili wa man ta nag-ingon dires kanginan. Muta nag-ingon dires nganginan nga anta mo ana inyong duwa kay mama na inyong leg.
0: Tama.
1: So ato pong tan-aon nga makapinding bas pamilya ug makaayo ba.
0: Tama. Pwede mo musuporta ta sa iyahang hilig kumbaga, 'di ba? Dili man ingon nga atong bawalan ang lalaki, pero dapat ang lalaki pud mismo maguna-una siya sa pamilya. Dapat kabalo siya sa iyang limitasyon, Kuya John.
1: Okay, iha magid nang procedure nga iyang pamilya. Siguro basin kung na ambot kung ato ang kanon ni. Akong position, pwede siguro na imo sa siyang communication, imo sang istoryahan siya.
0: Istoryahan niya yung lalaki, ang lalaki.
1: Basin pa di ay kung diha nga panahon dili maabot inyong ginikanan. Manamina sa sumuha panit ilang.
0: Yes, all right. So pwede po na nga option actually, Kuya John. Yeah, basin yud pod nga kulang lang pod sa pagstorya ang iyahang bana kumbaga. Iyahang pares.
1: Mahimo ba nga busbon sa anak nimo imuhang imuhang pagdula kani mo kay nanaman tay pamilya nga alang sa atong duha.
0: Yes, kung madala pag storya maayo, pero kung galing man gahi na gyud dito na ang panahon nga manginahanglan na sagtabang sa iyang ginikanan.
1: O mo na to himuon ayaw na dito sa imong mga barkada.
0: Tama,
1: mga silingan kay himuon kang maripis ni anang tanan. Bisan maayo ka himuon kang dautan. So mo na nga dito gi ka sangko sa ginikanan panang di na siya magpatuo diha sa imuha.
0: Aha, klarong maghagala ang advice coming from Kuya John ng Halapitan San Fernando, Bukidnon. Nalalag ba kuya or napaka-idugan?
1: Pag maura na siya, then advance na lang pista di sa siyudad sa Valencia.
0: Yes, libo nag-ayaw na rin, no? Ang mga kadalanan, daghan na kayong mga tao. Saba ng palibot, ang pista na yun. Pinagin na ito ang pista na yun.
1: Siguro murag ang desperas, kumbaga desperas na siya.
0: Desperas, okay. Ugma mga adlaw ang fiesta gyud.
1: Oo, hasta sa Cagayan nini, no?
0: Dungan ni sila, Kuya John, actually. Sabay ang Valencia ang Cagayan de Oro.
1: Sa siyudad sa Valencia, ay daghan ng mga tao, daghan po mga tao, mga balibog kamot, kumbaga mangungot.
0: Maog yun, mupo na ibantayanan kaayo, labi nagmadtukas mga lugar nga daghan kaayog tao, isecure good imuhang bag, diha imong cellphone, pitakag, unsa pa na dihaan.
1: Nanglan yun nga, maghimatab yun mo, gumigan ka. Ipor mo mutanos kalingawan kinara naka-unlock ng inyong balay.
0: Maog yun.
1: Ang gasto baka inyong gamit, kalayo ba ka, kinahanglan patay na ginaga. Siguro nagyod nga wala kalayong nagsiga sa buhan. For in caso na masunod ang siyudad sa Valencia.
0: Alright, salamat sa mga pahinumdum, Kuya John. Manimbaya ba si Kuya John sa iyong mga friends on air?
1: To all my friends, laras na lang. Then sa imo diha, may hapon, Lady Diana.
0: Yes po.
1: Natibok ang kursa na lang sa kaibigan, may hapon ninyo. Yes, request na lang ang song. Laras na lang mo.
0: Alright. Sa manang song, Kuya John?
1: Natutulog ba ang Diyos?
0: Natutulog ba ang Diyos? Sige, ato anang i-play karon taod-taod, Kuya. Kadalag po.
1: God bless. Basta radyo kaibigan mo niyo, gato ni. Happy Pista, Ciudad sa Valencia.
0: Alright. Salamat po. My God, once again, Kuya John, anugad sa Mahilapitan, San Fernando, Bukidnon, mga kaigan. Actually, sakto itong advice ni Kuya John. Gawatid pa, I hope nga naminaw si Ma'am Sander, no? Okay. Iyahang nakuha ang punto, ang buot pasabot ni Kuya John sa iyahang advice. Kasi nga, bawatid pa ni Kuya John, nindot ka ako noon ng imuhasang unang storya ang imuhang partner, Ma'am Sander. Kaya kasagaran mo sa mga problema, mga gala, communication na gina makasulbad, Ana. Labi mga butang, labi na mga problema sa kaminiyon, sa mga relasyon, nga kulang lang sa pagstorya. Parang maano ba ni Kuya John, Ma'am Sander, nga basin daw kuno sa the moment kay imong masturyahan imong partner, sa imong mga hinanakit or sa imong mga concerns or kabalaka baka sa inyong relasyon about sa iyahang binuhatan, basin daw kuno nga mahimong maresolba pa, di ba? Kung mabasig madalar storya ang tanan, nagbasin kulang ragid po sa pagmaymay ang imuhang partner. Ano, the moment daguno nga masturyahan na ni Musia, panitan ni mo kung nabay kausaban sa iyang binuhatan. Pero daguno kung galing man wala gi kausaban, nagpapilin gihapon siyang kadang nagihapon ang prioridad sa iyong mga pagdula-dula, magabinan gihapon, magkadlaunan, mabuntagan. Tiningunan na nga panahon, mas maayo mga inakagtabang sa imong ginikanan. Mas maayo mga nang naiginikanan nga mahusay mo'y magpatunga, mga higala, no? Kadugang po ng pagtambag sa imuha o sa imong partner, Ma'am Sanda. Oh, salamat ka ayo, Kuya John, once again, narakad sa Malapitan, San Fernando, Bukidnon. Mamadang Angelica, magandang hapon na po sa iyo, John. Thank you so much for watching sa ating programa through Facebook Live.

0: tag friends sa kahinan na si Kuya Joshua Tupas mga galinga at your service. Iyahan yung numero 0967-940-3394. Need lang na ako friends 20 pataas from si Gabo ng Barangay San... Ay, si Gabo. Kananideyo, idol din si Kukumarte. Si Gabo, ng San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Amon day tanggol sa San Fernando, mga gala. Si Kuya Black John V. Butay si Gabo di San Carlos. Okay, nga po na lang sa inyong lahat. Sali mo niya, Kuya Joshua Tupas. Sinugod sa may San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Dayan lady diyan na pag-play ng song. Ipanumpa ko by O Caraga from Kuya Joshua Tupas. Samido ko from CP Karon. Nasa balay, ugma na ko mo duty, lady diyan na. Sana magandang hapon sa iyo dyan once again. Agad ang kaigan. Agad itong sigabo. Sinugod San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Salamat kay Joshua Tupas. Once again, maging hapon kanimo din. Ating caller, my girl, is 762 at anong tumagon? Alright, hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon, Lady Diana.
0: Uy, nagpalibak. Tanggol ng San Fernando. Maayong hapon kanimo din ha, Kuya Black John V ng San Fernando.
1: Maayong hapon po sa especially sa imo ha. Uksutan nga naminaw.
0: Grabe gina itong artistahin nga kuya. Black John V sa may San Fernando. Unsa may kaalagad na ko sa imuha karang hapon kuya?
1: Amo, mo advice na ko gamay atong atong sulatan po.
0: Alright. Sige nga naman mga gala ha. Ang advice ni tanggol ng San Fernando. Go ahead. Kuya Black John V, imuha ang panahon.
1: Ah, okay. Unang-una sa tanan, kalamat sa pagtubag.
0: Mm-hmm.
1: O sa tanan nga naminaw. Sa atong sindir karon.
0: Yes.
1: Naon nga magaganganan po lang yung ibati.
0: Tama.
1: Bugat nga yung ibati, magaganganan ba?
0: Tama. Ano mo gano'n itong pinaka-goal rin sa atong programa, kuya? Makahatagog at least man lang pagaan sa mga ibati sa atong mga sender nga nag-pasan o lain-lain kabugaton sa ilang kinabuhi, di ba?
1: Okay. Iyaman na napamay mga maabot rin nga mga mensahe.
0: Yes.
1: Sa ato pong ining mga bagtikan po nga advisor sila si Tetsato, si Brian Buter o si Juan.
0: Si Brian Buter?
1: Si Laginon. Sato, Laginon.
0: Amot, kinsara yung pangalan niya. Sige kay, apil man ka sa itong mga bagtik dari ng mga magdatambay sa radyo kaibigan.
1: Juan na na, basic experience ang
0: Sige itong paminawan, sige po, go ahead, Kuya Black, imuha ang panahon.
1: Okay. Ma'am Cinder, ngayon ko dispensya, gamay, kay tao raman tao sa masipiat.
0: Yes.
1: Unang-una, sa, nag-uya pa mga ni, o, wala pa baka, so nag-uya mga ni sa ML. Lugar?
0: Yes po. Bali, ingon ana ang sitwasyon. Atong uyab baro ko sila duha, iyahan na ninyo suportahan. Uyab-uyab ka ng uban-uban pa ganito ko sila duha, mabuntagan sa mga kompiteran, kaya lagi ipakita niya nga supportive siya ba sa hilig sa iyang uyab.
1: Nagtuwa po ng uyab nga, okay ra siya.
0: Pero
1: ang iyang uyab po na ni nga bay,
0: kanang
1: nisalig na po siya ba nga huwag panalit huwag maiswerte guro huwag mautro baka huwag nanay pamilya.
0: Aha. Mayayahang iuna-una kuya Black John V nga basin ako nung mabago na inigabot sa panahon nga naana sila anak duha o maminyo na sila.
1: Kung abin ni mo ma'am Cinder, kung naamang ganin mo utro ana at inoon man na yung utro pero gamay ragid po sagad maugid ilang bisyo.
0: Ahi mong gudang naanda nagbuhat kuya Black John Vino kay lisod dagid na kanay lisod dagid na baguhon. Pinag sa taas na panahon
1: na nay sa isagatos ang isagatos ang kanang hilig ugon sa mga hilig nila. Nana sila pamilya. Siguro nasa nga 20% lang siguro.
0: Ano na lagid panag sa lagid gaayo kuya Black John V nga naay kaning kausaban. Labi nang inig-inig sa panahon nga maminyo na sila. So para si Muha, naay chance nga mabag-o pero gamay ra.
1: Oh, gamay ra. Dili pud tanan.
0: Alright.
1: Okay, mao na lang ilang hilig. Okay ra kuan. Okay ra kining international

0: internasyonal ML player ka kay magdag ko mo premyo bro.
1: Tama gid bud gana inoon murag nindot ta suportahan. Ka million-million na may mga premyo anak kuya Blay.
0: Ana sa plano bukot-bukot regat dela. Dela ra kana na plano mo na yung
1: tekito. Gagalas-galas ra glod. Ay, pero actually, nasabtan ako kuya Black John V mong punto. Pero sa panahon ng iyab lang sila, gasuportahan na ni Ma'am Sander ang lalaki. So basin, nagtuoning lalaki nga hangtod garon, supportive lang gihapon ang babae si iyang kuan. Maugyod, maunang para si iyaha, okay lang mayis akong uyab. Kay kabalo naman siya ngayon, anig ko sa una. Hangtod garon, buhaton gihapon ako, di ba?
0: Oo, ganyan, nakabalo naman pupuni siya daan nga.
1: Maugyod.
0: Nanagad iyang bisyo sa... Nag-iila pa sila.
1: Tama. Tama, oh, tama.
0: Ang magtuo lang po daning uyab nga bahay niya,
1: mm-hmm,
0: na ma-outro, panelit, sila gi magkadayon.
1: Yes.
0: Nana ba?
1: Mm-hmm.
0: Ya. Paan man, matod sa iyang sulat ganiya, murag sa to, murag bana o dili.
1: Mm-hmm. Matod pa niya, murag sa gamino sa ganang, murag ako nag-minyo, pero murag single gihapon. Siya.
0: Bro, dili po niya siya matawag og minyo kay libin naman nila.
1: Mm-hmm. Ang, so may tawag anak kuya di ay?
0: Ako na siya, libin, naging ngalan na niya kay wala man sila kasal.
1: Hindi man sila kasado do ha? Alright.
0: Oo. Oh. Okay, kuhan man, libin na rin sila.
1: Mm-hmm.
0: Kung matilay papir gawiran.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Yang, iyang buhato na niya. Mana lang siguro iyang buhato na niya.
1: Saman.
0: O isa pa na may trabaho rin ang banane, no?
1: Oh, na ay trabaho daw kuno matud pa niya kuya. Pero hindi mo nag trabaho, oho. Dito daw kuno dula dayon.
0: Wala siya time sa iyang pamilya, singgamay
1: wala,
0: lang.
1: Wala, oh, bisan daw kuno pangamusta man lang kang Ma'am Sander, di niya mabuhat. Bisan man lang pangamusta sa ilang anak, di niya mabuhat. Dili man gani daw kuno maghuna-huna ang katong iyang pares kung unsa iyang matabang sa panimalay. Kaya kang Sander na magudtanan.
0: O oh, sila ray magkasinabutan. Pwede raman yang direktan istorya ang yang
1: tama no, yang prangkahan.
0: Kuan, yang prangkahan mga kanang na magali time sa player kanang na para pa do sa player ang pamilya lay pun pamilya kanang
1: yes.
0: Naipon pa sa pamilya.
1: Oh, kay gibali na iyahang na asay limitation sa iyang pagabuhaton kuya. Og dapat kanang mas more iyang panahon sa iyang pamilya kaysa sa iyang panahon sa pagdula.
0: Okay, lisod pa po ang guni maundang kay na-addict naman eh.
1: Naupod lagi. Actually, okay naman good na. Kaya bisag ako, mas okay na lang na kaysa mga bit akong bana or unsa pa na diha. Or mag-addict-addict pa baka ha. Okay na lang nang kuan siya sa online games. Pero yun nga, dapat kaburubod sa mismo sa iyang limitasyon. O, dili isa magpasagad ba? Di po nga pa pasagdan na lang po di yung pamilya kay murag addict na po kaayos sa iyang magdula-dula. Di na po na mao.
0: Kuan ka na, na-time ba? Na-time po sa iyang pamilya? Putang tag. Na siya ay 6 hours sa pahulay.
1: Mm-hmm.
0: Ikan magtrabaho.
1: Mm-hmm.
0: So, bisa yung 2 ka-oras, igahin niya sa dula.
1: Mm-hmm.
0: Ang upat sa iyong pamilya
1: na ba? Pwede na lang ang Sony pag-budget, di ba? Pwede rin kaayin na, kuya.
0: Iyang istoryahan, direct sa imbana.
1: Oo. Iyahang at prangkahan. Kibasin kulang lang po na ipag-storya iyang partner.
0: Oh. Maura man din yung problema day.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. One po, kining... Kung dili magpatuwang yang bana,
1: mm-hmm,
0: pwede raman sa ginikanan kasi yan ay musulti sa yung anak.
1: Yes. Mas maayo man ang mumay-may ang ginikanan. Diba, sig mas paminawon pa. Diba, ang ginikanan kaysa sa iyahang partner. Kada nga pa naman, mga inasagtabang sa ilang ginikanan.
0: Pusugot, siguro na. Kaya naman po siya ay time para siya.
1: Tama.
0: Basin lang.
1: Mabala na to kung buhatan ko din ni Ma'am Sander, di ba? If ever mangaling nga dili, gudin mabadlong iyahang partner, nga siya lang, mga inasagtabang sa iyahang ginikanan. Kaya basin mas maminaw ang lalaki sa iyahang ginikanan.
0: Oh.
1: Mm-hmm.
0: Eh, panalit o ganang diligid sila magkasinabot.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Lipin naman eh. Kuhan man, ganang malaya man siyang nasa'y kuhan man, nasa'y kagawasan.
1: Ever manggaling dili gid masulbad ning problema ug ang lalaki dili gyud sa willing abiyaan iyahang say tawag ani iyahang hobby iyahagya pong prioridad iyang bagdula kaysa sa iyang pamilya naa na kang Sander ang desisyon kung padayon okay,
0: dili
1: ba niya
0: man,
1: or kung
0: dili man niya dili man siya kapagukod ani kay buwan man siguro magsuporta lang sa bata ang lalaki pero dili man siya kapagukod ani kay wa may kasal
1: aha. Ano gina depende na dahil na kang Ma'am Sander, no? Kung Unsay ang desisyon ani kung kaya pa niyag antos gamay din iyahang panidan, pero kung di na gid niya kaya gapoy nagigaigsabot sa ingon na nga klase sa lalaki din depende na sa iyaha kung mubiya na siya kuya.
0: Mora na ang iyang kapilian.
1: At least na si mga opsyon kuya sa inyong mga tamba.
0: Yang istoryahan niya ba na nga mo na nasi tagaan si time food para sa iya. Hindi pa to sa ginikanan rito. Di pagit pa to sa tambag sa ginikanan, may problema. Okay. Di magkasinabot, di. Problema di magkasinabot.
1: So, klarong-klaro mga higalang advice. I hope nga naminaw si Ma'am Sander ka. Pero pinako na ginimbuhaton, paningkamutan sa nga maresolbaning problema ha, pinagi sa ilang pagstorya doha sa lalaki. Diba?
0: Okay. Parti pagkaon nila na may pagkaon gina may sundo.
1: Diba? Kana naging laging pagdula-dula sa lalaki, moro gini ang problema.
0: Pero wapo na butang dito sa insulat kung ang sundo na, diba po niya kanya, waman na po dito.
1: Ambud lang po gaha, Kuya Black John V. Pero wala man na mention nga problema. Kaya ayahang gimension nga problema dari kana lang yung addiction sa iyang bana about ano, dula-dula. Alright.
0: Gato na lang ang kwan. Kaya daghan pang mutambag ron, magkapili pa siya.
1: Alright, salamat kayo Kuya Black John V sa imuhang nindot nga tambag para kang sender karon. Manimbaya ba si Kuya Black?
0: Manimbaya lang ko sa kwan, sa kong mga kapartiyan.
1: Alright, sige po.
0: Mga Rebelo, Romano, Puti, Dilaserna, Lurin, Talay, Silkol, o Labor, Handayan, o Dilaserna, Maputi. O sa mga na Lididiana.
1: Yes, salamat po.
0: Nagkitin sa mga na si Michelle sa Perto. O kang Ilma Maglasang, na Carol, then si Dingding, si Banzi. Dayon, sa tanan na lang na kailan ako. May kwan, piki ng oras, dayon, request ang song.
1: Alright, so marang song, kuya.
0: Kwan, katong I can see ato. Love song katong kwan, baka tong Steel Lord Stewart.
1: Atong I can sing you a love song, kaya ba nga kanta?
0: I can sing you a love song.
1: Sige, ato na yung i-play karon taod-taod. Wait lang ha, a love song. Sige po, ato na yung i-play karon taod-taod, Kuya Black John V. Kana lang po.
0: Kana lang ni Diana kay Wana.
1: Alright, salamat sa pagtawag ko sa radyo, kaibigan.
0: Mauni, og ato ni.
1: Mauni, og ato ni. Once again, Kuya Black John V. Narukad sa mahay halapitan. I mean, sa San Fernando, bakit na? Pag muna tong last nga tawag nga atong matubag, mga gala ko na ikong panahon si Lady Diana. Og napatay, pangbasahon ng mga text message, mga pagtambag para kang sender karong hapon. We have an advice here coming from 6151. Marit Benia, good PM DJ, guapa. Makarelate ko sa sender ba? Akong ex sa una DJ, feeling ulit tao, bisan na anami anak. Unahon ba ang barkada kaysa sa amua sa bata? Kapoy nakaingon ana may pag single kay maura manggihapong storyaha. Naalagi ba na pero murag wala gihapon DJ. Ako ala ng opinion DJ. Salamat sa pagbasa. God bless and more power sa imong programa. Ano ito mga gana no na apoy nakrelate sa atuan sender karon pala hiyahang ako an kay ang iyahapong bana. Mas unahon ang barkada kaysa sa iyong pamilya. Maita po na may gana. Actually, wala kay wrong ana. Ay, wala kay sayop ana kung imong barkada. Ay, imong barkada na pinoy. Imong bana magkikita paghihapon sa iyong barkada o magdula-dula paghihapon sa iyong hilig buhaton o sa pagkadiha. Kung kabalo siya sa iyong limitasyon ba, ingon ana ramangod na makikigan. Sige, lagi kayo na walang may bana siguro ang magbawal o buhat sa iyang, I mean, walay asawa na magbawal sa iyang bana kung kabalo sa nga muna ikalipay buhaton sa iyang bana. Pero dapat po ang bana po mismo, kabalo po siya sa iyang mga prioridad sa iyang kinabuhi. Hindi po pwede nga kung hilig sa anang butanga, halos diyan na lang po doon iyang oras anang butanga. Dapat prioridad gihapon ng pamilya kanang sa mga spare time, sa mga free time lang na buhaton ng mga hobbies nato diha. mahal. Inigmin yun ang mga damay galang atong prioridad dapat atong pamilya na gid ha. Dili na ng uban nga mga butang diha. Kaya diha gid magsugod ang kaguliyang kagubot sa pamilya. Unay mga butang nga mas unahon pa kaysa mismo sa imuhang asawa o sa imong mga anak. Salamat 6151 and from 622-8222. I mean, it's under 8222. Madabani, hi DJ Lady Diana, pa shout out sa Ibkas family sa Malaybalay City na minaw sa imuha karon. Ako ang tambag sa sender, kinhanglan ni mustoryahan imong partner sender, kay base nagdahom siya nga okay ra pud sa imuha nga gaing ana sa umunang punto kaganina mga ganda niya. Mauna ang punto kaganina ni Kuya Black John V, di ba? Atong mangu panahon nga uyab ba ni si Sender o katong lalaki. Si Sender, supportive kaayo sa pagdula-dula sa iyahang partner to the point nga silang duha mabuntagan sa kumpiteran. Ingwana na siya ka-supportive ha. Unang ang lalaki siguro nagdahom nga hangtod karon okay lang gihapon kang Sender nga mabuntagan siya sa kumpiteran. Dahom siguro ang lalaki nga okay ra siguro nga magudulae gyapon ko kay kabalo naman ni sa una pa lang ingon ani na gyud ko ang ingon ana nga klase sa mga lalaki mga galang nga dili pa bitaw I mean na dili pa ingon ana sila ka mature maghuna-huna mga lalaki nga usahay walay initiative di ba ingon ana nga klase sa mga lalaki ingon ana sila dapat po natong storyahan. Ano ba? Dugang pa ni 8222, communication. Communication, yun. Ayaw pagka wala sa paglaom sender. Iampo na sa Ginoo. Kaya mabago palagi na imong bana. Pareha sa ako, ah. Akong bana pala hubog ka ayon ni sa una. Mm-hmm. Pero gitugyan ako sa Ginoo. Giampo, yun na ako, DJ. Karon dili na sa ganahan mag-inom. Maulang ampo, yun. Kana lang sender. I hope magkatabang sa imo. Shoutout na lang po. Sa akong bana nga namin. Ampo ka ng DJ. Nadamay pang bana. Salamat kaayo. Wala yung great testament mga gala. Kung unsa ka maayo, kung unsa ka powerful ang Ginoo niya, wala yung imposible sa iyahan. Bisan pa ang kabaguhan sa usa ka tawo, dili na imposible sa iyahan mga gala. Kita mga tawo, di man ginato kaya nga bag-uhon atong partner. Di nato kaya nga bag-uhon ang atong bana, atong asaw, kung sa panadihaan. Ang Ginoo rugi makabuhat, ana. Ang ampu-ampu, good ma'am sender, itugyan na sa Ginoo imong partner. Pareha sige buhat ani nga tong texter di ba? Yang giampo sa Ginoo, yang gitugyan sa Ginoo iyang bana. Naunta daw kuno mahunong ang pagkapaluhubog. O sige natuman gyud mga kaigan. Magampo ma'am sender no, kulang ra gid ni ga pagstorya o ganang pagsalig sa Ginoo nga kaya gyud sa Ginoo ang tanan. Thank you so much po, A222. Okay raman na kay samang babae imong bana from 2708. Pasabda lang sa nga dili dapat nga dapat na ay limitasyon. Laban lang sender ampo sa Ginoo. Mhm. Wala gini di ba? Dapat kabalo sa iyang limitasyon ug dapat kabalo sa iyang mga prioridad sa kinabuhi. Salamat kaayo po 2708. Ating mga comments ka wala pa nabasa. Kadali lang ha, kay grabe gakamang amu ang internet connection mga gala. To the point nga dili gapanggawas ang bag-o nga mga comments. Kinahanglan pa na ako i-reload ang comment section para makita na ako ang bag-o nga nag-comment. Pasensya ka ayaw kung natin malaktawan ng mga comments ha. From Arlene Escobedo de Lute, Bisinga, bang hapon, Lady Diana, more power to your program. I love it. God bless you po. Wow. Ay, salamat ka ay may habang ganyan mo rin, Ma'am Arlene Escobedo de Lute, Bisinga, nanagad sa may Campo Uno, Maramag, Bukid Nun. Kauban sa iyang banana diha kang Sir Virgilio Bisinga nga naminaw kanato karon. Salamat po may hapon sa inyo hari ang asalid. Once again sa may Campo Uno, Maramag, Bukidnon, maayong hapon at maayong paminaw po sa inyong tanan. Alright, time check, it's already 2:32 in the afternoon. Alas 2:32 na po sa kapunod mga kaigan. Huwag karong tekna, standby po muna kayo dyan. Stay put lang sa muli ha. Kayo mabalik pa si DJ Uni at Odoon para sa baghatag o finale gatambag para kang Sunday. And of course, samta magbaabot na, mamina po na mga galas inyong ibang request ng mga awit. So dyan lang po kayo. Just keep on tuning in and keep on watching. Only here in 98.5, Radyo Kaibigan, Mauni o Ato Ni.
2: The best songs on the radio.

0: EXRK Radio Kaibigan. Oh, oh, oh, oh. 98.5.
1: Sa umagang kay lamig, sa kabundukan.

0: 98.5.
1: Ah, plus po ka Roma na eh.
2: Oh, mauga na eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
1: Oh, ah, okay, duha ka Roma, okay.
2: Di ako rin, ako, nindus niyo kayo, nag-uruman itong nag-ngul-ngul.
1: Oh.
2: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
1: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
2: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa ginoon na yan.
2: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
1: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
2: Salamat, iyo.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun!
0: Fuego Blend Chili Paste! Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste! Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Adda dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
5: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan ng anniversary, uy.
11: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Ilong Ranger?
16: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
15: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
16: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
15: Sipon dayon?
16: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C+40 na, na-i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozep C+40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
2: The best songs on the radio.

DXRK Radyo Kaybigan. Oh, 98.5

0: 98.5.
1: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sa mad sa akong ulo nga dung mga tulo lang ka adlaw pastor yung sa mad akong ulo nga mura gid akong gita tambal naulian gid siya sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay pastor, salamat pud pastor.
1: Okay.
3: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
4: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit girapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
7: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
6: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Ilong Ranger?
10: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
9: Dili sipon. Di siguro ni Madayon.
10: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
9: Sipon dayon?
10: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Niazep C plus 40 na i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Niazep C plus 40 with zinc dayon.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: Akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko dani, customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di apa?
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Numero 1 sa balita.
8: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
7: Numero 1 sa serbisyo publiko.
9: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
7: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
10: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
11: Timbangan sa kamatuoran, pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan, ilabi na sa natad sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan.
12: Timbangan sa kamatuoran,
11: kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugiyat kaninyo, Attorney Ruby Milicio.
12: Timbangan sa kamatuoran.
13: Hello, hello, hello. Good afternoon. Kumusta mga kaibigan? Unsa man ni nga on ba ni Joshua? Okay, red man lagi. Okay, okay, okay. Mga tusto ko. Mga tulumanon diri sa katubangan, ako kabalog na insakto ba ni or dili. Basta kay good afternoon kaninyong tanan. Happy fiesta sa mga ga-celebrate sa fiesta. Murag ginawalag yung fiesta, no? So, ano kay, atong kabalaka sa fiesta kay ang ulan. Karon kay walay ulan, pero wala po tayo mga kwarta. Murag nagyapong istorya, ha? Kumusta man? O, kisa ba yung kita sa basketball gabi, eh? No? So, wala akong kitang basketball gabi, eh. Kaya taong bahay, gayod, ang angkan. Nakita lang ko sa Splice. Splice, a portion of it, katong ipang post. O, loto. Sinuntok ang taga-Valencia. Sinapak sa mukha ang taga-Valencia. O, ako atong relative. Proud kay kunyang relative siya ako. Proud kayo ko kayo.

0: Wapa ko nakita nga PBA player sa una sa wapa siya na PBA. Lagot kayo siya sa referee nga murag bias. Dito niya gipasa ang bula sa nawong sa referee.
1: Agoy!
0: So pagkakita na ko sa splice sa video, a portion of the video last night, nagigig katawa, ningong kung may gani ka, wala sa naong sa referee, gipasa ang bula. Sinuntok lang ng malutong, nag-uppercut ang pinsan ko, o diba? I'm so proud of him. Ano gid mga Marichanos?
1: Agoy!
0: Dili gyud, paiwit og sinuntokay. Ayan na ang issue sa sportsmanship o nanas gawas. Very bad, attorney. Very bad. Kami nagdagkogin me, guys, nga. Gagdan minsan kung magpapangadili, gagdan me mag-una-una panghilabot. Pero kung hilabtan me, iniulik me sa balay na naghilak-hilak me, bunalan me, ana. Kaya nga nung naghilak-hilak. So, upon may igna sa mong papa o mama nga, mubalos, pagi bunalan may kinaghilak-hilak. So, among ang logic dahil among instinct nga, di may mohilak mo uli kung gi naatasaw mi sa ubang tao. Di may mohilak mang uli, kinana makabalos mi. Di man ta makahilak kung makabalos ta, pag di kita kabalos na mi, maginahilak, di ba Joshua? Mano, wala'y sumbungay kay nakabalos man. Masayang araw. Hindi, pwede maghilak-hilak ka. Oh, aron nga di ka kahilak, kinanglan makabalos, gid ka. So, muna ako, muna ako ang tudlo sa akong mga anak. Wala ko ningon nga balos mo, pero ningon ko nga, dili maghilak-hilak. Wala ko ningon sa ilaha nga balos mo, pero ang akong mga anak, i-train as nagpanumbag o karate. So, kamo na mag-tansya. Kaya naman tag bad influence sa itong anak o ino na itong balos.
1: Agay!
0: Wala na mo siya laging na magbalos, but we equipped our children to defend themselves. Diba? Ang balos banggod kaya na may gap na siya, kato siya, klaro gito gabi nga balos. Kaya na may a gap of a minute. Kana, ang katotoang defend kay right after the incident, you can defend yourself, diba? Instant ang reaction. But last night, what happened was not kanang Ledesma defended himself. He balusized, not defended himself, no? Bibo kay Valencia, kay taga Valencia good si Ledesma. Yan nakabalus ang ilang manok, da lagi. Piti lagi. Oh, diba? All right, ref. Salamat ka, ref. Kay dili ang bulag, yapak sibong na ang ref. Mato siya nga mga kuan. Scenario. May gani, ref. Dili sa imong naong gihapak, ref. Kasi pong pang naong ref na, mutang gid ref.
1: Agay!
0: Congratulations sa ato ang Fiesta King and Queen, si Mr. and Mrs. Gerald and Vine Guyab. No? Ang sponsor niya, tulo kabuk nag-sponsor ani Aguila. Nalimot ko sa duha. Major sponsor niya ang Eagles Club. Panlibatuhan Eagles Club. Nakalimot ko sa duha. Forgive me for that. But, tulo ang nag-sponsor. Tulo ka grupo, no? Bibo kayo. Nagtanaw ko gahapon. Gipapasupaso din sila ni Father nga. Morabit ang pageantry. Ay haadayin sila nagpaso nga coronation. Kaya nga si Father nga, ipasupaso sila sila. Matagbaw sila kay grabe ba kayo ang effort sa tanan ng entrante sa mag-asawa no kay couple man. Grabe ng effort, grabe ng basta gid ka na excited kayo sila ba? So to satisfy their excitement, no? Gikuan sa sila gipapasupaso sa kiya sa tubangan. Ayha sila gikoronahan. Kung kinsa to nakadaog sa kaman to siya, pat man to, money contest man to. Ang proceeds accordingly, wala that confirmed but accordingly magpalit og van para sa church. Murag hapit-hapit na tumadoo sa cash ang ilahang na raise nga money kay dako-dako gyud, no? Salamat sa tanan nag-contribute, salamat sa tanan nag-participate. Very, very peaceful ang palibot. No, na ganina na ay civic parade. Later on, si Sponge Cola, si Yael. Si Yael is the husband of, kinsa nga nito? Anak ni Shasha Padilla? Kinsa nga nina siya, Joshua? Who is the wife?

even si Lacson could answer. Even Lacson could answer as to the extent of the operation in the conduct of intelligence gathering, intelligence information gathering, no? Si Lacson ragid ana. The more si Lacson mo open, kaya pinaka-issue na sa impeachment kay kanimang 125 million confidential fund, which Lacson is well-versed of because he was then the chief PNP of the Philippines. So, kabalo siya sa operation. And, ngayon niya, gani nga, depende ko no na sa level sa personnel, na makabalo siya, unsay level ni mo sa kanang intelligence level lugar ba? Unsa nga level, ka secrecy, ang imo ang pwede ra, ang access ni mo sa intelligence. So, na siya four layers of four ka level sa information. So, dilit anang tao, maka-access ana na ang, kung kanang ano si Piatos, nickname na siya or pseudonym, ibutang ta si Piatos, muna siya si Joshua nga to ang technician diri. Kung na kasaya, highest level of information, intelligence level, nakakan highest na gyud ka ba, pinakanagyug ka. Ikaw ra kuno ang pwede maka-access nga, pwede mo i-compare sa document who is Piatos and who is Joshua. Pero kung ubos ko na imong level ana sa intelligence network, you will

0: kaugi.
1: Maka mutingog pagyod mo tingog pagyod ang atong mga ginsakpan, no, mga kanini asa tua si Lacson, mutingog pa siya further kasi he is well versed with respect to intelligence information mo. Ampo tanga mutingog pagyod siya.
0: Sa labihan mo nga kaayo.
1: Operational kanang network of kontrato, whatever, no? Well, baligya. Nanan po eh. Ito'y singit ni, no? Usa ka babayi. Isa ka Bureau of Fire and Protection Personnel. Naaristo siya kay umano, kay kuno. Gibaligya niya ang slot, no, position. Maka namit ang mga vacant position that need to be filled in, no, nang hambog siya, nagiyang gibaligya ang maong position. So that's fraud, no. Fraud na siya. Kay wala may baligya ang position, no. Ang kuana na is ang everybody has a kana equal chance to apply and who has the merit and ABC kuno na A as to

0: ability, B as to brain. Ang pinakadako sa employment ang C. Kabalo ka Joshua, unsa ang C? Ang C mo ka nang itawag og connection. So bisan unsa pa nimo ka bright? Unsa pa nimo ka brainy? Unsa pa kadimo ka maabilidad? Kung wala kay capital C kag itawag og connection, maglisod gyud ka sa employment. So mo na siya. Mayo pa og 15 ang A, 15 ang B, 70% ang C. Mo na siya guarantee nga makasulod ka sa employment world. All right, Joshua. Atong oras, alas 3:28. So mag-break time, very short, and then we'll proceed to our legal matters. See you in a while.
1: Kinsa ni palihog taga-asa?
2: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
2: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
2: Nakoy arthritis.
1: Nag-arthritis.
2: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
2: Tulog ka-adlaw.
1: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo.

0: themselves Vigimax. As I always said, Vigimax is great and good for everybody.
1: Oh, thank you for sharing, Victoria.
2: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana, ang GRD Printing Services.
5: Oh, hikala! Di na kamo ato pa sa bisan asa kay ni anam.

0: presenting trophies ug mga giveaways dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services. Timbangan sa kamatuoran, pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa radyo kaibigan, diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan, ilabi na sa natad sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan. Timbangan sa kamatuoran, kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugkiyag kaninyo, Attorney Ruby Milesio. Timbangan sa kamatuoran.
3: Hello, hello, hello. Basta, willing na ba mo? Ready na ba mo, maminaw? Maminaw, maminaw sa tong asoy sa kadtuhon. Grabe na ginang asoy. Are you ready? Huh? Hmm. Ginan pa mo mag-maminaw impeachment or parehara mo na ako ang giluod na pod, no? Dili pa makita the witness, grabe kay pasabog nga mo nagidni, mo nagidni, mo nagidni ang pinakalas. Paglingkod na ay labihang may unod. Okay guys, para mainit na tong kahaponon sa makainit sa panahon, maghisgot na pud ta og love life.

Iguniya, naminiyo ko na siya. 3 years ko na sila nag-uyab, Joshua. Gabi yung long engagement. So, iya pa ko na sila, reluctant ka nang maikugun ko na kaang lalaki mo halok sa iya ha. So, wala agad sila yung mga practice-practice yung mga bembang. After 2 years, nag-decide na sila mag-menu. So, murag feeling niya nga maginoo kaayo ang iyahang boyfriend. Kaya wala agad yung tabo nila. Proud yun siya kaayo. Pagka-menu na nila, katingala man siya nga nag-menu na sila, wa pa manggid gihapon siya halukan, dili pa manggid gihapon siya. Wala yung mga manghitabo sa mga kagabion o sa mga kabuntagon nga mabugnaw nga panahon. He refuses to have blank. So wala gid nag-consummate ang ilang marriage. So one day, isa kaadlaw ni Ana, iyang nadiskubrihan. Nadiskubrihan sa asawa nga ang iyahang minahal nga adan adunay collection o magazine collection. Unsa man yung mga magazine collection, Joshua? Nga ang mga lalaki hubo or half naked. Kabalo na mo ni Ana. So gisukmatan ni Iba si Adan o si Adan ni Angkon nga aduna siya'y gitaguan nga mga pagbati. Muna na nga nagsulat siya ni ini og nangutana, pwede ba kuno siya maka-file og annulment? Nga wala manggiyod. Wala gi mahitabo sa ilang kaminyoon. Kani Angkon manggid si Adan. Nga usahay, mahimo siyang iba. Kasabot naman ni Ana, di ba? Usahay, dili. Usahay, murag mao, murag dili. Lisod po kayo na. Nung kaluoy ka, very sad po taon kayo sa wife. Kamu iyang nahiagom. Sa may tubag na to na Joshua kung mag-file si iba og annulment. No, pwede ba na siya nga ang ground nga si Adan homosexual?

that the consent of either party was obtained by fraud, unless such party afterwards will, with full knowledge of the facts constituting the fraud, freely cohabitated with the other as husband and wife. Naman na siya, no? Sumpay ni ini ang Article 46 of the Family Code, nag-enumerate siya unsay mga circumstances which constitute fraud for the purpose of annulling marriage. Una, ausa niini ang concealment of drug addiction. Agay, kadaghan day ani ground, no? Concealment of drug addiction. Oh, kada yung mga uyabin hay pa drug test na sila every month. Pero walay concealment may tabo. Habitual alcoholism. Ay. Homosexuality or lesbianism existing at the time of the marriage, no? So, kanini siya nga under Article 46, dili kinahanglan nga ang addiction, habitual. Na, so after na sa celebration sa marriage, no? Damang gitay hope nga makigbulag kung gustuhon lagi, pero ang gasto man ini. Tungod ni ini, sa iyang pagtago, sa iyang pagka, eba-eba, no? Pwede si Eve, makamanalify sa iyang kaminyoon, no? Tungod, kay ang iyang bana, dili sakto nga Adan. Dili siya Adan, dili siya Adonis, kundi dili eva-eva sa siya. No? Dili siya ingon nga, ma-annul siya because of his sexual orientation per se, but his concealment of his homosexuality, no? Dili na ipugos kung homosexual, magsinipae, ragid mo, anak, kay luuron, mangyud na si imuha, di ba na mapugos, no?

Ingon si Associate Justice Antonio Co. Jr. ato March 3, 2025 in the case of Salva Roldan versus Roldan and the Republic of the Philippines GR number 268109 ingon si Justice Antonio Co. Jr. It is the concealment of homosexuality constitutive of fraud that serves as a valid ground to annul a marriage. No, concealment. No? Nakakailang ang mga artista. King ang apelido sa iyahang husband. No? Kuan siya ka ng racetrack. Kuan siya, enthusiast. Race, mga race cars yung business. Iyang ipang usab-usab. Kanang si Joey Med o si iyahang bana si King. King apelido. Limot ko sa Joel King ba to, whatever. Basta kayo mo na. Married sila. May gani kasi Joey Med, a famous, kuan siya, famous siyang model. She freely accepted the homosexuality of her husband. Ano, nagpa-transgid siya, nagpa-transgid. Ang iyahang husband nga si King, nagpa-change siya og gender, no? Dili na siya Adan, kundi Eva na siya, but they still live together. No, kanang they grabe ang heart ni Joey Mead. He was able to accept the reality sa iyang husband. Before the trans, kanang before siya nag-change of gender, sa iyang biological gender, napasla yung anak. Nalimot kong pila. If I could still remember it right, murag duha. After the revelation, si Joey Mead, the wife, fully accepted the predicament of her husband. And in fact, they still live together. Duho, kung matos lang party, the both of them wore, kuan, maghimos, magsuot sila o gown. No? Wala nila laki sa ilaha. Oh, ang si Joey Med will be referred as her. Ang iyahang si King, iyang husband sa una, si gina-refer siya as them. Momo na gusto sa mga kanang third gender, them. Dili ko na siya her, his. Them daw sila. O sige, them. Oh, bahala na itong mga new ones maglibog sa inyohang mga prefix din ha. Basta mo na na. But in the eyes of the law and the eyes of of our Lord, duha ra gid ang gender na to, babayi o lalaki. So kaniha, balik-balik ta. Kung homosexuality, lesbianism, habitual alcoholism, concealment of drug addiction, ground na siya sa annulment under Article 46 of the new Civil Code. Kamo din hang mga naglibog, ay na mo pagpangilad ng mga babae. Kaloy ba po ka na inyong giilad, oy? Nga di man giday mo, dili man giday mo lalaki, ano, mangilad pa man, jud. Baloy kayo na inyong giilad, nausik ang ilang panahon. Imagine the psychological stress, no? Nga, ma-stress ang babae, nga ma- somehow biya we will put a good image to the public unya muna ang reality nga kuan na di ay binabai di ay di ba makakos panon ka ba og makakos og stress sa babae nga imong giminyo-minyoan pag humada ito lahi na dai preference ka no doy ang babae so kung lalaki lalaki na lang gyud dili na mag kung lalaki mo gusto, ayaw na pag-attempt na mag-marry ka o babae, hoping nga, mausab pa imong huna-huna. No? May mga kuno itong adik kay purdi i-rehab. Kana kuno mga inaana na nga mindset, dili man daw na ma-rehab. So ayaw na pang-biktima. I have to use the word biktima. Kaya kanang, that's fraud. No? Ayaw na biktima ha ang babae. Ayaw na biktima ha ang iyang future. No? Wala ni mo siya disturbuhan, nagpretend ka nga lalaki ka, she could have spent the rest of her life, no, ang katutayahang mga like 3 years, prime age niya, no, enjoy patato niya to other person, no, kaysa imuha na siyang giila din ha nga lalaki ka, pag humandi ay parihad ay mo iba, that's fraud. All right. Gusto pa mo another topic? Oh, lami ka itong mga topic.

Love life Japanese ang parents. Ingon siya, anak daw kuno siya sa duha ka hippie. So saan naman hippie katong mga palahubog, palaadik, whatever. Kaya mga, kuan ba, mga idara na unta pero kuan pa gapon. Happy go lucky, gapog utok. Mga hippie. Hmm. Nagpuyo sila sa remote barrio in a province sa Mindanao. Nag-start sila og family. So, ang iyahang father, nga rich kid, o iyang mother, nga rich kid, nag-work sila dito sa Mindanao where nobody knows them. Dito siya nataw. Nasa birth certificate which has been registered before the local civil registrar. But, prior to the transmission of such birth certificate to the PSA, ang local civil registrar's office nabahaan. So, nadaot ang mga birth certificate. Ang iyang parents nga mga hippie, katingin ako nga mga hippie, it's either sigig inom or gagamit og drugs, nagdungan og kamatay kay na-overdose sila sa hallucinogenic mushrooms. Pag iyon ng mushrooms, kabalo na kung asa rin sa Mindanao, dapitan ni mga tawhana na nga daot sa mushroom. Somewhere in Mindanao, mushrooms kuno, daghang kuno kayo diha. Mm. Daghang kayo diha, klase-klase nga mga makabuang. But, diha ganda nga lugar ang mushroom, ang daghang daw ma-source out. So, ka-imagine ako, but I would not tell you, basta ba ko na siya. Namatay ang iyang parents. Ang iya kunong na-retain sa iya ang photocopy niya katong sa iyahang LC, katong iyang birth certificate bitaw nga inagpa-register ni mo original copy pa. Oh, wala pag ato niya sa PSA, wala siya non-existent iyahang birth certificate kaya wala man to na forward sa LCR kay gabtan man og baha. Will it be sufficient ang iyang photocopy sa iyang birth certificate? I hope you can imagine, guys. Katong original bito, katong mga mama na diha, shout out. Katong yung original birth certificate, nga sa LCR, di ba? Mo pa ito iyang pukuanin. He has the photocopy. Will it be enough to establish filiation or paternity? Aron makamana siya sa property sa iyang father and mother who are rich kids, who are rich kids in Manila, no? Iya ko nung grandparents na matay na. So, na siya'y mana, no? Kaya siya na ang magmana, kawala naman ang iyahang mamagpapa. Pero ang igsoon sa iyang mamagpapa, they don't want to recognize him as the anak of their brothers or sisters, no? Iyang question, kung mo-file ko no siya o kuan bitaw, sama ni siya. Musa may iyang i-file ni Joshua para mapugos ang iyang family. Ang i-file ni ani, dili siya bingon nga, hoy, dawata ko ninyo, kainyo ko pagumangkon, mag-file siya o judicial partition of estate. So, kinahanglan gid ani dudong, aduna po kay sakto nga bala, kay pag, kung iyong kanga-rich ang imuhang grandparents, so they have a lot of properties, you have to collect land, aggregate land, total land holding. So, sa city assessor o municipal assessor, where the properties could possibly be located. Mm. Kung sasakyanan, mangayo ka dito summary sa LTO kung asa naka-register ang mga sakyanan sa imo bang grandparents duha or either of them. Mangayo ka dito summary. But before you doing that, you need to hire the services of a lawyer. Okay, ang assessor, pwede lang na sila makahatag og kana nga mga documents kung naay letter gikan sa lawyer ipa-receive sa ilaha, no? Kay mag-respect na sila sa kanang Anti-Data Privacy Act. Dili siya antay sa Data Privacy Act of the Philippines, no? Ang lawyer ang required magpadalag letter. Also, in the same manner, if you will secure documents or listings from the LTO as to the number of vehicles owned by your either of your grandparents, a lawyer must send a letter to the Land Transportation Office. No, sa whole Philippines, makita ba na unsay mga naka-register nga sakyanan. And in the filing of judicial partition of estate of your grandparents, diha na din ang lami kayo.
So akong buot pasabot ani kung wala jud kay saktong bala if i 2% baya 2% of the zonal value of the property claimed. Mo na siya ang i-file, bayaran nimo nga filing fee. So kung estimate nimo nga di ka kasukakod sa filing fee, you better seek the services of our attorneys from the public attorney's office, no, kaning PAO. Kay para dili na ka makabayad sa filing fee, kay pwede ra ka mangayo dito sa barangay social worker. Barangay certification, indigent ka, belongs to an indigent family. Pwede pong ka dahil mangayo dito sa city or municipal DSWD as to your indigency. Muna siya gamiton, ihatag din mo sa imong lawyer sa PAO. Aron ang PAO makapangayo o dispensa nga pupur litigant, meaning dili ka afford mo file o filing fee ang among litigant, muna nag-seek sila services sa PAO. So ang PAO na dahil na mag-handle. Kung wala may kapasikaran na mugasto sa filing fee, kung inyong hisgutanan, recovery of possession of property, unsa ba na naa? Kanang muna issue sa yuta ba nga dagko kayo 2% ang bayronon dito sa court as to filing fee, mag-seek mong service sa PAO para malibre ang inyohang filing fee and ang inyo na yung obligasyon ana ngadto sa handling lawyer kung magdaog na mo sa kaso 10% of unsa inyo makuha nga proceeds out of the case. So at least 10% ra kaysa magbayad mo og acceptance fee, magbayad mo filing fee, magbayad pag yun mo appearance fee. So ako mismo sa office, I have to be honest yun sa akong mga kliyente, no, nga unsa man, ano na ba may kapasidad, gamugasto ani nga kaso, estimate ani mo ni mo na. So I have to be nice and polite nga they will not get offended nga nakaminos ko sa ilang capacity, kasi super rich dahil sila. They are willing to shell out millions for the case. No? Anyway, Joshua, will it be sufficient? No, iyon ang Supreme Court under Rule 130, Section 3B of 2019 Revised Rules on Evidence. A duplicate ko, no, is defined. Duplicate man to kay photocopy man to duplicate. As a counterpart produced by the same impression as the original or from the same matrix or by means of photography, including enlargements and miniatures or by mechanical or electronic re-recording or by chemical reproduction or by other equivalent techniques which accurately reproduce the original. So there must be a comparison, no? Comparison between the original o katong photocopy. Sa ihang case, there's no point of comparison because naka-experience ang ilahang local registrar o flood. Wata ka ba lupod o sa iha po parents, household, naka-experience ba po o flood? But that the kid that seeks kuan affirmation sa ihang filiation, no? What he has is a photocopy. So unsa man pag determine unya ang kaning photocopy is equivalent to an original document. Ipatawag dayon ang local LCR to identify whether or not the photocopy as presented deemed to be the exact reproduction of the original, no? Kasi sila may nakabalo sa nature sa ilahang document. So after ana kung madugo gyud kay grabe gyud kamilyon kanabi intensive gyud kaayo nga proof sa mga nga document other than the local LCR who can prove as to the nature of the document must be subjected to a forensic examination before the NBI to determine whether or not a tampering was kanang made with respect to the machine copy of the birth certificate, no? Kuan man na siya, forensic examination of the document. Kung sa atong naked eyes, dili pa nato makita ang mga butang-butang na angayan gitago, but in the eyes sa atong mga experts, makita na nila kay they have tools. They have tools, they have machines that they could use na pwede nilang makatabang sa ilang trabaho to identify whether or not
the machine copy of the document presented was a tampered document or altered document. So dili na siya ingon nga per se i-present dito sa apo nga ako ko inyo kung apo ana. So the extent of the management of the case daghan pa na siyang pamaagi to prove. Dili lang siya ingon the mere presence. There is an intensive ang iyang presentation as to the authenticity of the photocopy to be deemed or to be considered as a duplicate of the original document because wala na siya point of comparison, wala na original nga ga-exist. Muna na ang maabot gita dito sa forensic document examination. Aron ma-determine dito kung wala by alteration, no? Joshua, libog na ba kayo? Ayos, amog kalibog kayo. Nalibog na rin ako daan. Okay, see you later.

0: Aside from school, what other activities do you do?
1: I do karate, and my karate is really getting better nowadays.
0: Oh, are you getting stronger?
1: Of course. The Vegimax helps me so much. I do feel stronger.
0: Do you still take Vegimax nowadays?
1: Of course. Vegimax has helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
0: Oh, great. It helps you a lot, right?
1: Yes, of course.
0: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
1: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegimax. As I always said, Vegimax is great and good for everybody.
0: Oh, thank you for sharing, Victoria.
2: Mangaon na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Ayong balita alang sa tumaslingan kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
8: Oh, hikala! Di na kamuato pa sa bisan-asa! Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
7: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: O si Ato Igan na Alex.
11: Akong pagsalamatan ng pagsikap, hindi palit na kung maaroma ba kay ang aking kiil kay nang nangauga dito ang kanang kuhan. Tamad.
10: Naunsa dahi mo na itsamad mong tiil?
11: Ano-ano ka na ako, Pastor?
10: Okay.
11: Nangauga.
10: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
11: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
10: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
11: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
10: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
11: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
10: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung ayaw.
11: 5 kabuok.
10: Okay.
11: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo. Kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
12: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
13: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
12: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
14: Ilong Ranger?
2: tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
14: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
2: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
14: Sipon dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z+40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Timbangan sa kamatuoran, pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa radyo kaibigan, diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan, ilabi na sa natad sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan. Timbangan sa kamatuoran, kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugiyak kaninyo, Attorney Ruby Milicio. Timbangan sa kamatuoran.
1: All right, balik-balik na po ta. Oh, kumusta man mo? Dili na ba mo mga broken-hearted? Char. Nakoy, nay, gwapo kayo'y Frazy, kuan, Attorney Leonin. Oh, si Justice Leonin, no? Katong something like love. The freedom ko daw, the freedom to choose to love. Whom to love, how to love, to choose. Ako ang i-search, ah. Bago niya ni Gawas last week. Ako masan sa inyo ha kay puwete kayo si Justice. Si Justice Leonin is a very humane nga kuan ni siya. Chief Justice, no? Associate Justice. Kayang yang premise katubitang mga Filipino mga adto sa abroad, maka-obtain sila abroad. Sa abroad o divorce decree, kinahanglan pa rin sa Philippines iparecognize to be valid in our country. Napagit isa ka-premise nga isa ka-Filipino, ang isa foreigner, naka-obtain sila divorce decree, will it be valid sa Philippines, no? Nga ipa-recognize diri. But anyway, ang yung phrase ani kay, ingon si Supreme Court Senior Associate Justice Marvick Leonin stated during oral arguments on August 11, 2026 that an individual's capacity to love, choice of who to love or not love, and decision to fall out of love or separate are fundamental human rights and core parts of personal anatomy. Singon niya nga, kana kunong pagpili nato ang atong capacity ano atong kinatibuk-an sa paghigugma pagpili o kinsa atong higugmaon o kinsa ang dili nato higugmaon o ang pagdesisyon nga wala na ka mahigugma o gawas pa niini o mugawas niini no isa kuno na siya ka fundamental human rights o usa kuno siya nga kinahanglanon sa atong pagkatawo. Sakto ba, Joshua? Sakto, no? Oh. Sakto kaayo siya. No? Pero muna lagi nga atong idealistic na itong scenario, no? Kung pwede pa lang, di lang ito magbulag, pero unsaon taman, no? Di naman, made in China naman halos tanan. Nagkaguba, i-dispose naman dayon. Di naman siya pwede i-repair, no? Kung made in Japan pa na, Germany pa na itong gugma, kung maguba, dali rayom ayumon mulast pagyud gihapon mulungtad pagdugay tungod kay ang mga gugma karon susama naman siya sa mga butang nga made in China inagkagupog di na gyud siya ma-repair muna siya i-dispose na gyud. All right, Joshua. Krak krak krak.

0: purpose of extortion ransom. So what if ang katong makasala sa kidnapping atong mga men in uniform, no? Unsa man ang question? What if the accused for kidnapping for ransom? Members of AFP or PNP, how the law applies. Atong basahon. Kung active siya or former member sa AFP or PNP as accused of kidnapping for ransom, they are tried in regular civil courts, no? They face prosecution under Article 267 of the Revised Penal Code. No? Ang pagka-text niya sa Article 267 of Revised Penal Code, any private individual. Okay. Any private individual. Nga nung man siya, nga mingon man siya, nga private individual man siya, nga member man siya sa AFP or PNP. No? Na siya, no? Kay tungod, ang pagpangkidnap, dili na siya kalambigitan sa ilang official capacity or trabaho as military or police duty. Muna siya nga in the commitment of the crime of kidnapping for ransom, no? Wala na sila sa ilang regular work, regular tour of duty as military or police officer, no? Courts treat the accused as acting in their private capacity even if they used government-issued firearms, uniforms, or vehicles during the abduction, no? Dili siya pwede. Good nga. Himoy lang shield ang ilang work. Para, gobyerno ni, gobyerno ito. Hindi pwede kay kidnapping for ransom, no? Ang court-martial cannot take jurisdiction over a kidnapping case unless the civil court determines beforehand that the offense is strictly service integrated, which does not apply to criminal acts like kidnapping, no? So, unsa may possible nga penalties and administrative consequences kung ato ang men in uniform, simba ko ma-implicate o kidnapping for ransom. Ang possible penalty niya is reclusion perpetua. A convicted military or police personnel face reclusion perpetua or life imprisonment. Dili man sila pareha gyud, pero for purposes of discussion sa civilian. Reclusion perpetua, 20 to 40 years of imprisonment na siya. Without eligibility for parole, di siya pwede ka-apply parole upon service of minimum sentence. Nga 20 years, pwede siya maka-parole dili. Mayroong penalties handed down to civilian co-accused. So kung pagpangkidnap, adunay nalambigit nga police officer or AFP member of the military, ang dili sila eligible for parole. Kana eligibility for parole is, ang ilang penalty is reclusion perpetua, 20 to 40 years. Ma-eligible na sila sa parole kung makaserve sila sa minimum sentence nga 20 years, ma-apply na sila o parole. But the law specifies nga kung atong mga akusado, members of our men in uniform, belongs to men in uniform, dili sila pwede maka-apply for parole. Kinsa po itong mga civilian nga nalambigit sa maong kaso sa kidnapping for ransom na kiguban sa membro sa PNP or sa AFP, no? Kung unsay penalty sa maong AFP or PNP, pariho pod ang penalty ngadto sa civilian. Mapariha sila kabug-aton. So wala siya escape. In kaso kung ang kaning mga civilian, kaning military o PNP during the commission of the offense are active personnel, unsa may tabo nila? Their active duty personnel face automatic dismissal from the service, forfeiture of retirement and separation benefits, and disqualification from holding public office. No, automatic dismissal. So siguro sad, no, dili sad siguro ingon nga kung conviction na siya, oh, definitely automatic siya o dismissal. Kung ang case, kung kidnapping for ransom, dili mangod na siya bailable. So, automatic yun po siya nga out of service. Maawol man siya. So, ma-dismiss siya sa iyang work. Administrative liability. Superior officers or commanders can also face separate administrative or operational scrutiny if negligence or complicity within the unit is uncovered during investigations. So, kaniyang ilang pagpamalano sa ato ang men in uniform, either military or PNP, sa pag engage into kidnapping for ransom, whoever personnel nga nasa higher rank sa ilaha ma-implicate sa investigation. Nganong nga wala makit-i sa maong higher rank ang daotang pamalano sa ilang subordinate nga mag-engage sa anak nga kamalian, mag-engage into kidnapping for ransom. Nabinaslay mga intelligence activities, no? Nganong wala na masimhuti, wala na bantayin, nga imuna na yung personnel nag-engage na ni Ana. So, naapoy command responsibility ang ilang mga superior. So, bona guys, pipila lang nagpabadlong, mag-domino effect ang problema. Alright! Atong oras, alas 4:25. See you in a while.
1: Ayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit ginapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
2: Oh, higala! Di nagkamuato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Good morning, palayog pa ila-ila.
5: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
4: Uy, ano man, makalakaw imong mama?
5: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwansa sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
4: Okay. Pilay edad sa imong mama?
5: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
4: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
5: 5 ra kabuok, Pastor.
4: 5? Karon nakalakaw na?
5: Karon nakalakaw na siya.
4: Okay. Asak napit sa Hingoog, Igan?
5: Ana, sa Barangay Santiago.
4: Okay. Salamat ka, Igan, ha? Salamat kay Gayo sa pagtawag.
6: Halagang, basin mga anak na ka. Dili na ta maglangan. Ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.

0: nga serbisyo sa atong mga doctors, OB-GYNs, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo ka mo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa New Terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Bisan kabus kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pagserbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Aside from school, what other activities do you do?
4: I do karate, and my karate is really getting better nowadays.
3: Oh, are you getting stronger?
4: Of course, the Vegemax helps me so much. I do feel stronger.
3: Do you still take Vegemax nowadays?
4: Of course, Vegemax has helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
3: Oh, great. It helps you a lot, right?
4: Yes, of course.
3: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
4: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegemax. As I always said, Vegemax is great and good for everybody.
3: Oh, thank you for sharing, Victoria.
2: Timbangan sa kamatuoran, pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan, diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan, ilabi na sa natad sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan. Timbangan sa kamatuoran, kauban ang batid sa balaod nga maoy mugkiya kaninyo, Attorney Ruby Milicio. Timbangan sa kamatuoran.

¿Cómo está? Okay, balik ka punta sa ato ang plataforma di gobyerno, char. Plataforma di gobyerno, gida. All right. Isa, kanitong tama ni nabibo man ni ako ang

kasunod ang ads. Basta kita ang mga research na ito nga unpaid. Kusog kayo na magsinamo ka ang mga ads. Internet party na dahil yung hinayapod mo to YouTube. Agay! Muna nga. Mapugos gitag bayad sa monthly kaya aron nga dili magsinamo ka ang ads. Wala tuyok-tuyok sa gidiha na. Tuyok-tuyok sa gidiha.

0: 98.5.
1: May buntag igan, may buntag.
2: Ba, na-complicated akong sakit, gumikan atong pagkamahala na ko sa akong pinabuhi. Nalilay na tayo na kukasin sa akong complicated sakit akong hubag atay. Kanarag yung video makilangit sa gahong tadyo.
1: Nihubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
2: Lugay na.
1: Nakagi kag hospital kaya tutungod sa imong sakit?
2: Juan, katong nag-abot na ako din ito ninda na, okay, nagpamahala naman lang ko ato. Naayo nga akong hubag atay, gikan sa video makilangit sa gahong tadyo. Usap pa na ako, di pa balon sa kong mga anak nga. In anak di ay, in kuwala na, wala na, naayo na ay palaka. Wala na, kinarapit tambal.
1: Salamat kay Igan, o kinsa ganin ipalihog?
2: Norma, alisir mo rin.
1: Salamat kay Igan, Norma. Salamat ikayo, ha?
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Flake of blend, jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Flake of blend, jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend, jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
8: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
8: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
9: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Surprise, Lola!
6: Hala, on siya na!
13: Happy anniversary, Lola! Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo, ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
14: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
15: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra!
16: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasaptay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasaptay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
16: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
18: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
3: Rexido Forte!
1: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
3: Rexido Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang discarding na ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Misan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Misan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Happy anniversary.
9: I love you.
8: Atong gift ni mo.
9: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
8: Ganahan ka?
9: Salamat, Han.
8: Di apa?
9: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
8: Ang unsan?
9: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
9: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Isa po na kong manghodron. Na-stroke siya. So, ginan ako siya nga palit og bigjimat. Pagpalit niya bigjimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gigumaloyan. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigjimat. Busa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigjimat yun, as in makaayo yun kay katungkad. Bleeding yun na ko 1 month. Wala yung ko, wala yung hunong sa akong dugo nga nigawas yung apol-apol, murag kinumo kadag ko, niyon sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayong. Pero gumikan sa bigjimak, natingala sila nga pag inom na ko sa bigjimak, nihupa akong dugo, tapos pag tulog kag adlaw, gikan karo, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa Flying Bay. Di ba yan, basta-basta magtrabaho ka sa Flying Bay. So naayo to siya. So pasalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko, taas nga kinabuhi. Proteksyon, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, matinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan nato, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga, ang panalangin sa Ginoo o proteksyon sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
13: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Ilong ranger?
3: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
2: Dili sip-on. Di siguro ni madayon?
3: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
2: Sip-on dayon?
3: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocert C plus 40 na, na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Lu, nganong kataki ang kaman?
10: Sakta kaayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo ako tuhod kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
9: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
11: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
12: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
13: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
12: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
14: Daghan ang pamilya ang nabungkag.
15: Daghan ang kinabuhi ang nakalas.
14: Daghan ang kaugmaon ang nawagtang.
15: Daghan na nadaot tungod sa ilegal na droga.
14: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya, kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
15: Husto na! Undangin na! Paghikay sa inadiling droga!
14: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
16: The 8.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Kiniyak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: SRK Radio Kaibigan.
1: Hala, kagwapa ko dani mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
1: Na, apari ay na.
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Duol na ta diri no,
5: accessible ug affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Happy anniversary.
10: I love you. So
9: atong gift ni mo.
10: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
9: Ganahan ka?
10: Salamat, Han.
9: Di apa?
10: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
9: Ang unsan?
10: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
9: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Lo, nganong katakiang kaman?
14: Sakto kayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
13: Wa na'y problema, Lo. Aniyan ay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
15: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
16: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
17: May buntag. Para ilalangga kisang ngalan.
8: Na
17: ospital ka lang ga?
8: Ako dahil itong bata, napipipipi sa ospital.
17: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
8: Nakuma.
17: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsay naitabo di ay sa imo?
8: Nadaan sa computer.
17: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
8: Oo.
17: So, sa dahil naitabo?
8: Nag-inom na kong bigimak. Naunian ko.
17: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa ospital?
8: Pulo kaadlaw.
17: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
8: Oo.
17: So, likay nagdulag computer?
8: Dili na.
17: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
8: Salamat, Pastor.
17: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
18: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

XRK Radyo Kaybigan. Oh, 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Uman kay migamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawang kini mao nga testimony.
5: Vigimax wala ang sakit yan, dugahan. Ipainom na ko siya, Vigimax Plus, nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ako siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
4: Okay.
5: Kaya pag yan, pastor, ka nang akong papasauna, nagsakit, di siya kaginhawa. Napalit ko ilan ang liting asalo o kaming Vigimax, lima kabuok. Akong ipainom isa kasi mana, naulihan yun akong papapasok ko. Namahay yun ko pastor, kay lima ra ako napainom niya. Kaya wala mang ko i-stock apelin ni ng liting. Oh. Wala i-stock ba niya? Kanang, pero karon pastor, namaligya na yun ko pastor. Kaya nga akong papato, napog yun ako nga, naulihan siya. Pero walang yun ako napadayo ng painom
4: okay.
5: Kay.
4: Ah, sige, iga na. Salamat kay Iga o salamat kay Gaya.
5: Matabang yun ang Vigimax pastor.
4: Okay.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexido Forte!
11: Di ka liho, di ka trabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
13: Rexido Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
13: Rexido Forte!
12: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
13: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Yes, Egan.
17: Magkasimani ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, pastor.
16: Okay.
17: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot niya. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
16: Okay.
17: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, naman siya hubag mo yung laplas, din boto, din na ulian. Din karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botella, tulo ka baton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigdaanan.
16: Salamat sa Diyos.
17: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor, kay kakulit kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
16: So, aroma herbal oil ka? Igan.
17: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
16: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
17: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugin siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor yung samad akong ulo nga muragid akong kita tambal. Naulian din siya sa ako tinginoon nga sila magagamit ko niining haplas.
16: Okay, salamat Igan. Salamat, Igayo.
17: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
16: Okay.
6: May good news.
9: Hello, oy, unsa koy good news?
6: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
15: sama sa large format outdoor sticker,
18: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
18: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
19: Ilong Ranger?
20: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
19: Dili sipon. Di siguro ni Madayon.
20: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
19: Sipon dayon?
20: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
21: Unilab quality yan.
22: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
24: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
23: 90s.

0: Lu, nganong katakian ka man?
1: Sakta ta ayo hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakta pajod ka ayo akong tuhod kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa may problema Lu. Ani anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaod, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
3: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Mo 98.5.

0: Sonic 8.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: So naayo tong tudlo nga nasamad?
5: Naayo ko siya, Pastor, na hamok siya na inanudlo ko man. Ang panhamok na yung mamalitog pa ng mizima.
4: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
5: Sa isa kamot.
4: Ah, sa kamot, okay. So karon siya na gasulti sa uban nga gamit mo Vegemax?
5: Oo, oh, kada kuhan ako, dito pa yung mga gikuhan po, katong ipangukit siya, ginagkabot sa kuhan, tamad man ang pan-kuhan siya, kanang naisa sakit nga diabetic.
4: Oo.
5: Nagkuhan ay, ikaw na tanga-tanga sa dito mga kuhan, grabe nila na bumutang ang tambay, amang gabon wala daw. Lago pa pala ito Vegemax, na nalipay, pasto dyan, kay namalita sila kay Agila Kuno Obo. Ikaw makatawag na sa imbiji, makatawag na imbiji mag si Pastor Dagay. Inilingan na niya, grabe, ako kada adlaw gusto ko na mati kada sa laon. Amore tabang na nasa aho. Sakit, sampan, sa ako mga bata, mga apo, alam ko. Tuo gusto ka mo sa ako kay kaganong mangkunin doon mang hambo, wag gusto ko mang hambo kay makasay ko sa Ginoo. Usually siya magsisimba ko. Natulik ako, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
4: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: Happy anniversary.
7: I love you. So
6: beautiful. Akong gift ni mo.
7: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
6: Ganahan ka?
7: Salamat, Han.
6: Di apa?
7: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
6: Ang unsan?
7: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
6: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
12: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
11: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
13: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Good morning, Pastor Dan.
2: Yes, palig pala ila, and then taga-asa. Dudu Akop, Kiari Manulo. Yes, Igan Dudu, unsa may ato ipabot sa kanginan?
1: Pastor Dan, pagtestimonyo lang ko sa limak nga akong napalit.
2: Okay, sige pa tayo, Igan.
1: Ay, namang ko kay Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o bichimak, Pastor Dan. Sa una, dali na siya kakalimbang. Dili ka maulili kayo siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi palitan, Pastor Dan, sa bichimak. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Gamay na iyang tiya. Makaihin na pujag tarong. Tapos, magtulog na pujag tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa bichimak, akong dipalit. Na kanunan ako madungo sa radyo ako ito rin na mapangal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagan dito sa Ginoo huwag makatayo sa balatian.
2: Salamat sa pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa amog kita gikan, og sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
4: Haplas po kag-aroma na eh.
5: Oh, mo ganay papalis ko tong pagana ani ka distago nagpalis ko duha.
4: Okay, duha ka roma, okay.
5: Di pa na ko nindus gyu ka ayo na nagunuman tong nangulmul.
4: Oh.
5: Mas gyu sa panalangin na ang sa Ginoo ang imong mga kuan tambal ka
4: okay. So imong punto nay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
5: Oh, nindus na kay pagtulog na ko karon ba.
4: Salamat sa Ginoo na ya.
5: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulong na kong kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
4: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
5: Salamat, Iwi.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Everybody line up!
10: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
10: Naapadi ay na!
12: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
11: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
10: Doon na tadiri no?
14: Accessible og affordable nga printing services.
12: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: Ach! Ilong Ranger?
16: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
15: Dili sipon. Di siguro ni Madayon?
16: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
15: Sipon dayon?
16: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozer C+ 40 na iZinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozer C+ 40 with zinc dayon.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Lu, nganong kataki ang kaman?
20: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
19: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma. Herbal oil, ang pinagpalang nga na.
21: Aroma.
0: Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, bilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
8: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

Ako, sa nakapamatuon yun, saka yun sa Ginoo nga, diyan din ito na nanina ng Didi Maxtostor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, dagan ka ayon niya kay Gilayog man sa mga kanding ang akong hero, madakosan kayo akong hero. Mutungan, ito ko akong hero. Grabe din akong adlok maging nga, nasa mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napilip magiging niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adko, ang kanding, naligid na dito kay kikirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe ginakong ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para magin sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga. Yung siya ang tida mo, kaya kayo nalang rabid di Mac. Diya, atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o, di Mac, daw gid ka buhok, tingaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor. Pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. O sa agad po sa makapamatuan pastor niya, di ka nalangan niya si Ginoo.

0: Sa di palihog?
1: Si sir, po sa yung leaders, kinilagan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, hindi magbito lang Egan ka na.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, pastor, kay nawala na gyud ang sakit akong napalapa, pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So, nakabalik?
1: Pag-inom na ako atong bitima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, pastor, kay wala pa magpada akong late.
0: Okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, pastor, pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka ito, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo na ito, pastor, kay wala na pagpunta ito na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, kung ikaw, salamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa, ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang biktima ng kapsul na may nakahit sa ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ganin paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Pastor Dino, Pastor?
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Amos naon sa day mong asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor, sa iyo. Okay, nakatindog na siya, pinahalin siya. Nakapalit pila, Pastor Kuro, o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na gid siya, Pastor. Salamat sa iyo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naon sa day mong asawa, gani, Igana, Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros mo siya pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastok ang akong asawa atong panahon nga mga anak siya.
0: O, Pastor, salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata, pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la, Pastor, karon bisan ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sa pagkakaron, Pastor, makalakaw na siya, agak-agak ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gukman guru to siya.
0: Oo.
1: Iuli sa balay, nalupog, nuspad kaayo. Nya, grabe siya kabug na wangayang lawas ba? Namo rin to nga, ako siyang diha-plasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Nya, murag. Di pa rin mo siya, dagko kayo. Ako nang di pa rin ang abidiwak na duha jud ka buo,
0: kinakadlog
1: jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes, Pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O yan ang luspad?
1: Oo, pwede yung murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Yeah, akong di pa rin ang abidiwak na duha ka buo, kinaplasa na ako sa pinagpalang lana, naulian siya, Pastor, nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang kakapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang. Marang ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo, Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang Gigimax.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha. Sa...

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na to store, si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba, ba na diay?
0: Yang trabaho magulpanday niya. Stress kay siya ba, iguligikan sa balay, ikan sa iyang trabaho. Tapos, kapoy di kaya ang rawas, pag abutin sa balay, halos marang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya, og duha ka buok niya. Pagka kung pag-in siya nga lang, ikon ang kaiyang paminaw, marang tauhay ko na kayo.
1: Ining ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So wow. Man siya nga nindot kani sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabang. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dapur. Sir, kay nagkalibang kong ganang dugo ba?
1: Oo.
0: Kaya, itainom ko ni Bibi itong dinding ma, buha ka buo.
1: Oo.
0: Kaluin sa Ginoo, karong buntag, ang tutang tang sa sitay.
1: Ah, okay.
0: Kaluin sa Ginoo, naulian ng tao, sir, dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alang naghahad ay dugo ba? Mo pinawi sa nakagahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy sa kusaron, hindi na lang yung adto sa hospital kay.
1: So,
0: sa hospital na lang ang taso kay daghan na dinugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Ang lor akong kalibang dugo. Kaya kung kundibin, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang nay daghan dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayon ako.
1: Okay.
0: At ito na akong Twitter.
1: Oh, unsa imong Twitter na?
0: Gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo, oh, yeah. Nga. Dua na battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gito, sir. Dako ligay ko po salamat.
1: Salamat kayo nanay Lala.
2: Sa ni Palihog.
3: Ikuan na ni Dadaw.
1: Dadaw, igan Dadaw unsay adto?
3: Dadaw Marlon.
1: Dadaw Marlon.
3: Salamat po sa Bisimak doktor kay ubot kaya kung ipon bag inna ako nawala din ang ubag.
1: Ano bag imong ipon?
3: Oh.
1: Tapos nawala ang ubag.
3: Oh, ginna ako.
1: Nawala ang sakit.
3: Nawala pa ang ubag, doktor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamat ang Diyos nga naayo ka. Salamat kayo. Yes.
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nay, may buntag nay.
0: Salamat kong dapur. Sir, kay nagkalibang kong ganang dugo ba?
1: Oo.
0: Kaya, itainom ko ni Bibi itong dinding ma, buha ka buo.
1: Oo.
0: Kaluin sa Ginoo, karong buntag, ang tutang tang sa sitay.
1: Ah, okay.
0: Kaluin sa Ginoo, naulian ng tao, sir, dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alang naghahad ay dugo ba? Mo pinawi sa nakagahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy sa kusaron, hindi na lang yung adto sa hospital. Kay.
1: So,
0: sa hospital na lang ang taso kay daghan na dinugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: At lor akong palibang dugo. Kaya kung kundibin, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang nay daghang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayon ako.
1: Okay.
0: At ito na akong Twitter.
1: Oh, unsa imong Twitter na?
0: Gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo, nga. Dua na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako ligay ko pa salamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Sir, po yung leader is Finilandan the Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magpito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Ako mong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok?
1: Tulupot kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gyud ang sakit akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
1: na akong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwala akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least one month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit
1: akong magpan.
0: So unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpugbato na praktikal sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Kay ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sa ako, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakayo sa ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una na to, Pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na to.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kanipaliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga... Nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niya ang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, namin raman kayo niyang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na daban tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambay. Mato, Pastor, nga natisin niyo nagpalit din ko ni Igan Choki. Nagpalit ko ni Maratabok, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis na sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarak ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Kinsa ni palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan Alderson.
0: Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po nga ako ipuan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. Ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dapur. Sir, ay, pagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, itainom ko ni Bibi itong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalo isa gino, karong buntag, ato lang sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalo isa gino, naulian ng tao, sir, dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
0: Ayun, mamay, alam, naghan kayo dugo ba? Mo tingali sa nakagahi sa kumpiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy sa kukaroon, hindi na lang yung adto sa hospital kayo. So, hospital na lang yung tato kayo naghan na dugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Ayaw na kung palibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon, Nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Maayaw gayon dati.
1: Okay.
0: Kasi kung akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter, Nay?
0: Nigamay kami na.
1: Nigamay na. Dako dahil na sa una.
0: Dako ko sa una, niya.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo, niya. Doon nagkontabatol ang akong
1: nainom. So, apil ang imong Twitter, nigamay na, nihuyos na.
0: Oo.
1: Pasalamati ang Ginoo, Nay. Pasalamati ang Ginoo.
0: Salamat dito, sir. Dako, ligay ko po salamat.
1: Salamat kayo, Nanay Lala.
2: Ay, paliog.
3: Igan imay ni Pastor.
2: Igan?
3: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
2: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
3: Asa alanib.
2: Okay, si ato Igan?
3: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnupra bitraw, dahil nakalapa.
2: Oo.
3: Ngayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
2: Ang ulo niya maoy na, lata-lata yung ulo na, katol? Ang ulo?
3: O, sige. Kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Then,
2: maunayin ako. Kung mong gipalit sa ilan na Igan Ilin Kamiki?
3: Vigimax.
2: Vigimax, okay.
3: Then, siya nang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Eh, nalata man.
2: Okay.
3: May akong gipagkaya, uban akong gipainom sa iya. Then, ang subjaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Di balik na po rin ang taas yung buhok.
2: Wala ng katol?
3: Ang, oo. Gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
2: Salamat sa Ginoo.
3: Wala na, Pastor. Salamat
2: okay. Kaysa di paliyo gani, kisa to si?
3: Igan Imay Urungan.
2: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat.

0: Yes, akin sa Nipalayog og Tagaasa.
1: Kuan ay ganin sa Tuban ni Pastor.
0: Ganin pa Tuban og Barangay San Francisco Don Carlos unsa ato masulti.
1: Pastor, tubo tang senior citizen nga member nga Egan Bidong Gabrielio.
0: Unsa iyang sakit?
1: Nakakross siya sa isa ka isa di ka bato na hurot niya Pastor, nakurat
0: sa Nipalayog.
2: Kuan ay Dadaw.
0: Dadaw, Egan Dadaw unsa ato?
2: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
2: Salamat po sa bisimat Pastor kay ugot kaya kong ipon ba? Hindi na ako. Nawala din ang hubag.
0: Ano ba? Kaya mong ipon?
2: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang hubag.
2: Oo, oh, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit.
2: Nawala pa ng hubag, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Ganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, Egan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gusman guru to siya.
0: Oo.
1: May uli sa balay, nalupog, luspad ka ayo. Nga, grabe ito kabog na wang iyang lawas ba. Na mo rin ito nga, ako siyang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Na murag, di pa rin mo siya, nagko kayo. Ako nang di pa rin ang abidiwak nga duha dyan kabuok.
0: Duha kapsula.
1: Ko.
0: Oo.
1: Minutes pa ito, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6 year old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo? O yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to.
1: Oh, yeah, akong gitay na magbijimas nga do kabuk na plasa na ko sa pinagpalang lana na ulian sa pastor na katulog.
0: Duha lang ka, I mean lima lang ka minutos.
1: Oh.
0: Kanya duha lang ka kapsula ang giinom.
1: Oh, duha lang gid mara gito yang nainom. Dako jud ko salamat sa Ginoo pastor kay dako kay katabang ang bijimas.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha. Sa...

0: ni Panihog?
1: Ah, si Sir, for the leader is kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti ka ron?
1: Eh, palit ko, busy magdito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, eh, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: Oh, so, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok.
1: Tulura po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Awala na gina ang sakit sa akong napalapa, Pastor, din. Dili na sakit itinog.
0: So, nakabalik?
1: Na itong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwala akong leave.
0: Ah, okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe. Magkalakaw ko, Pastor, pero grabe.
0: Grabe ka sakit.
1: Magkwala.
0: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulba ito na... Pati
0: kapta, okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ang pagkikay ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat pa sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahit ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una na ito, Pastor, sa tanan,
0: Diyos
1: mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan Paliyog, kinsa kani Paliyog?
1: Alimot. Si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, Igan

0: testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng Pian Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng Pian ng akong apo, luspad na gid kayo. Gitainom dayon na mo, og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang Pian, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong gipainom?
0: Isa na kakapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang Tian?
0: Oh.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe. Layo-layo ba? Ang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas mong ito, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Mac. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize siya. Gani, mapunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Diring man tisilya ni sa purok mes na linsa ko sa Sweden. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo gitutas yun. Isa po niya sa Ibiza men. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot doon, nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Ibiza. Pero nag-inom na siya o Bidzimas. Nga nangatana ko sa akong auntie. Unsa rin kita, inom na sa akong angkon. Ngayon sa kita, inom na niya Bidzimas o ganang aroma. Gita po niya, gita haplas. Ngayon, taloy sa Ginoo. Karoon kayo nang nilaan na po niya doon sila. Kaya, bit-bit po niya. Nagsay sintaan niya sa kita. Taloy sa Ginoo. Maayo na gigayang panlawas pastor dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya doon sa Talahiron, pastor dan.
1: Talahiron. Asa kay sakop Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, pastor dan.
1: Ah, kibawi. Okay, salamat.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino, Pastor, ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Oh. Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, bang abilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawasan. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diyan na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyong liog, Pastor. Makalingi na yun, Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong... Oo, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banan, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra nakuplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh. Sinuldi ako, Pastor. Ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabelle of...
2: Ako, sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, diyan din ito na kanina ng Digimax, Pastor. Kaya katulad din sa tubig na mo, namay kanding nga, daghan ka ayaw niya, kaya ginayog man sa mga kanding ang akong hero, madakosan kayo akong hero.
0: Oo.
2: Mutungan, ito po akong hero. Grabe din akong adlok maging nga, na siya mapakan, na wamang din magdugay, nakapakman din siya o napili pagiging niyang dako kayo niya pagka kuwanda yun at to ang kanding naligid na ginto kay kirkirig na gud ang kanding pastor di ba itong grabe ginakong ampo sa Ginoo nga Lord nakasala na din ko ani makabayad na din ko ani sa dako para bagin sa kanding oh pero salamat din niya pagkawan akong ampo nakadumduman niya akong pag-umangkon nga yun siya ang tidam kaya kayo na lang din Max diya atong tambalan di mo to nga among giyaban o Max dahil sa buhok, tingaan sa kalalo mo, hindi na puno ang naman sa kanding pastor. Pero salamat, Ginoo, pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding, o wala agad maunsa.
0: Okay, so...
2: O sa agad po sa makapamatuan, pastor, nga kita na lang yan, si Ginoo.

0: Isa ni Paliog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukrabitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami, kay akong gi, kanang upawan ako, kay nagulukoy man kayo.
0: Ang ulo niya, maoy na, lata yung ulo na, katul? Ang ulo?
1: O, si... Kaigbaho, dahil... Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki.
0: Kung sa imong gipalit sa ilan na Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Then siya nang iupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Eh, nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Then ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katul?
1: Oo. Gamay na lang kayang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Okay. Kisa ni Paliog gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan. Salam, Sel. Unsay kayuhan ni muna angkong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
2: Nanangamang ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mong nga sakit. Unsa man?
2: Sa una, kanang buwan, kanang angakon kong ayo ba?
0: Oo.
2: Kayo nagtay ko o gisima, kurya po yung karoon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay mo paminaw karoon kung para ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa VGMAX Plus.
2: Oo, oh, Pastor, kanang iwang pagyot ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong kalag. Karoon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
2: Salamat, Pastor.
0: Yes, Igan Nisel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Pastor Dino,
1: Pastor. Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Ano sa day mong asawa, Pastor Dino?
0: Hello, Pastor. Sa Gizo, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bijimak. Pero makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naon sa dito yung asawa gani Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan namatay. Kay buros nito sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa Bigimax yon. Kapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaroon Pastor makalakaw-lakaw na siya. Agak-agako na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalibot na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor ba, nag-inom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibate, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, naka ginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kuno ugsama anak kaubos karon.
1: Oh, wala si pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatao na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: ikan lor, loud and clear ka.
1: Kasi ito ang pizza dish, Pastor, nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Dris, ato nag-ingon ko ba nga ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, di na ko katindong.
0: Bakit ba?
1: Sakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karon, Pastor. Nagsakit, anak din karon nga na-admit.
0: Unsa nga sakit na wag ana?
1: Kung ano ko na, Pastor, mo ko nag-ikuan sa TV ka ito sa Pamingo Toksinya.
0: Ah, okay ka ito murag mawat ang kagusog. Unya, sakit yung mga bukong nga bukog.
1: Uli, ato ko sa winter, Pastor. Yan ang nais din sa Miguel nga. Mawag na yung mga sakit din karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay. So, mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo? Iga na...
1: Unya, pagkakuan, Pastor, pagka... Atong pagdaya akong tulog sa gabi, eh, doon kasakto akong ginam sa Digimax. Ngayon, pagka... Kanyawan akong nabati nga. Nagsingkog pangini kaya... Lahya man ang yung hilanap, Pastor, kaya sa ilawom. Init kaya akong ilawom sa ginawa.
0: Okay.
1: Kanya, wala kayong oras. Sige, kung nagpalit akong pangini. Kaya akong hihilakan. Kaya nakahilakan ko kanina ko katindog.
0: Okay, okay, oo.
1: Kanya, pagkabuntag, may utong ako kong inom o mga kapsul. Pagka alauna, Pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa ginawa, ipalingot ko bayo, Pastor.
0: So at least, salamat sa Diyos. O, naayo ka.
1: O, akong anak, Pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice. Kaya sila ko ng hilantan. Akong ipalaboratory. Kanya, ini, huwag yan doon ko kay. Sige, magpagbalik-balik yung hilanap. Kanya, wanan ko gripiral. Kaya i-admit siya. Kaya mubo yung flip date dahil na-dehydrate daw siya sa kainit yung hilanap.
0: Okay.
1: Kanya, naguna-una ko, Pastor, ba kapoy, bagit anay ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa tulay, Pastor, wala na ko siya pa-admit. Ako siya ginala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Digimax. Dumul niya po na ko, doha kong ipainom sa iya. Kaloy sa ginawa, Pastor, wala na din siya na-admit. Maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
1: Salamat sa ginawa, Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat din sa ginawa, na maunga tambal.
0: Amen.

0: Sa di Palihog?
1: Ah, si Sir, pwede yung leader is kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Eh, palit ko, hindi maglito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, eh, imong giinom, imong gihaplas?
1: Ako ang giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: Oh, so, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok?
1: Tulupod ka adlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Wala na gina ang sita akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinog.
0: So, nakabalik?
1: Na itong bitima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe. Magalakaw ko, Pastor, pero grabe.
0: Grabe ka sakit.
1: Umagpan.
0: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulba ito na pagtikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka. Tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Ako, kayo ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na ang biktima sa kapsul ng may nakayos ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong gisulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Diyan may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan Palihog, kinsa ka ni Palihog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang tiyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong gipainom?
0: Isa na sa kapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas mong to, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. And gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, mapunti ako nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igan, Mrs. Sa
2: kinsa ni Palihog?
0: Si Igan Ili sa Bantuanon.
1: Igan Ili, Bantuanon. Igan Ili, on sa'yo ato nga masulti?
0: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, BG Max, kay isa gito ko kumala pa so nga, dili ko makatalong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
1: Oy, Binhod, okay.
0: Oo niya. Nag-aniya man ko din sa balay si Chris Amor, kay Tukim naman sa kami.
1: Oo.
0: Nangutang ko sa iya, upat ka buok. Namoro ko pa so na hinahihay o ka, wala ang Binhod sa PCL, makatalong na kong lakaw.
1: Ay, salamat sa Ginoo.
0: Muna ako gusto si Muli Pastor nga, masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga BG Max na makatabang doon sa mga tauhan.
1: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay.

0: I-ganlord, loud and clear ka.
1: Ang fixed address pa to, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na akong mga lupahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa, sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw ko, di na ako katindog.
0: Mau ba?
1: Pagkakarang bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Caron, pastor. Naka nagsakit, ano din karong nga-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kay tawag ko minggo toksinya.
0: Ah, okay ka tumurag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ka sa sentro pastor, yon ang nice diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sa gikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, duha ka kapsula akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga nagsingkop pangini kay ang lahi man ayang hilanat pastor kay nasa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ako ang hilakan kay nakahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko pag inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: Oo, ako ang anak pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nanghilantan, ako ipalaboratory niya ini ug yan dugo kay. Sige bang pagbalik-balik ang hilanat. Kunya, di kunan ko referral kay i-admit siya kay mubo yan slip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa palig di ko rin mo ginuo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa palay pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gidala diri sa balay, iuli ko. Di pa inom na ko na ko siya Digimax, di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kalo sa Ginoo pastor, wala na gid siya admit, maay na siya karon naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na mao nga tambal.
0: Amen.

kanan, di maya o pungo. Kanimun nagagod ka ng kalipay pupuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maoga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawitan, o pasigunggan. Pasalamatan ang imong pagkabuhutan. Jesus, ikaw lang ang takus, nga mudawat sa pagdaig kay ikaw ang among Diyos.

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ay is Pastor Dino of Don Carlos. Amusta sa imong asawa Pastor Dino?
0: Salamat Pastor sa iya okay, nakatindog na siya pinaagi sa nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Daro makatindog na gid sa Pastor. Salamat kaayo Pastor sa mga pag-aampong pod.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa gani iga na Dino?
0: Na stroke siya Pastor na ang iyang kuan ang ata sa tiya namatay kay buros nito sa pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo og kato sa BGMAX yun. Nakapalit ko lang Pastor kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igandino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir. Pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agako na ako dari sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na yun siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Kinsa ni palihog?
1: Roldan, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday yan ang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit eh, gulungin ka ba sir? Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil, nagpalit ko sa Inday, yun yan, uli ko sila baramag, wala may power dito sa Indahan kaya na, nito ko ilan na baro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo, kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag, maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din sa kungtunga sa mata ba? Di ka sa agtan, wala na ba yun? Sa tuong sa una, mawag ni palit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo ka kapsul, na ayaw ka, di ka luyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, sulay ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kaya pastor, mo palit ka kung gutro wala, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kumbata, ala sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibate, kanang ngungulo sa iyang kiting, huwag iyang,
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine pero wala ba niya. Mubalik kung minom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Dili ang sa Ginoo pastor. One time, wala ra magdapulo ang kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat pastor. God bless. One okay. Power sa program.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Mena, makayang tanan kay ikaw, ana aman. Maing buntag mga pinanggan ato mga tigpaminawan. Welcome sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Biyernes karon og gapit sa 28 na ning bulan sa August, mga kaibigan, og ilang nga tulog na lang. Mosod na ta sa gitawag nga bare months, mga kisuunan. May kasi may mo nang September. Kinabuhi ko. Osbon ko, maing buntag, welcome sa programa Pinagpalang Musika. Dalay ko ng Diyos nga makahimo kita sa pagbanuban sulod sa usa ka oras og tunga dinhi sa programa Pinagpalang Musika, mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. Og sa gihapon live ta nga nag-broadcast igsoon. Og natakaroon din ni sa Kidapawan City, mga kaibigan, ng broadcast. Kinasama kita akong naong din eh. Ang picture. Giginawa ko, ikaw kahaya. Medyo kulang ang suga sa palibot. Pero anyway, Ikson, importante madugo atong tingog karon. Atong oras karon 9 minutos pagkalipas sa 4, medyo nalangan tapag so good tungod kay actually atong gihangyo si Pastor Richard nga mag-hookup ta kaniya unta. Tama na lang 5:15 kay medyo makadisturbo ko sa silingan igsoon. Pero wala po siya magka-online. Rason nga ako na lang kinang gitingugan, kaibigan ko. Nagligo ning mga buktong ko, makaya o guys, sige hapon igsoon, nakahukap ang ato mga partner stations. Ako nakita nga naka-good morning kadato din ang Radyo Bandera Kidapawan. I hope nga naka-on-air sila karon kay sulod sa pila nakabuntag igsoon nga off-air ang Radyo Bandera Kidapawan. So paliyog kung na may naminaw karon din sa Radyo Bandera Kidapawan na paliyog inform ka na ko. Kaibigang boy, Gersa, diha sa Matalam, muna ka nung naighatag ng feedback. O kang kaibigang Marilo, Beltran. O ba Kidapawan, tagay ko ga feedback palihog kung naka-on-air ba ka na to ang Radyo Bandera Kidapawan City.

0: Ikson, pagkataon pa malandungon nga magkaya ang tanan. Tuod kayang Diyos ang naaman. Usa kini ka, very inspiring kayo nga mga linya ning kanta nga ikaw o ato kining paboritong kanta, mga kaibigan ko. O salamat sa Diyos tungod kay siya ang atong buhi nga Diyos, nga atong ilagamhanan nga Diyos. O guway sama kaniya. O walay imposible kaniya igsoon sa bisag unsang mga suliran. Manghagit sa kinabuhi nga atong masinatian, nga atong matubang. Lagi tayo akong paglaom igsoon kay makaya ang tanan ato kini malagpasan uban sa tabang sa Diyos, uban siyang grasya, mga kaibigan ko.
1: Akong Diyos.
0: Sa gihapon igsoon, kung usa ka sa Laminaw, labi ka itong mga bagong Laminaw na to, malipay kay kung magka-text ka na to. Igsoon, labi ako Laminaw ka sa ato nga partner station diya sa Panabo City, 96.1 o ang 90.9 diya sa Panabo. Malipay ko kung magka-inform ka na ko. Pinagi sa pag-text sa itong numero 09-09-27-71-1212. O galing adunamay naminaw ka nato igsoon diha sa 96.1 o mausap igsoon sa 90.9 na text ka nako o niya isulti kung asa ka aning duha naminaw o kung naka-on era ba po na o naka-hook up na naka-signify na. Salamat kay kaibigang Kevin William, 96.1 Infinite Radio Panabo City o ang 90.9 Light FM Panabo City, mga kaibigan. Naka-hook up na ka nato ni mga orasa. So kung naamay naminaw ni maong duwa ka istasyon na paliyog, text ka ni ka nato. 09-27-71-1212. Wala na yun nagtingog ang Radyo Bandera. So, na good morning ka nato kanya. I was thinking, wapod mag-ingon, na wapas na kaukap. Ang Radyo Bandera kinapawan.
1: Akong Diyos.
0: Salamat kay Bigan Boy, kay matupan ni Igan Boy Gersa, o matalam nga wapag yun, ako no, magtingog. Subo kay di tapos nagugkaroon din sa kinapawa niya. Timing, napagkita din eh, mga kaibigan ko. Pero anyway, base na ito mga followers sa itong Facebook Live din sa kinapawa na. Message mo sa itong messenger. Kaya usay mag-o din sa itong Facebook Live. Kumukomment mo, di kayo na ito. Dahil makita, gumikan sa kadagan. Ang kapamutong minsahin ni ka na ito, mga kaibigan ko. Kung naaman tayo mga listeners sa Arakan, nga naminaw sa 90. Oh, ayaw lang tawag Igan Marilo, ayaw lang kay programa ko. Kung na naminaw ka na ito, Igsoon Dia sa 90.94.3 apaliyog, text ka na ako taga-arakan. Text ka na ako kung naminaw mo. Una-una, magunta ko nga musbida kung arakan na unya. Pero depende ni kung adunay mag-text na to, nga mutagbo na to diha, din mo saka tag-arakan. Uy, walay audio atong kwan? Atong live?
1: Kay kawa na ama.
0: O na, may audio. Na, may audio atong live.

0: Ahukap na ang radyo Bandera Kidapawan. Ay, salamat sa Diyos. Dito lang ganiya kang Boy Gersa Matalam. Isapaw daw ang Radyo Sincero. Nagisubay ko, ikaw ang salamat kaibigang Marilo, may audio rin po. So salamat kayo kung naminaw ka sa Radyo Bandera Kidapawan ng mga orasa. Text mo ka na ko sa atong numero. Nagatawa ka na to. Ato tubang ka dito. Hello, may buntag diya ka ni mga igan. Oh, ga programa ko, kinsa ni palayo, ga on air ko karon.
1: Oh, taga Limbaan yung Kurilya.
0: Oh, unsay problema?
1: Jesus Vergara.
0: Oh, unsay problema, ga programa ko.
1: Ga. Wala mina, huwag ko permiti, pastor.
0: Ah, sige, oh, igan, ay lang tawag, igan, text lang ha, palayo, text lang, ga programa ko, ha? Sige. Okay, thank you. Taga yung Kurilya na mina. Salamat kay igan, pero ay lang sa tawag ha, kay gasugod pata, ga intro pata, ha? Ay lang sa tawag. Lipay ko nga dagang listeners up diya sa New Corellia. Hopefully, time will come. Abotagin ko diya ninyo. Ah, taga New Corellia. Salamat, Igan, sa pagpaminaw. Pa-share lang ko nga di tamagadawat o tawag. Ako lang itong gitubag kay basic emergency ba? Morning, salamat sa dugang adlaw na puno sa panalangin o paggiya. Anapilain nga gatawag ka na ito. Usapod ni. Hello, Igan, 3890. Ang samay ato. Akong Diyo. Ay lang sa magtawag.

Morning, Pastor. Salamat sa dugang adlaw. Puno sa panalangin o pag-iya gikan sa atong Dios. Si Linda ni Pastor Namina ut nasab diria, Pastor sa Chikpuin, Santa Cruz, Digos. O ako po da kauban. Si Nining o Mimi. Salamat kaayo, Pastor Dan. May buntag kanyo taga Digos. Basig makalabay ko unya diha. Taga Digos City. Ikaw ang atong mga listeners diya sa Radyo Sapol, may buntag kanyong tanan diya, Radyo Sapol. Maayong buntag, pasudan si Juan, si John Galyasa ni Trento Agusan. Wa ako'y undang sa pagpaminaw. Salamat, kaibigang John. Bawa ako niya classmate, may agada sa imo. Kaibigang John, taga Santo Niño, South Cotabato ni. Di ako ugma, itugot sa Diyos. Sa Santo Niño sa Cotabato, ugma sa iyo. 19 minutos makalipas ang alas 4, magampo sa tamang kaibigan. Kaya paspas kay budag atong oras. Uban sa pagampo karon.

kauban sa libuang tigpaminawan sa programang Pitagpalang Musika nga naminaw sa laing mga radio station o bisan pa sa naminaw sa Facebook Live karon Ginoo. Salamat Lord og but na ko itugyan kanimo ang tanan karon. Akong gilaw Dios, ako adunay mga limitasyon. Akong kaybalo. Limitado busa kanimo kada akong gisalig gubat sa panghangi o Dios, yatag ka na ko lang itong kaalam o bisan pa sa tanan nga naminaw aron amo gay masabtan o Ginoo ang mga minsay nga but nimo ipabot kani kanamo. Og sa pangalan ni Kristo Jesus ako nag-ampo Lord sa nang higayon. Amo na po ka madungog ang mag-exulti ka na mo si mong kaibulong ang pamagi. Salamat Ginoo. Kanya mo kayo mong gitugyan, gipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginumaluluwas. Amen. O Amen.

Eh, men ang kinabuhi ko, ihaladukan ni mo, Ikson. Ihaladukan ni mo, Ginoo. Makigsuunan ko. Manay minsay sa awit, katong nabati ka ron. Dili ka bayaran. Ikson, ato lang yung mga paghalat sa itong kinabuhi nga ito sa Ginoo. Ikson, yung tatas ka puntagon, o aning panahon na Ikson, anak kita, sa mga panahon nga. Moraga, grabe na yun ang pakitabo sa palibot. Samtang ato Ikson, gina tanaw ang pakitabo sa palibot. Milabay ang mga dagko kayong mapagtayog sa yuta, lindol sa lahat mga dapit sa kalibutan. Napoy, grabing bahay Ikson sa Nepal. Kanang ako kasing-kasing, kumuto ni Ikson mo tanaw kanila nga, naigo sa dako kayong baha. Kanang wagin nila gipaabot Ikson nga may tabo nga to kanila. Ilang mga lugar na nga wash out, mga kaibigan, mga kaigsuunan ko. O nga wagin ta, masayad ko nun sa mga posibili pakitabo po nga ni kanato, mga kaibigan. O nga, ako ginhagit nga, dool kita sa Diyos. Bainti otso minutos makalipas alas 4, mga kaibigan, ato tangan ang balaang pulong sa Diyos.

Akong hialad kanimo lang ang tanan, Ikson. Manihagit ka na to, Ikson, aning panahon nga full of uncertainties. Watarimahimo kung nili. Itugyan, ihalad sa Diyos ang tanan, mga kaibigan ko.

Ikson, oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos karon nga alang ka na to. Magini pinagka-sentro sa programang Pinagpala Musika. Delikay taas, Ikson, kining pamalandong pero importante mga kaibigan. Kanang ato gayong pamalandungan ang pulong sa Diyos sa kaibigan ko. Osbon ko, libro sa buhat, may atong pagbasaon, isip pagpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa ginoong mga kaibigan. Og ako nang naot nga nag-enjoy ta samtang atong ginatan-aw kinimong parte sa balaang pulong sa Diyos sa libro sa buhat. Sa gihapon ni Gsoon, kagabi ako nang ibasa ang Kapitulo 18 kay nag-una-una ako nga ato nang iritso sa Kapitulo 18. Pero akong gitan-aw Gsoon nga ako sa balikan na makadiyot o ato sa balikan kining Kapitulo 17 mga kaibigan. Sa libro sa buhat, kay napay pilakapunto nga gusto nako emphasize mga kaibigan. Husband ko, nata sa Kapitulo 17, ato nga milabay na ko nga paglingkod last Wednesday, mga kaibigan. Og, na ay besikulo nga buot na ako tanawon. Kamduman mga kaibigan, nga atong ifokusan ang versikulo 26, aning libro sa buhat. Og, atong tanaon ang laing pang mga bersikulo na ani kaibigan. So, buhat o rabinuhatan, Kapitulo 17, verse 17, nga mo'y atong gifokusan. Matod pa sa verse 17, mga kaibigan, gikan sa usalang katao, gihimo sa Diyos ang nagkanilaing matang sa tao o gipapuyo niya sa tanan nga bahin sa kalibutan. Sukad pa sa sinugdan, giplano ng daan sa Diyos kung asa magpuyo ang mga tao. Lakip ang panahon nga sila magkinabuhi dinhi.

sumpay ani igsoon sa umalandong. Kay takala ko emphasis igsoon kining katapusang mga praise aning atong ibasa in verse 26. Nasukad pa sa sinugdan, giplano ng daan sa Dios kung naasa magpuyo ang mga tao. Lakip ang panahon, usbon ko, lakip ang panahon nga sila magkinabuhi ning kalibutan. Then, ang bersikulo 31, nga sa usab ato tagaligo patagad karon igsoon. Nga ato ikunik dito sa verse 26. Kadtong lakip na ang panahon, no, sa ilang pagkinabuhi ng kalibutan. Ato ikunik din sa verse 31, mga kaibigan ko. Kay may adlaw na nga gipili ang Dios, nga hukman niya sa matarong nga paghukom ang tanang mga tao din sa kalibutan, pinaagi sa tao nga iyang gipili. Gipamatud-an niya kini sa tanan, pinaagi sa pagbanhaw niya ni ining tawhana, gikan sa kamatayon. Okay nga tawhana, igsuon nga giskutan din ni aktuali, mao si Ginoong Hesus Kristo, mga kaibigan, makaigsuonan ko. Na igsuon ato lang gibalikan, mga kadiyot. Ang tanan igsuon nga pagitabo para kanako subay sa plano sa Dios atong kinabuhi. Og akong giingon last Wednesday, ang Dios aday nindot nga plano kanimog kanako. Ngayang gilatid para kanatong tanan, mga kaibigan, makaigsuonan. Og alang kanako, God is in control, for He is the sovereign God. Pero ang subo lang to daghan sa mga tao nga mas gipili nila ang pagsupak o ang dili pagsunod sa pinakaplano sa Dios sa ilang kinabuhi. Tungod kay daghang panahon ang atong pagbuot mao gyud atong ginatuman og dili ang kabuton sa Ginoo. Ang atong panginabuhi wa makasentro diha sa plano sa Dios igsuon. So, kung ato tanong Ginoo kanang the sovereign plan of God sa kinabuhi sa tao, apil kung asa kay panganak, asa kada tao, asa kay pastor sa Dios, o kita sa mga dapit sa kalibutan, dinhi ta gi pastor sa Ginoo sa Pilipinas, o nahimo kita ang mga Filipino. Sukad pa sa sinugdanan, giplano ng daan sa Dios kung asa ka magpuyo. Muto akong ingon last Wednesday, dili aksidente igsoon kung taga Mindanao ka o taga Visayas ka. Dili aksidente kung taga Bohol ka. O niya kung taga asa man katapos sa padpad ka sa mga lugar igsoon. Kana naikatuyuan ng Diyos sa tanan, magkaibigan, magigsoonan. So kung asa magkakaroon igsoon, naayang plano ang Diyos imong kinabuhi. O labaw sa tanan itong sabton, apil sa plano sa Diyos, ang panahon sa atong pagkinabuhi ng kalibutan. Kaya duman igsuon nga itong ikutlo ang libro sa Job, Kapitulo 14, versikulo 5. Nga asa napakita ang maonga versikulo, mga kaibigan, nga gilatid ng daan sa Dios. Ingon diya o, ang gitason sa kinabuhi sa tao, daan ang gilatid. Bisan ang kinaganoon sa iyang bulan, gitakda na sa Dios, no? Ang gitason ni ini, o dili kahit mausab. Mamana, si Job mismo nagsulti. Ang gitason sa kinabuhi sa tao, gilatid. O niya, giusap pagsulti, gitakda sa Dios ang gitason sa kinabuhi sa tao. Og maoni ang gisgutan din ni Pablo igsuon nga ang panahon sa kinabuhi sa kalibutan daan ang giplano sa Dios. So kung ato tanong so, naantay kanang gitakdang adlaw kung asar na taman din eh. Wa lang kita masayod magigsuonan. O diya, kung ato sabton pag-ayo, nagpasabot usab kining na bersikulo igsoon o kining giingon nga giplano na daan apil ang panahon o gatason sa iyang pagkibig kalibutan at panahon nagpasabot kini nga dili tanang panahon na ata sa kalibutan. Nagpasabot kini igsoon nga adunay katapusan. Gani si David mismo ingon, gibutangan sa Dios o katapusan ang kinabuhi sa tao.
So dili tanang panahon mga kaibigan nga dinhi ta magpuyo sa kalibutan. Gani si Pablo nagpadayon sa pagsulti ani dito sa libro sa Pilipos nga ang atong tinuod nga puloy-anan mao ang langit og dili ning yuta. Dili ning kalibutan. Kay kalibutan gitagana usab kini sa paghukom. Og nagitakdang adlaw igsuon alang kanimog alang kanako. Nakakuha ko masayto noon sa gitakdang adlaw sa Dios mabut sa akong kinabuhi. Og I'm 59 karon, mag 60 na ko, pila ka bulan gikan karon. Early next year, February igsuon mag 60 na ko. Now, wa ko masayod kung pila ka tuig ang nabilin sa akong kinabuhi. Although isulti sa Biblia ang edad sa tao si Tintara, kung may iglawas o tinta. Pero sa gihapon igsuon, wa gihapon tamasayod kung asar tataman tugutan sa Diyos ka magkinabuhi ng kilabutan. Nalipay lang po ko nga dagang gaampo nga lugwayan sa Diyos ang atong kinabuhi. Pero sige hapon igsoon ang tanan sa kamot sa Diyos. Ang ato lang ang kaloyan sa Ginoo nga tagaan niya taugtas ang kinabuhi. Nalipay ko akong mama, akong nanay, mag 83 na siya. Actually, mag 83 siya karon. No? Happy birthday day sa akong nanay. Posible na minaw siya karon. Nalipay ka ako nga. Bastog pa, lagsik pa akong nanay, although di kalikayan na usay na ibati ang ipod sa lawas tungod sa atong edad. But in general, igsoon na ako maingon akong nanay, lagsik pa akong nanay. O karon siya nag-birthday, ika-otsintay itris niya, no? Akong nanay. Pero ito'y ugma pa ang celebration siya ang birthday. Mga niyapit sa ko din sa kinapawan. So, tasag edad. Pero ako di ko sure kung maabot ko ng idara sama sa edad sa kong nanay. Ang Diyos na kinasayod, igsoon, kung asar tataman ng kalibutan, kaya nga naman, maabot ang adlaw na kuwaon sa Diyos kining kinabuhi ang gipulang mga nikadato. So, ang Diyos na kinasayod, o hangtod kanus ay tatugutan mapabiling buhi ng kalibutan magkaibigan mga kigsoonan ko. Matod pa sa pulong sa Diyos mga kigsuunan, aduna na po'y in verse 31, kung atong sabtong pag-ayo nga ang Diyos adunay gilatid, gitakdang adlaw, alang kalbog alang kanako, o anay katapusan ang kinabis kalibutan, kay adunay adlaw nga gipili isang Diyos aron hukman ang tanan mga kigsuunan. O kini nga paghukom o sa kamatarong nga paghukom, igsuon sa kalibutan. Di kalikayan nga adunay dili matayong matarong nga paghukom. Mabita tong kanta ni Orlando Nuevo nga Rehas na Bakal. Matuwa dili kong tanang bilanggo sa bilangguan na bilanggo tungod kay adunay sala ang uban. Biktima lamang sa sayop nga mga saksi. So, adunay dili matarong nga paghukom, pero sulti ang tamo igsoon. Adunay matarong nga paghukom, o kini muabot ka na to igsoon. So, kung atong sabtong kinipag-ayo, there is a judgment day igsoon. Adunay gipiling adlaw ang Diyos sa hukman niya sa usa ka matarong nga paghukom. Tiba ni, ang tanang mga tao din sa kalibutan. Pinaagi sa iyang gipili kinsa si Jesus Kristo. So si Jesus mauyo atong hukom igsoon. Si Jesus ang gilansang ngadto sa krus sa Kalbaryo kapindo ka libo ka tuig milabay timan igsoon. In his first advent, sa iyang unang pag-adini, he came in a manger. No? Kanang mi-ani siya, napakataw siya sa pasungan, makigsuunan. Grabe kaayog sa pagpuubos ni Jesus Kristo. Nagpakatawo siya o niya ipanganak siya ngadto sa pasungan. Maunang iyang unang pag-ani. But sa iyang kaduang pagbalik, igsoon timani, he's coming as king of all kings o is coming as a judge, no? O sa kamaghukom. Dili na igsoon nga mapakatawo aron ipanganak na po sa pasungan o gilansang sa krus. No, dili. Muani siya isip o sa kamaghukom ang kaibigan makigsoonan. So nga nung kinakta mga lagat sa Diyos igsoon samtang buhi pa kita tungod kay
adunay adlaw sa paghukom. Nganong kinala makita maginulsos ng mga sala tungod kay adunay adlaw sa paghukom. Namatod pa din ni Igsoon ni Pablo. Kay kung imong tanaw magkini, ang mga tao manggod ngayang giwalihan, mga tao nga nagsimba og laing mga Diyos, mga Diyos-Diyos, unsa ilang gisimba. Kung imong tanaon in verse 29, busa tungod kay kita mga anak sa Diyos, dili kita magunahuna nga ang Diyos sama sa mga Diyos-Diyos nga bulawan o plata o bato. Nagibog na lamang sa unahuna o kamot sa tao. Dili kung ana ang Diyos. Muna ang gisimba sa uban matod pa din eh. Kaniadto, sa wala pa makaila ang mga tao sa Diyos, wala nila tagda ang ilang mga sala. Apan karon gisugo sa Diyos ang tanang mga tao sa tanang mga dapit nga maginulsol og talikdan ang daotan nilang mga binuhatan. Igsoon ang punto din ni Pablo tungod adunay adlaw gipili ang Diyos nga hukman ang tanan, dapat ang tanan maginulsol og magtalikod sa ilang mga sala og daotang binuhatan. Maoning rason nga nang gisgutan niya, anong yang gisgutan ni Igsoon? Nga ang tao na'y katapusan, ang tao temporal lamang sa kalibutan, ang Diyos may nagbuot kung hangtod kanusa ka. Kay iyang parmasabta na ito, Igsoon, di ta ng panahon, Igsoon, na ka, o di ta ng panahon na ikaw nang kontrolar sa kinabuhi ni mo. Mabitan sa katao nga mag-uuma, Igsoon, nga sa diyang nagparvis siya sa iyang luag kayong basakan o sa iyang luag kayong umahan. Iyang gibungkag katong iyang gamayng budiga o gipragdako o mingon siya. O kalagko paglipay ka. O kalagko paglipay ka. As if he is in control siyang kinabuhi. Paglipay ka, pag-inom ka, patod pa niya. Paglipay ka. Kay dagang katag-abot, dagang tagbahandi. Mamana implication atong usa ka tao. Di dautan igsoon ko maglipay ka. Di dautan. Ang daotan lang kanang magunona kang as if you are in control sa imong kinabuhi. Busa maglipay ka, mag-inom ka, magudya ka, kaunsa pa diyang kailayan sa kalibutan. Mingon ang Diyos, hoy buang, karong gabi, kuwaon ko imong kinabuhi. May pakasulti, hoy buang. Karong gabi, kuwaon ko imong kinabuhi. Ang Diyos maoy nagtakda sa adlaw lang kanimo, ang Diyos may nagbuot sa imong kinabuhi. Magigsuonan. So, atong Sabto pa, there is a judgment day. Busa tungod ni ini, dapat talikdan na to, hinulsulan ato mga sala, o talikdan ato li, kayong hinulsulan, tawag ni Sion nga repentance. And ang tinuod nga repentance is turning from sin to God. Ang pagtalikod, gikan sala, nga to sa Dios, that is repentance. So, nga no, tungod kay adunay, gitakdang adlaw, aron ang tao, hukman. Mga kaibigan makaigsuonan. Naunsa magisulti igsuon sa Pedro. No. Ang libro sa Pedro nagiskot kana igsuon nga ang tao ingon diha nga man is appointed to die once and after that comes judgment. Nasa ano dili Pedro kundi Hebrews chapter 9 verse 27. Hebruanon kapitulo 9 bersikulo 27 nagaingon. It is appointed for man to die once and after that comes judgment. So gitakda ang tao matay o magkausaw man na nagsuon mao ang paghukom. So hukman sa Dios. Makaibig matug sa kanato. Ikaw ako hukman sa Dios. Matubang ta si tawag nga white throne judgment no alang sa mga believers. Ugok man kita basi sa itong mga binuhatan. Makaibigan, although di magiging itong binuhatan, makaluwas ka na ito. No? Ang makaluwas ito kundi ang atong relasyon, pero hukman taig soon. Tamil kam hukman ta matag-usa ka na ito, magaluhod at tubangan ni Jesus Kristo. And matag-usa will confess that Jesus Christ is Lord sa mga tao nga wa mag-ila kang Jesus. Time will come, magluhod ni sila. Mga tao, igsoon nga magsampit sa Dios. Time will come, musampit ni. O kaya huwag na igso ang mga bitayin nila. Kung nindot ko no ang pagtabo sa palibot ng mga tao, malimot sa Diyos. Di at nalamingon nga Diyos ko kung ano ang mga kalamidad.
Kung itabo igsuon sa Nepal, dili layo may tabo sab kanato. Kani in the past na yung mga daggo kay mga landslide sa metabo kanato. Nawingon nga silot sa Dios, no? Wagingon nga silot sa Dios kanimo kanato, pero para kanako sa tanan yun nga pagitabo igsuon nagay minsay ang Dios. Pag painumdom kanato kay usay mga tawo nalimot na pod sa Ginoo. Wa nay panahon para sa Dios. Napatuyang na silang kinabuhi kay layan ng kalibutan. Ngawa magtanaw nga adunay adlas paghukom. Mabita kong igsuon ang kinabuhi sa kalibutan, mubo ra. Ubo sa mingon si David, Ginoo, pasabta ako. Tabayan ko nga masabtan ako. Nga mubo ra ang kinabuhi aron mahimo akong maalamon sa pagkinabuhi. Paingon nga maalamon aron masayod ako nga magkinabuhi ako. Alang kanimo samtang buhi pa ko kay mubo ra kining kinabuhi. So atong kita na igsuon kining mubo nga kinabuhi sa kalibutan, wa ta maghagad maghatag igong pagtagad. Aning mas taas na kinabuhi o kinimo ang kinabuhi ng walang katapusan? Eternidad, mga kaibigan ko. So, time will come. Matag-usa ka na ito, Igson. Mag-atubang sa labing dakong hukmanan sa Diyos, mga kaibigan ko. Naon sa mga gisulti diha sa libro sa libro sa pinadayag. Ang libro sa pinadayag, mga kaibigan, magigsuonan. In verse 15, chapter 20. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire, mga kaibigan. Niya sa adlaw sa paghukom, si bisang kinsang kan sa pangalan, diri may sulat niya sa libro sa kinabuhi. Igatambog nga to sa linaw nga kalayo. Mao nang paghukom, mga kaibigan. Matod pa, Hill Israel, ang impyerno kuno usa ka tinuod nga lugar. Og si bisang kinsang pangalan nga wa masulat sa libro sa kinabuhi, mga kaibigan ko, will be thrown into the lake of fire. Igatambog ngadto sa linaw kalayo. Makita Revelation chapter 20 verse 15, mga kaibigan. And then, Revelation chapter 21, verse 27, nothing impure will enter into the kingdom of God, mga kaibigan. So, ato tanawon kayo, kung imong basahon ko ng libro sa Pinadayag Igsuon, the book, no, kanang mga libro, buksan ka na siya. No, ang mga libro buksan, apil na ang book of life. Og ato timanan kung imong pangalan wa makita diya. Then, dito, igatambog sa linaw kalayo. So, unsa may hagit ka na to karun. Igsoon tungod aning pahindom ka na to ang kinabuhi nubura o ang nagitakda ka na to kung asa na tama ng kalibutan. O tungod usab sa kamaturan nga adunay gipiling adlaw aron hukman ang tao. Or kung ako ito maging ipasabot pag-ayo, tungod mabot ang adlaw, kita magatindog at tubangan sa dakong hukmanan. Tungod ni ini, samtang di pa na mag-abot, kinalang kita maginulsot o mutarikot sa mga sala o kalapasan. Dili man gyud makaluwas ka nato ang atong binuhatan o atong reliyon. Ang atong relasyon ngadto kang Kristo o si Kristo lamang makatabang ka nato. Aron kita igsoon, maluwas gikan sa silot sa sala og maluwas gikan sa gahom sa sala, mga kaibigan, magigsoonan. So ako nang naot igsoon samtang wa pamabot kanimo kanang gitakdang adlaw nga kuwaon sa Dios ang kita magipaulam, og samtang wa pamabot usab ang gitakdang adlaw nga hukman ang matag sa kanato base sa ato mabinuhatan. Igsoon, itugyan ang tanang gato sa Ginoo. Ato i-surrender ang tanang gato sa Diyos. Ingon diya, mag-inursol. Ang pag-inursol, Igsoon mo, ang pagpangayipasayon sa Ginoo sa masara o kalapasan ng atong ibuhat o ang pagtalikod ni ini. Ako ninaot, Igsoon, matagal sa kanto maandam alang sa
kanang gitakdang adlaw nga iyang gihatag ka na to o iyang gilatid alang kanimog alang ka na ko. Ang papangandam dili ugma kung dili karon kay wa man ta masayod igsoon kung hangtod kanos areta tugutan magpabiling buhi ning kalibutan. Matud pa karon ng adlaw, karon ng adlaw. Sa kaluwasan og dili ugma mamo na gisgutan igsoon nga today is the day of salvation, mga kaibigan ko. At makita na sa libro sa ikaduang Korinto, kapitulo 6, versikulo 2. Today is the day of salvation. Karon may adlaw sa kaluwasan, mga kaibigan. Dili ugma, no? Kay wa man ta masayod igsoon kung kanus aratataman ng kalibutan. Mga dapat ng adlaw o karon. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon itugyan ang imong kinabi kang Kristo. Karon isurindratan ngadto kaniya. Kay ugma base ulay ng tanan, mga kaibigan. Atong oras karon 56 minutos makalipas ang alas 4 at tangi ang atong pag-ampo, mga kaibigan.

Good morning! Kanabuntag yun may maminaw. Maunang among alarm sa among kinaboy, dili imimimber. Pero habit na namo kada kadlaw na maminaw. From, saan eh? Dili sa gaho ba? Baklayon? May buntag kanyang tanan di taga Baklayon? Diyan ni sa Lantapan? Welcome di ay sa atong mga bagong membro sa kabigan di sa Lantapan. Di sa atong housing di ha. Sa Baklayon. Nag-i-orient ni kaibigang Hill adtong Milabayng Domingo. May buntag po diya kang Nanay Teresita atong dealer sa atong Vigimax Aroma diya sa Baklayon. Ay, may aga sa imo, may buntag ka ni mo diya. O bandibog pamilya.

maning pasudan, salamat sa mga adlaw nga puno sa panalangin. Ikan ni Kang Linda. Nga naminaw. Okay, muto taga Santa Cruz. No? Salamat ikay igan, taga Santa Cruz. Santa Cruz sa Digos. Salamat sa paminaw sa programang Pitagpala Musika. Good morning, Pasudan. Naminaw ko sa 96.1 na Panabo City. Adelina Galvez. Transfer ka diha sa 94.5 kay tama na gitawon ta sa alas 5 pas pagkaron. Niya balik taon niya alas 5:30 diha sa 96.1. Mayong buntag, Pasudan. Wala na ginagtingog ang Radyo Bandira Kusog. Kayo ang tingog sa Radyo Sincero. Ang matabunan. Matabunan di ay sa kuhan mo itong ingon sa taga-matalam. Matabunan di ay ang Radyo Bandira sa Radyo Sincero daw. Sayang, no? Bedabe. Praise God, Pasudan. Bless ko sa wali mo. Ikan boy, basigwa ito magkakuan, wak magkasintro sa 96.7 imong frequency. Imong pagdayal diya kay kining nag-text na ito. Bliss kay ko sa wali, kanta nga gipli mo. Taga kami, taga-esperansa, naminaw mo niya sa 96.7 sa Radyo Bandira Kidapawan. Taga-esperansa, Sultan Kudarata. Kaibigan Evelina, no? Of Esperanza Sultan Kudarata. Kapaminaw ni sa Radyo Bandira Kidapawan. So far okay man ang iyang feedback din ni gani. Nalipay kayo siya sa mga kanta o sa wali. No, iyan na dungog. So base ang pasa pag daya ni mo diha. O dipindi po usay sa itong radyo na radyo po usay iksoon nga mas dili kayo siya makakuha o frequency. Kanaas man imong tingog, Pastor, sa 96.1, wala na aning orasa karon, no? Alas 5:03. Diha na sa infinite siyo ka naminaw igan, no? So, transfer sa 94.

0: Amil If Hamito Ramos, thank you for listening. Rodi Rivero, iga na dyan ito sa kamusta man, di sa kawayan. Palahin ko nag-ampo alang sa imong kompletong kayuan, iga na dyan ito. Elsie Bayuko to sub, thank you for listening. Merci kahulugan, o gili na kabala. Si Risa, may buta ka ni Moses. Dalay ko ng Diyos.
1: Ito sa langit.
0: Risa Romero Ramos, thank you for watching. O salamat din kayo for being a blessing. Usap ka. Sa programang Pinagpala Musika. Nawag ka na to. At ito yung tubago ni Xon. Kinsa ka niyo. Sa kay tuyo. May buta ka mo di kaibigan. Unsa may ato nga tuyo. Hello. Naka-on-air ta karon.
2: May buntag, Pastor.
0: May buntag. Unsa may ato, Igan.
2: Pastor sa imo ha, diri sa Talakogon.
0: Ah, salamat kay ayo ha, salamat di kayo. Unsang frequency imong ginapaminawan sa Talakogon nga maabot diha? Unsang istasyonan?
2: Diri sa kuan nang ginapawag gihapon. Oh, unsa nang istasyonan
0: sa Sudan? Oh, unsay unsang frequency?
2: Sa Kuya Erin mana.
0: Kay?
2: Oh, si kuan ni Pastor. Kusog kayo ka dyan sa Talakogon, Pastor.
0: Ah, sige, sige. Ah, salamat kay Igan, ha? At is nalipay ko kay kanang medyo kanang ko kanang curious ang gid ko. Gusto ko ba kung asa unsang istasyonan ang maabot niya kay ang ato manggong partner station niya brand output karon dito sa Rock Radio sa Bayugan City. Then, naputay Prosperidad, naputay San Franz, pero ang San Franz medyo wa magtingog karon kay nagwail antena. So curious ko kung unsang istasyonan maabot diya sa Talakogon. Muna nangutan ako, asa ka na minaw sa frequency. Salamat Igan sa pagtawag at salamat sa pagpaminaw. So try to determine kung unsang radio Igan na malipay kay ko. Umasong programa, mag station ID mo na sila. Text ko niya Igan na. Naminaw diya sa Talakogon kay malipay kay ko nga mabuta diya sa Talakogon. Good morning, Pastor Dan. Kada buntag yun ko naminaw sa imong wali, Pastor. Adisir mga lakaw, Pastor. Amo yung humanon imong program. Watching from Payasan, Lianga, Surga del Sur, Mitchell, Monte 7. Salamat, Igan Mitchell. Osbon ko, kaibigang Arisasis, may buntag ka nimo. Magkahiusan na ano sa ka makabakasyon na po din sa Mindanao Dias Jensa, no? Naka sa Luzon. Salamat din kayo si Sarisa for being a blessing usap ganika na to. Gian Kasipong Gaviola Diligos may buntag. Hapit na ang anniversary sa kaibigan diya sa Mambuaya. Kita-kita ng mga igan pakandaman ninyo. Ato pakandaman ang atong patapok-tapok diya sa Mambuaya, Cagayan de Oro City, sa atong anniversary sa kaibigan. Yuselena Bacaro may buntag. Ognora Villamor Paparon. Josephine Tenorio. Mariviel Dawugan usab. Maayong pagpaminaw diya kaibigan. Betty Pinotes, Oba Hingoog. Murag off-air paghihapon ang Real Betridio kaya na technical problem, magkaibigan magigsuunan. Bernie Torno Tyro Senior may buntag. Kinapawan si Desmond ko na ako din eh sa kinapawan karon og na ako din ni aning hotel. May buntag kanyo daya mga kaibigan nato din eh sa kinapawan. Magkabulagay pa dito ang Diyos. Katumbot, magkikita ka na mo. Pwede lang din sa tagbo ka na mo din sa hotel.

Nabili ni sa Grand Shine Hotel. So, di sa ubos pwede na gimuan ni. At itong milabay na ko nga pag-gasli din ni, nitagbo ka na ko sila igan fili o napatulain, nitagbo ka na to. So, naako din ni sa Grand Shine Hotel. Labi na ka itong gusto mo avail sa atong produkto nga mas ubos nga presyo o sa itong hapras nga aroma. Kaya wak magitay aroma sa kinapawan ni Gsoon. So, tagbo mo ka na ko din ni. Wak na tay diler Gsoon din ni sa itong hapras din ni sa kinapawan. So, tagbo mo ka na ko. Katong gusto niya, katong gusto mag-deliver po, daatagbo mo. Niya katong gusto parating soon. Natay promo sa atong pag-ani din eh. So, anila mo igsoon para sa mas ubos nga presyo sa atong produkto. Ang inyong pagpalit ako ng katabang para padayon tang magka-madungog igsoon. So, nata sa Grand Shine Hotel. Basta ka among kanto. Sa katong kanto igsoon nga murag kilid ba ito sa kuhan? Hayag mo ito gabi eh. City Hall ba to? Ato nalabyan, City Hall? So katong kanto igsoon nga kilid sa City Hall? Pasakat ang banda din ni Nadia ang Grand Shine Hotel. O Nadia ni ang Grand Shine Hotel. Pwede rin pumapatod sa tricycle. Aura Arila. Makatood na sila Grand Shine Hotel igsoon. Din niya sentro sa kuna sa Kinapawan City. Katong gusto mo avails ng produkto magkabi magsuunan. O niyang hapon na, Laos Media, sa maasim itugot sa Diyos. Diyami sa maasim o niya, basig mga alauna, alas dosapon. Diyan lang ta sa plaza kita-kita o niya. Plaza sa maasim sa Rangkani Province. Text mo ka na ko, pero kung ay mag-text, di ko mo Laos diya. So text mo ka na ko, mga kiksuan magkaibigan, nga mutagbo ka na to diya sa maasim. Kami medyo layo ra ba? So, God willing, by 2 o 1 or 2 o'clock o niyang hapon, diha mi sa maasim sa Rangkani Province. Tungod na sa ang yung mga listeners na gusto magkikita ka na to. So, maana ko diha, dalagya punta produkto yung suon, may atong sponsor ng programa, ang Vegemax o Aroma. Nico Rodrigo Havana, may buntag ka ni mo? From Nueva Gracia, Talacugon.

Opa, baton to may buntag ka ni mo igan, ogang rulito kutara. Diya sa taga Talibon ni Sikatuna, puro kasing ko ni. Salamat taga Sikatuna at ang inyo ha, first week of September diha ko. At ang inyo kay malangan ng gamay ko pagkana diha, murag di ko pagkana pisa 30 pero by September dahin, September, first week of September diha ko. Possibly 3, 4, 5, 6, 7 diha ko. Ani pisa 8 ulit na ko. Why mga kakuli anig soon? Marisol Arimura, may buntag ka nimo. An kabing Lorna General, an Mars Vlog. Kaibigan dili sa barangay Mailag, may buntag ka nimo igan, Mars Vlog. An Nabila Payaw Muring, may buntag sa kanimo, thank you for listening. Anna Villamar Adlaon. Velma Cesar, may buntag. Happy birthday, Pastor kay nanay mo from Anna Villamar Adlaon. Merci buta da Dolo Talia Susa, may buntag ka nimo. Thank you for listening. Atong oras karon 24 minutos makalipas alas 5 mga

exact location po niyan. A JP Laurel, Street Corner, Jose. Jose Dance. Okay. So nasa JP Laurel. Subay ang kalye sa JP Laurel Exxon, then Corner Jose. Salamat iga na Marilo, salamat iga kayo. Doon lang kaayo diri sa amo ang Grand Shine Hotel. Wow, salamat ah. Salamat iga na Marilo sa info. Asa kang hotel, Pastor? Grand Shine Hotel, may buntag si sa atin na, may buntag kanimo.

Mamunit o ba Kidapawan City? Good morning, Pasudan. Asa ka sa Kidapawan? Nagdala kag kafe? Duwa kuha ko 4 boxes coffee. Og duwa ka aroma oil panghatag nako sa akong mama. Munit, yes, ah. Nakadiri sa Kidapawan, Sistina. May buta di kanimo og salamat po sa imong yung grabe nga tabang para sa ministry Iganti na Bautista of Davao City. Usbon ko may buntag kang mama Munita o ba Kidapawan. Atong oras igsoon garon. 26 minutos makalipas alas 5 magkaibigan bakod na katong wa pagi magkabakod. Dapat malipayon, tatanan mga kaibigan, magkiksuunan. Ikaw na daan. Osbon ko na ako din sa Sunshine Hotel, mga kaibigan, katong buot, pagkikita ka na to, o mo-avail sa atong produkto, isip tabang sa atong ministry. Tagbo lang mo ka na ako din yung igan. Ano ito po isigutan na itong posibilidad sa pagsugod sa kaibigan din ni ato sa ligoon na itong radio program din sa Kidapawan. Pero sa tanan na gusto mapinigsoon, pwede ragid mo makikita ka na ko din ni. Kaya base na mo suggest ninyo nga venue nga asa na pwede magka-orient na balik na ko by September magkaibigan para sa itong orientation. Apel di sa Arakan. Arakan, mag-orient na diha. Isa ko busaka karon di sa Arakan, mubalik na ko diha. Mabalik ko ba September di sa Arakan, saka ko diha. So text mo ko na ako malisinir sa Arakan na minaw sa 94.3 ang Light FM o ba Kibawi Bukidnona. Naraday ko din sa taman ko mga ala sa Noybe Onya. Tama na ko na sa Noybe din sa Kidapawan katumbot magkikita ka na mo. Tagbo ra mo din.

Niya, tamang kulas no ibi. Arakan, antipas nga buto kita ka na to. Apil di sa magpit na arako din sa Grand Shine Hotel. JP Laurel, Laurel Street, Ixoon. Kining JP Laurel, mo siguro ang kalyeng Minro no, gikan sa iwi padulong di si Babaw. Makita rin mo ning Grand Shine Hotel. Basta kilid na siya, murag kilid sa City Hall. Bibo gabi pag agi na mo dito. Gabi na ko nakabot ulit gabi eh. So tamang ko last noibi din eh, sa Grand Shine Hotel Ixoon. Isa tinan ako'y dalang Hair Viva Coffee. Pati ni Dota sa tong kape oy. Nadidalang aroma herbal oil o gatong Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Maayong buntag pasudan na ako isakop ni Panaw. Okay, Igan. Itawag lang sa office niya, Igan, ha? Omega, ang sinugda. Last vigil karong Sunday. Sa mata ginawa, imo nga. Salamat, Igan, Analin, familiar. May buntag kanyang tanan di, ha? Ikaw ang kaluwasa. Wow, pagkataom sa pulong sa Ginoo. Thank you, Lord, for what's... thank you, Lord. From Edita Salazar. May buntag, Igan, Boy Fernandez di, ha? Salamat sa tabang yun. Og kang si sa bibi diha sa Lagunglong, salamat kayo. Nagpajika sa kanato isi tabang Ixoon, salamat yun at least naka-fuel ko padulong dire. Salamat kayo sis bibi o ba Lagunglong. Good morning pasudan, thanks sa pulong sa Diyos og thank kanunay sa pagsakripisyo sa kanginan. Maylin ayaw mapanulong. Elia Paras, may buntag ka nimo. Oga Florindo Apolinario. Happy blessed and godly morning nimo pasudan. May the Lord God, Lord bless you more and more. Welcome kaayo sa imong presensya nga naa kakaroon diri sa Baasim Plaza karong adlawa. Ay salamat kayo. Diyadi ay mi karon sa Getsemani Prayer Mountain in Barangay Tumbler Jinsan kay nag overnight prayer mi kagabi. Amping kakanunay mahal na mahal na mahal ka kaayo namong tanan. Ang tibuok kakatawan sa tibuok kalibutan kauban ang imong mga kaigsuonan nga mga pastors nga sa lalaing dapit. We'll continue to pray for one another. Salamat kaayo Florinda. Sis Florinda Apolinario. Unta no? Magkatagbo po ka sa plaza. So di ako dyan itugot sa Diyos. Alauna or alas dos hapon diya sa plaza sa Maasim Sarangani Province. Kung na'y makikita ka namo diya sa Digo, sa atiks lang mo ka namo. Kung asam dapit mag-atang. Morning pasudan, pastor, paampo ko sa akong anak nga nag-dialysis. Yes, Igan, Elia Parasa. Salamat din kayo, salami ang litsumanok di asawao, ang sibong litsumanok. Igan diding, salamat din kayo. Sistina, salamat din kayo. Provisento, salamat din kayo. Alma Lutrago, Bito Lamblaki Lumiston. Kagawad, may De Villieres, salamat din kayo. Mga kaibigan sa Sungko, mga kaibigan sa Kolosian, salamat yung tanan, mga Igan ko. Mga Igan, manamilit na ko. Musunod na itong balita, Mindanao, Visayas Headlines.

Boyno, sa kalibok ang persa sa grupo sa mga kaibigan ug ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dadang Galio, temporaryong manamili itong magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Dios. Maimbunta kanyong tanan na tugada, bidaglore.

0: bakit siya rin pala yung taga-asa?
1: Si Lord, titiling niya pasto sa marihatan, paglahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: O, mag-testimony ko. Baka bahin sa aroma, pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasa na po pasto sa aroma. Sabi sa Ginoo, pastor, na pagkatunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas o sa may imong paminaw de sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Arthritis.
1: Oo, nagpasikap ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ingawa, hindi makalakaw.
1: Tulog ka adlaw.
0: Tulog ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
0: Kinsa ni palayog o taga-asa?
5: Sige na ho, dado ni taga-akandayo ng Lorito Agusan del Sur. Kagunanggong akong bayaw, pastulan, na nakuma. Amo kong gikuan, amo kong gipainom o gizimak. O niya, ibalibaran lang siya o doktor diha sa Lorito, limak adlaw niya diha. Ibalibaran na siya sa doktor. Pagkalimak adlaw niya, iparipal sa tagong kay... Ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya kayo na kumamanggod siya pastor, dili makapingol, dili makamata siya, di pagikan gani niya, di karga na siya sa ambulans, amo pagani di bukan, iyang mata, di bulikat na amo, iyang mata, mao niya, amo di tuslok-tuslok, di naman di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang dipagayan, ugpaato sa kuan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang baba, kung di gimak, amo di pusa, di dasok na amo sa iyang baba, niya, pagkakadlaon, pastor, nagihuk-lihuk siya kay kalibangon ko na, yan, nakalibang, nagihugasan sa akong manghod na banan niya, nagihugasan siya kay nakalibang nagigiha sa iyang higdaanan. Pag huwag niya naghugas, pastor, naglingkod naman niya sa katres, nakalingkod na niya. Taod-taod na nagtungi dito, kay silinga naman na mo, nagtungi dito, nagsitam. Amo siyang, ano ka na, ano, kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluoy sa Diyos, impan niya, maayo naman ko, impan niya, nangayo dahil siya ang pagkaon.
0: Kamusta si karon ang maong pasyente? Imong bayaw?
5: Kaluoy sa Diyos, pastor, dubera siya na ayon.

0: Sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa ato mga partner stations and reporters. Kaibigan o baduban tatu lasay, itong sayron kining pipila kang balita tut ka nato sa produkto nga Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula mga kaibigan magigsoonan. Kini nga Vigimax Plus may ato pinakamin sponsor sa baguhay pa lang natapos nga programang pinagpalang musika nga madungog kini matag-adlaw o nakaukap kini o mabati kini sa kapin 40 ka istasyonan din sa Mindanao o sa Visayas. Ang programang pinagpalang musika magasugod ka na siya matagbuntag alas 4 sa kadlaw o karong pagi nagka-tune in o nagkapaminaw ni ini. Ako mang iyon pagpaminaw uban mo ka na mo matag alas 4 sa kadlaw nindot nga itong unaw ng Diyos mga kaibigan. Ang mga programa atod ka na ito sa produkto nga Vegemax Plus o Aroma Herbal Oil atong pinagpalang nga plasa. 40 minutos makalipas alas 5 mga kaibigan, adlaw nga Biyernes karon o gapit sa 28 aning bulan sa August 2026 mga kaibigan. Happy birthday sa akong pinanggang inahan. Natay cooler karon ato sa ninyo tubagon. May buntag ka ni Mulia kaibigan.
1: May buntag.
0: Yes, onsay ato igan?
1: Na-bless ko kayo sa imong
0: okay. Igan, kanang programa ko sa istorya sa tagay lang instruction dito ha. Salamat kay Igan na, salamat igayo. Kung ado na mo'y mga comment igsuon, kasabog ginako aning orasa mo radi pagaya tumadawat, gawas kong mag-testify mo. May tungod sa itong produkto igsuon, pwede ito dawato na. Katong oras medyo limitado. Kinimagod nga programa karon natut ka nato sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa atong Aroma Herbal Oil atong pinagpalang nga plus makaibigan na. Di na ko paglangan, aniya ang ulan tudling sa atong mga balita. Regional Oversight Committee sa Barangay Drug Clearing Program sa Buanga Peninsula posibleng magpulong sa September. Samtang namising na managat na kit-an og naluwas suman sa tulo kaadlaw sa Mati, Davao Oriental. Og sa atong balitang hiligay ng magkabigan na balot vendor nga suspect sa pagpaniro sa mag-amay nga nagabaligya sang fried chickens at lard sa gihapon.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dito ni Igsoon sa Iloilo. Sa atong balitang hiligay ng magkabigan mag-igsoonan. Katapusang ulan tudling sa atong mga balita mga kaibigan.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Nagpositibo sa African Swine Fever con ASF ang upat ka munisipyo nga sakop sa probinsya sa Surigao del Sur.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, mao kanang ulan tudling sa atong balita tud kanato sa produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Kung ugaling aduna mo'y mga pangutana, mga kaibigan, ako mga yun nga text lang sa atong numero. O nyak na i-comment sa atong programa Pinagpala Musika, malipay ko katawag mo kung dito lang po banda sa atong last portion na po sa atong programa Pinagpala Musika ganiya before 5:30 in the morning. Salamat sa pagsabot, Iga na, kanyong tanan. O sa atong Mindanao Visayas Headlines mo, cater kita sa mga pangutana mito sa produkto. O di ba kasi itong panglawas? Og mudawat tagtawag igsuon kung kinibuot mag-testimony. Magpasalamat sa Diyos sa kayuan nga naangkon. Gamit ang produkto ng Vegemax igsuon. Ay, kaulaw, ay kahadlok. Tawag ka. No, tawag ka. Mga kaibigan kong nga kaya testimony. O niya kong pangutana, palig lang ko, i-text lang igan palayog, i-text lang, di ba ka i-comment sa atong Facebook Live or i-message sa atong messenger. Dan El Evangel. Magyapot ng Facebook Live igsoon garon Dan El Evangel. Malipad kay ko igsoon nga masayran igsoon nga naminaw mo oga. Malipad po ko nga masayran igsoon nga naayo ka gamit ang produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsabusa mahimo kang mo comment sa tong Facebook Live garon o di ba ka mo text sa tong numero 09 27 71 1-2-1-1-2. 09-27-71-1-2-1-1-2. I hope naka... Okay, nohan ang radyo ng masa. Nakakunin ka na ito karun. Salamat kayo. Text mo ka na ko radyo ng amin taga-maasim kung namina mo. Kay mo anak ko diyaon niya. Text mo ka na ko. Sa itong numero 09-27-71-1-2-1-1-2.

0: Kung adunay naminaw sa Radyo Bandira Kidapawan, nga taga lang o gamatalam, parinyo ko text. Text niyo ko mga igan nga naminaw mo. Kay namag na text na ito taga matalam nga di ko na maklaro dito. So malipay ko kung naay mag-text nga taga matalam. O di ba ka taga lang? O taga Tulunan? O taga Kabakan? Text mo ka na ako sa signal sa Radyo Bandira Kidapawan. Palit 96.7. Kay gusto po nato mabawaan ni Xuon kung unsa ganyan sakto ani, no? Asag yoy, tinood ani kay namagreklamo nga taga matalam. Maayong buntag pasudan, si Angelina kalulot ni taga Kalakapan Spring Kibawi. Bukid nun, gusto po doon dami magpa-orient diri sa okay. Sige pa nga, lista mo diyan kay ako mong bisitahan diya sa Kibawi. Ah, diya sa Kalapakan Spring. Salamat kayo, salamat di kayo. 46 minutos makalipas alas 5, sabon ko katong adunay mga testimony sa tawag mo kanako. Ipabot ang istorya sa kayo mo na angkon. Pasudan, malakat ka sa Surala atin sa birthday ni nanay mo. Libre ligo ka mo sa hot spring. Ay na hot spring diya, dire sa Amon Resort. Take a lot of ingat sa imong trip. Medyo layo, no? Hot spring daw. Nangibitan na to, libre ko, no? Hot spring. Dito sa Sultan Kudarat. Salamat kay Igan Evangeline. Naminaw ka sa 96.7 Igan Evangeline. Palig daw ko text, be. Kung ang imong paminawan ba, 96.7 Radyo Bandira Kidapawan. Para at least ma-kuha po nato ni Onya, ah. Kaya namagoy nagreklamo diya sa matalam. Ato po at least ka ng morag unfair po kayo sa Radyo Bandira Kidapawan kung madug diya tapos ang matalam igsoon magreklamo base yung radyo na diferensya. So gusto lang ako masaira na. Fili di ay ni Pastor, ingat sa mga biyahe ni mo. Salamat igan Fili. O karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Balita gikan sa Buanga del Sur, mga kaibigan. Regional Oversight Committee sa Barangay Drug Clearing Program sa Zamboanga Peninsula posibleng magpulong sa September. Aron ihatag nato ang detalye atong dawaton ng report ni kaibigang Francis Ralph Lihimet, nanukad sa Barangay Radio Gipo sa Zamboanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
2: Posible nga magpulong karong umabot ng bulan sa September ang Regional Oversight Committee sa Barangay Drug Clearing Program sa Zamboanga Peninsula aron ma-assess ang implementasyon sa Barangay Drug Clearing Program sa Tibok Rehiyon Noybe. Mato ni Director 2, Ryan Babang, ang Regional Director sa Philippine Drug Enforcement Agency, Region 9, na sa unang quarter, nakapahigayon sila o ROCBDC meeting apan wala pa na-deklara nga drug clear status sa tanang barangay nga nag-apply. Sigo ni Director Babang, pangunahan niya mismo isip chairman o banang DLG nga magsilbing vice chairman ang PNP, DOH o LGU representative nga maghimog deliberasyon sa tanang mga barangay nga nag-apply sa drug clearing status. Tumong niini nga masiguro padayon og hapsay ang implementasyon sa barangay drug clearing program pinaagi sa koordinasyon sa mga LGUs, law enforcement agencies o uban pa mga concerned agencies. Gilauman nga pinaagi sa pagkonbin pag-usab sa mga komite karong September, mas mapaligon pa ang monitoring o pagpatuman sa mga programa batok illegal nga droga sa tibok Zamboanga Peninsula. Nanukad sa Barangay Radio 11.1 FM Gipo Zamboanga del Sur. Sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yimet para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Yimet sa maong report. Ang produkto nga Vegemax o Aroma palit sa maong istasyonan diha sa Barangay Radio Gipo Zamboanga del Sur. Pastor user ni sa Vegemax ang pinagpalang kapsula o pinagpalang lana. Watching from kani taga Malungon Sarangani Province sa Rosinda Pangilan. Glory to God, no? At mga user sa itong produkto, mga kaibigan, makiksunan. Advance happy birthday sa akong manghoda Fili Staris, August 29 sa Arakan. Happy birthday sa imong mama. I'm watching sa Lamsog Basa. Atay cooler karon ato sa ninga tubagon magkaibigan. May buntag nimo diha kaibigan. Ako mang tiyo ako madungog. Palayog-palayo sa radyo. Palayog-palayo mo kumutawag ha. Palayog-palayo. Madisturbo ta basta atong tiyo tumadungog ha. So kumanawag mo palayog-palayo sa radyo. Laing balita mga kaibigan. Gikan dito sa Buaga del Sur. Atong sayro ng balita pa itabungad doon sa Mati City mga kaibigan. Namising managata nakit-an og naluwas suman sa tulo ka adlaw sa Mati City, Davao Oriental. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigan Noinim Rafisura Kainoy nanukad sa 98.5 ang Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigan Noinim, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Malang pusong naluwas ang nakitaan ang usa ka 40 anyos nga manananggat nga si Juni Pachico, residente sa Magsaysay 17-B, Mati City, Davao Oriental. Human kini na missing sulod sa kapintulo ka adlaw. Sa impormasyon gikan sa Coast Guard Station Davao Oriental or kon CGS Davao, nakitaan siya ni Rogelio Bariga sa vicinity sa Barangay Mayo, Mati City, alas 5 sa buntag sa milabayng adlaw. Gihatagan dayon og assistance aron masiguro ang iyang kaluwasan. Dugang pa niya, mitubag dayon ang personnel sa Coast Guard Station Dahican, kauban ang City Disaster Risk Reduction and Management Office or kon CDRRMO Mati, o gitabangan si Pachico sa pag-rescue o pagdala ngadto sa Davao Oriental Provincial Medical Center o kon DOPMC alang sa medical evaluation, treatment o observation. Kahinom duman nga sa unang impormasyon nga nadawat sa Coast Guard ni adtong Agosto 23, 2026, kauban ni Pachico ang ubang tripulante sakay sa usa ka fishing vessel apan sa ilang pagmata na diskubrihan sa mga kaubanan niini nga wala na kini sa ilang gisakyan. O gilayon nga gireport ang insidente aron masugdan ang search and rescue operation. Balita hatod kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rapisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dang salamat kaibigang Nione Rapisora Kainoy o Radio Kaibigan Valencia City. Natay Cooler Exxon, 8456 na sa tong linya karon. May buntag ni mo di kaibigan.
4: May buntag, Pastor.
0: Ayos, Igan. Taga-asa ka, Igan.
4: Si Brad Noel, Pastor, sa Davao de Oro.
0: Brad Noel, Anui, of Davao de Oro. Ayos, o sa may ato, Igan Noel.
4: Parti sa akong arthritis.
0: Oo.
4: Kay katong kwan, sa kabulan, niya, ni palit ko o Bidyamax katong diya sa Mawab. Tama, gineto nga walay kwan sa Bidyamax sa Mawab. Unya, purang gula may alibyo niya ni pagbiyahin ako gagusan butuan nihapit ko dito sa rinto kaya niingon mga kanganang produkto niya sa gin pharmacy ba yun?
0: Oh, sa gin pharmacy?
4: Oo, diya sa rinto niya nagpalit ko dito o isa ka grapa so sige kong inom mga pila na ka kwan na inom na ako murag napulo siguro ka kwan kapsul. Himaya sa Ginoo nga karon nawala na kay kwan lagi kayo kaning inig drive na ko sakit di ko makakwan ba nya napangyud ko na bliskit ko kay nagtext ko sa inyo na ingon mo nga naa lagi diya sa Katbang Terminal Street to dito ko nakapalit nya gipungtaan na po nako ang tindira dito ingon siya nga oo kay Pastor Dan gud ni nga kwan buto nga nakapalit ko dito himaya sa Ginoo karon Pastor naayo na gyud punya nig nagpabipi na pud ko sa akong dugo. Nagpabibig ko niya aging bulan, itaas-taas akong lubong Uber na ko, marag Uber 890. Kunya, sige kong inom. Ang Uber na ko, nagpagkugapon sa akong lugo. Uber 77 na normal. Ako, salamat sa Ginoo kay medyo ni ubos na.
0: Okay.
4: Ito nga, ako ang tabang Pastor sa inyong Media Max.
0: Salamat sa Diyos.
4: Ginaplasan po na ako aroma kong tiil. Antun karon medyo, ayaw na yun kay aroma o ka ng Media Max ang akong ginainom. Una nga, salamat sa
0: salamat. Ginoo. Iganoy, nakamention ka.
4: Sa akong kwan, kaning lapalapagin bitaw, kaning kwan, sakit kayo itunog.
0: Okay.
4: Ito nga, sige na akong inom. Ito nga, naka-dosi siro kakapsulong na inom na ako karon. Ito nga, ngayon naging Pastor. Una nga, okay. Salamat yun sa Ginoo, sa imong produkto. O, kanang Pastor, mangyo ko, basing, napilapod ang box sa kopi ninyo kay Gabiyahe mo kung kon. Pag-ingon ko nga, lami kita siguro imnon, lami kwan ba?
0: Tag 220 atong coffee, tag 220. Tag 220 atong coffee.
4: Pwede mo na, Pastor, magpadikas ko anak o kwan?
0: Pwede ra, pwede ra. Kaso lang, wapag balog kong pilay bayad kong magpadala.
4: Sige, Pastor. Dili mo maka pilin po, Pastor, hindi asa ko, ano? Sa tawag ni Elias Trintor.
0: Siguro, nighapit na mag-trinto, magbilin mi. Ay, ganuwi, salamat sa pagtawag, ha. Kaya tigong oras, salamat di kayo. Atong oras, mga kaibigan, karon 56 minutos makalipas alas 5. Laing balita, mga kaibigan. Atong balitang hiligay noon.
1: Mindanao, Visayas Headline.
0: Balot vendor nga suspect sa pagpaniro sa mag-amay nga nagabaligya sa nga fried chicken at lard sa gihapon. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headline.
5: Nagapabili ng at large ang suspect sa pagpaniro sa mag-amay nga nagabaligya sa fried chicken sa barangay Poblasyon Sentro, Kalinog, Iloilo. Ginkilala ang mga biktima, kay alias Elmer, 54 anyos, kagaya bata, sa kay alias Presi, 31 anyos, samtang ang suspect kay alias Ronelo, 40 anyos. Suno kay Police Corporal Alvin Agudera, imbisikaro sa Kalinog Municipal Police Station, gibayag niya nga padayo ng hot force operation sa kapulisan sa suspect, kag may lead naman sa ginatiniran siri. Sunod pa sa iya, nakagawa naman sa ospital ang mga biktima sa di nakaagom sa pila sa walang kaporsyon sa dalawa sa kamay kag naglapos ang bala nga naigo sa likod sa iya bata. Sa investigasyon sa kapulisan, ginailigal nga nakainom ang suspect sang naghapit sa mga biktima kagilayon nga gintiro. Nakumpiskar ang homemade 12-gauge shotgun samtang nakabalagyo ang suspect pagkatapos sang krimen. Sa ngalan sa Bijima Plaza, pinabalang kapsula, kag-aroma ang pinabalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo. Tulog na, baskog pa! Ay, ay, ay!
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay bigang Randy Lasa sa maong report. Ang produkto nga Vegemax og Aroma mapalit diha mismo sa istasyonan sa Barangay Radio. I mean diha sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Pastor Oni Erka sa Bandira Kitapawan, Pastor Nau Koga Pamati sa imo. Dua ka station sound. Clear ka. Now clear ka. Dua ka station. Unsa usa ka istasyonan? Diha ni sa Esperanza Sultan Kudarat, at least abot dito ang Radio Bandira Kidapawan. So pakingon ko, Igan Boy, siguro posible sa location, pero layo kayong Esperanza, loud and clear man dito ang Radio Bandira Kidapawan. So imong radio na problema, Igan Boy. Katapusang balita, mga kaibigan. Nagpositibo sa African Swine Fever con ASF ang upat ka munisipyo nga sakop sa probinsya sa Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Rinaline Rosette Martinez sa nukat sa DXRM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinaline, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Mas gipakusgan karon sa provincial government sa Surigao del Sur pinagi sa provincial veterinary office kung PIVIT ang mga lakang batok sa African Swine Fever kon ESF human makumpirma nga nagpositibo sa maong sakit ang upat ka mga munisipyo sa lalawigan. Giparayag di Dr. Margarito G. Latorre Jr., provincial veterinarian og head officer sa provincial veterinary office kung PIVIT sa Surigao del Sur nga ang mga lungsod nga adunay kaso sa ESF mao ang lungsod sa Marihatag, San Miguel, Lingig og Tago human makuhaan og mga blood sample ang ilang mga binuhing baboy niadtong Laging adlaw ning bulan sa Agosto sa Smell Body Size. Gilayo nilang gipatuman ang mga quarantine protocol o hugot na monitoring sa mga apektadong lugar. Tumong niini nga mga lakang nga mapugan ang pagkailap sa maong sakit sa virus ngadto sa mga silingang barangay o munisipyo. Giangyong sab sa FIVIT ang mga hagwiser nga magmabinantayon o mutaho dayon sa mga otoridad kung makamatikod o mga simptomas o dili normal nga lihok sa ilang mga binuhing baboy. Gipahinungduman ang mga mag-uuma o tag-iya o baboy nga importante ang usong biosecurity measures aron malikayan ang dugang nga pagkailap sa ESF. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbinas Regal del Sur, kini si kaibigan Rinaline Rosette Martinez sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Rinaline Rosette Martinez over DXRM at Tagbinas Regal del Sur ang atong produkto mapalit sa mong istasyonan diya sa DXRM. Mga kaibigan, wala akong oras. May buntag kaibigan John Galiasa. Yes, kumakapit ko diya sa mag-anak kong 30. Hapit ko sa inyong balay. Egan John. Asman ko, Kidapawan, na ako din ikaroon sa Kidapawan City. Katumbuot, makikita ka na to. Narako din sa Grand Shine Hotel. JP Law Real Estate magisuunan na ako di karon hangtod ako alas 9 din and then onya di ako sa Maasim pero apa ko basa na imo text nato no text mo kung ana mo dia para maka maana po ko text mo kana ko taga Maasim bueno sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. O gasangalan usab sa atong Aroma Herbal Oil o sa atong mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio temporaryong manamili itong magaingon. Prevention is better than cure. May buntag kaibigang Jane Abuso diya sa Frankfurt. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: tungtali mo diyan, kaibigan?
1: Si Mrs. Rosalyn Masilunis Pastor sa Tago.
0: Ah, yes. Katong akong na himamat diya, no?
1: Oo, oh, Pastor. Magtestimony yung ako, Pastor.
0: Ah, sige, paliyog, kaibigang ate, no?
1: Oo, oh, napasalamat po sa Ginoo, Pastor, no? Nga nakapalit din mi og katong Vitimax, katong sa Tago. Pag-anini mo din sa Tago, Pastor?
0: Oo, ate.
1: Okay. Kanang... Sa ako pong, isa ka po nga lalaki, nabikin niya ang TL Pastor kay ka ng, sa karang kinilaging, kaya sa mga bata, Pastor ba? Unya ka ron, ka na mulakaw siya, Pastor, ngot-ngot daw yan, sa yan TL, sakit na mulakaw siya, kanyana siya sa, kanyana siya, Pastor nga, Manila, katong ipainom ni mo sa ako nga ba? Katong ipakaon mo sa ako ang capsule, Manila, ka na, na-feel din ako, Manila, ka na, nawala na siya, ang sakit na, ang wulwul sa kapuhang katong tikil. Alam siya, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Oo, nagingon ko, Pastor. Salamat, Lord. Salamat sa laikon sa Ginoo nga. Kanang pinaagi sa Vitimax, Pastor, nga kaisa lang nila na faith, Pastor, na batid yun nila ang kaayuhan. Sa laikon din ang Ginoo,
0: Amen. Pastor. Salamat kayo.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: May good news!
2: Hello, oy! Unsa koy good news!
1: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
3: sama sa large format outdoor sticker,
4: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear na photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
1: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o prato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend, chili paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend, chili paste.
8: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend, chili paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Kasong Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
12: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
14: Rexilo Forte!
15: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
14: Rexilo Forte!
15: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
14: Rexilo Forte!
13: Maunang discarding na ko. Discarding bisnak na to.
14: Rexilo Forte!
13: Mas paspas ba na sopat?
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexilo Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod, o pabilin sa pagka-responsable.
19: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
18: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom.
17: Bata pa ka?
18: Damgo sa kinabuhi unaha.
9: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Surprise, Lola!
2: Hala, onsya na!
1: Happy anniversary, Lolo, Lola!
2: Hala, oy! Nag-effort man mo! Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
2: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Siya mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon ane pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
5: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Mo! Mo! 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa
2: kalangitan. Oh Diyos ko, kau gamhanan, ibuhat mong tibuok.
0: Bisyo publiko.
1: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
3: Tukmang tagna sa Radyo Kaibigan, mauni at tuni. Alas 6.25 sa Budag. Baga kaigan,
4: good morning!
3: Baga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparintian, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver, mga badlongon, da! O mga miyembro ng PDA!
5: Tana!
3: Philippine Darna Association! Ding ang bato!
5: Tana!
6: Tana!
3: Kay mulupad na ko! Magandang, magandang, magandang umaga po! Welcome na usab sa itong Friday edition! Fiesta edition! Sa itong programang Baroganan Kaibigan!
4: Good morning!
3: Happy Fiesta Valencianos! Happy Fiesta sa siyudad sa Valencia! Mingaw man.
7: Wala.
3: Ay, mingaw lang. Pero karong gabi naman ang Spanish Cola na sa atong Valencia gym. Na karong gabi ang Spanish Cola.
7: Oh, di ay.
3: Naalage. Minaw di ay. Oh, di ay. Sumumata. Tigua nga kakaroon. Pero sa tinood lang, no? Ay, don't get me wrong, ha? I was really surprised. Makita magud sa social media nga ang Kagayhaan Festival kagahapong adlawa, parade kagahapong adlawa sa Kagayanero, kabunok ang uwan. Grabe gyud. But again, it was really, really a very, very represented parade kagahapong adlawa dito sa Kagayan. Amot sa ato, unsay netabo sa atong parada kagahapong adlawa? Gigaplagging raba ko nga, di sa mo moagig Valencia, kay Maone. Nauwawan ko.
7: Wala.
3: Nauwawan ko, kay nga naman, isa na taon ka banda sa Sait. Isa po, hindi magpartisipar ang Sait kay San Agustin gani.
7: Agay! Ang
3: piyesta senyor San Agustin, yan di sila mapil. Ang mga pil dili estudyante. Mga executive sa Sait, o banda sa Sait. Sunod din atong kapulisan, mga empleyado na to sa gobyerno, mga heads of different offices sa atong LGO, human, mana pa rin. Siguro, sa ato ang mga opisyalis. mga miyembro sa sanggunian. Para ni kaninyo, ha? But again, to all LGOs, inanimagod. Now, piyesta, again, whether we like it or not, is a religious celebration. Di ba? The separation between the church and the state. But again, it should be properly represented by the LGUs, mga barangay officials, because City of Valencia comprises 31 barangays. 31 ka barangay. Pila ba ka eskwelahan sa siyudad sa Valencia? Pila ka eskwelahan ang atong siyudad? Pertindi ka na. Di ba? Wala magoy klase, it is because of gini ang mga death threat sa gini ang mga tinutulungaan. But then again, nga naman ang Kagayan? Mas tako pa biya na kaysa siyudad Valencia.

0: grabe ka daghang tao. Og moingon mog death threat, labaw pa to sila. Gani wa internet kagapon. I know the reason why. Kasabot ko. But then again, asa di ay ang atong intelligence? Og moingon ta nga delikado unsa lugar ning atong kasundaluhan wa intelligence? Unsa lugar ning atong PNP wa intelligence? Unsa di atong ning Regional Mobile Force Battalion wa intelligence? Naa ba ya? But again, una-unao na to nga ang capital city of Bukidnon is Malaybalay. Yes, tinuod na. But the center of trade and industry niya sa siyudad sa Valencia. Why? Nganong wala? I mean, I was really serious, ha? Tininood din akong storya ba? Nga morag, nasakitan ko. Dili kayong because I'm a Catholic, but nasakitan ko because there is no kanang festive mood kagahapong adlaw. Wala lang. Basta doon nalay parada, okay na siya. Deal. Di mo na, mao. Di ba? Nakumpang nga naman, nakaingon ko ni Ana, it is because of the social media. Nga, I was viewing sa Gahitabo, dito sa Cagayan de Oro, sa ilang Kagayaan Festival. Nga nung dili na lang nato, buhaton, Golden Grains Festival. Kay Valencia is the city of Golden Grain. Festival among festival of the city of Valencia. Golden Grain Festival. Participated by the 31 barangays. Duly represented by the 31 barangays. Ano ba na kada barangay magpadaog representante mo apil sa parada para mabibo ang atong siyudad sa Valencia? Di ba bimbo-bibo, limpi o gapsay? Mau mo na! Di ba? Bibo, limpi o saan ito buo sa parada? Mingaw! Hapsay noon, kaya may traffic. Kaya gamay rin ang apil sa parada. But siguro next year, awa naghana na, kahapit namang eleksyon. I will be honest, ha? Naiubos ko gamay. Prangkahan, tanamos kahanginan. Ako prangka bi ako. Naiubos ko gamay. What happened to our parade yesterday? It is not because we have a death threat sa mga tulungan. Mono, walay klase. Oh! Dili man ang estudyante ang atong ipaapil. Ang mga banda man sa nagkadaihang mga tulungan ang atong ipaapil sa parada. Though they are students, yes! But minimize. But again, it will create makadugang og festive mood sa pagselebrar sa kapistahan sa atong patron sa atong siyudad sa Valencia, Señor San Agustin. It is a religious activity, but it should be supported. Why? Ano man di ay, kinsa man di ay nagbutar ang mga nanglingkod diha. Di ba ang katawahan? No, no, no. Whatever is your religion. Di ba? Pag eleksyon ba, di man pwede nga mayroon na, ay, Katolik ko rin mo butaron. Di pwede na uban. Dili ba na mao. It is being voted by all walks of life. All religion. Walay pili ang eleksyon. So pag abot-unta sa kiniang yun, aning piyesta, dili na to ibutang sa separation. Yes, there is. The separation with the church and the state. But the celebration should be properly represented. Sakto, di ba? Kamong mga naminaw, what happened? Unsa nito po? Wala ko kakita sa social media comparing Cagayan de Oro. It's a big city. Nabuhat gani is Cagayan de Oro. Di na ito mabuhat. So that's Valencia. Impossible. Why can't we can you, Golden Grains Fiesta Festival? O di ba di mo? Na may Cagayan Festival na ang Mantay Kamulan. Ba't Kamulan? Province. City man. The center of trade and industry is the city of Valencia. Paminaw mo ba ko dyan? Mahila mo panahon sa kampanya, ha? Ama mo kipang butang sa Ginoo. Agay! Asa mo? Labon kita ang mga kampanya na. Lamano dito, lamano dere.
1: Mahiya naman kayo.
0: Sakto. Ngisi dito, ngisi dere. Bida diha na. Good morning, Sir John Pardillo de San Fernando. Good morning, mga taga San Fernando halapitan. Di ba tinood? Cagayan, properly represented. Balan, makasandig, naa, nangapil. Doon na yung mga representante, nakakostume pa. Dinis ato, nakakostume, pulis ra yun. Pulis ra? Pulis ra yun ito. Naka-uniform. Full battle gear. Change gear na lang sa atani. Full battle gear. Kaya kita, change gear. Primera ratataman. Pag-abot sa segunda, tersera, wa na. Kaya ganoon, wa may nangapil. Mahinaw ka ayo. Asa naman ang bibo? Wa. Hapsay? Yes. Limpyo? Yes. Limpyo ang dalan. Wa may nangapil. Sparada. Asa namang hustisya ani?
1: Wala, wala, wala.
0: Why can't we not create nga Golden Harvest Fiesta Festival? Ang mga pil, kini mga majorate, oh, konti sa mga maayo mo, ba, mo kuhan og baton. Oh, maayo mo sayaw, inigag ini ang magparada nga. Hawa kong kabit, ay hawa kong kabit. Hawa ko ang beat, hawa ko ang beat. O, oh, diba?
2: Agay!
0: Kadagang mga music sa TikTok. Bala ng mga kat... Well, abot ng katok. Diba? Kadagan music sa TikTok. Kana, ay, para bibo ba? Festive mode. Asa naman? What happened? Why happened, happened?
1: Wala, wala, wala.
0: Masakto ka. Wala mingaw yun. Sa tinuod lang. Buntings. Na? Nabay-buntings? Ako kita. Ako siya mag-uwa, mag-ganda-ganda din noon.
1: Wala, wala, wala.
0: Oh, wala lagi. Wala lagi. Again, actually, so to be honest, I was hurt. Murag, gikumot ang akong kasing-kasing. Sa dihang gasudong ko sa Kagayhaan Festival sa Cagayan de Oro City. Pareho rag patron saint, San Agustin. Why? Bila baka buok tulungaan ning sudad sa Valencia. Doon na pagani nang apil nga taga kuan taga bukid noon kadto ilang horsemen nga taga asa to talak asa to nga lugar basta bukid noon. I think Libuna, Libuna. Horsemen from Libuna. Ni apil. Because accessible man sila sa si Valencia asa gini ang Cagayan de Oro. Ang Libuna. Ya man agios bukid noon. A Valencia akin Valencia na ba? Cagayan de Oro. Nang apil. Perting taas sa parada. Diri sa ato, perting nubuha mo rin iskadangaw. Isa kadangaw, oy, isa kadangaw.
2: Agay!
0: Astilan. Mura ba, gipaihap kag, oh, naka-eskwila na ka, oh, maayong mag-goon, ka-eskwila mo ko. Yung sumay mong nahuman, graduate mag-ug senior high. Ah, sige, yada, maayong yung kag-ihap. Ihap daw. 1 to 10. Ingon din siya. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Go! Nga nung dito pag-abot sa 5 o 6, wala naman ni mong giyapil. Ibu mong giyapil. Dito naman dahin ka sa 7, 8, 9, 10. Sir, nga nung di na ko giyapil ang 5 o 6, kay diha ko nadaot. Diha ko nadaot. Nangadaot mo ka. Nangadaot, Mr. sa 5-6. Bantog na din niya pilo ng 5-6. Kaya diha siya nadaot sa 5-6. Sa Bombay.
3: Correct.
0: Orang lagi sa kadanga o gahapon ang parin. Nag-plugging-plugging pa ko nawawan ko. Ganda, engineer?
2: Agay!
0: Taka na kag-storya sa radyo. Ako ino. Ako ino ino uwawan. Maybe next year, City of Golden Harvest Fiesta!

0: di ba? City of Golden Harvest. Pag human og parada, magbuhat na inuguan. Bottle fight. Oh. Bibo, ug unsay mga produkto abot ipakaon. Mag-contribute ang tanang barangay. Oh, mo ni abot sa mong barangay. Sige. Para may tabo ang kuan. May tabo ang kining Bibo Bottle fight. Unsay ni tabo kagapong adlaw sa parada? Isa kadangaw? Unya mo kanta tag o Valencia love ko Valencia. Ako'y nauwaw sa mga kanta. Sa tinuod lang. I'll have to be honest. Ako'y gisakitan kagahapong adlaw kung akong ikumpara sa Cagayan de Oro City. Sakit nga talanaon. Good morning ni mo, sir. May buntag.
1: Good morning ni mo, engineer. Katawa lang ko ni. Naimuot ko ni mo.
0: May tinuod man. Tinuod ba ya?
1: Pero ako sugi dugang ko ana. Anang tinuod ng yun kay sa siyudad sa Cagayan. Ato gibase kita sa siyudad sa Valencia o sa Cagayan, layo ro gid bitaw gid kaayo siya. Unya dungganon kayo ang Valencia gumikan sa ato ang produkto nga niya dinhi.
0: Niya ang Cagayan de Oro isa sa gisaligan sa Cagayan de Oro. Oo. Ang gini ang produkto labi na sa siyudad sa Valencia. City of Golden Harvest gani.
1: Tinoday bobito tawa go Golden Harvest no.
0: Yes.
1: Kay kita ang magmalambuon diri sa unta sa bukid nun.
0: Correct.
1: Pero ang nakapayat engineer siguro sa nangapil sa siyudad sa Valencia sa parada gahapong adlaw, no, kay nagsunod naman ko sa social media.
0: Bla.
1: May makita man gyud kayo siya. Pero ang ako alang gyud engineer mga nagtuo ko engineer nga murag diha nagsugod sa kamulan sa Malaybalay. Kay diba nahitabo man to sa una?
0: Oh, doon na po'y sipiat adto. But actually na-resolve naman to nga kawaan. It will be corrected. Kato naman tong litson nga gidikorisyonan sa mga gamit sa mga lupad which is bawal gito siya. Actually, that is
1: bawal mo gito siya.
0: But again, it's imposible naman nga mausab pa na next year, no? Gusto siya masala.
1: Sabagay.
0: So, usab na na. But again, ang sa ako umagod, Malaybalay is the capital city of the province of Bukidnon. Yes. Tinood na. But the center of trade and industry of the city in the province of Bukidnon, it's the city of Valencia.
1: Yes, oh.
0: Ang Valencia, yes. ang Malaybalay, ilang gaysano, isa ra kabuok. Malay isara. Gamay. Malay gamay, gani akong tawag. Gaysano, malay gamay.
1: Gamay-raman.
0: Gamay-raman. Dinis ato, duha kabuok ang gaysano.
1: Di bataghan.
0: Naapatay Robinson.
1: So sa ato, unta. Ato gitaw ko baron unta ang pinakabibo gid unta ang siyudad sa Valencia.
0: Correct.
1: Kay duhay atong gaysano.
0: Di na awas gaus kana napatay Robinson.
1: Pero ang nahitabo karon sa Kadayawan festival di sa inyong hadi sa siyudad sa Valencia.
0: Padili sa kini ang kuan. Dili Kadayawan daba mo to sir.
1: Oh, kanang pista.
0: Pista festival. Parada wala. Ako ganin tawag isa kadangaw ra.
1: Isa gid kadangaw. Inigid ang at nahitabo mong gid inigid ug ato gyud bitaw ug baro gid tinamba na. Mura na ka ingon ko nga kumusta naman mo mga opisyal?
0: Sakto. Correct.
1: Di ba?
0: Why can we not ato mga miyembro sa konseho?
1: Kumusta naman mo?
0: We padad-an og communication ang tanang mga barangay captain. Let us sit down. Though the church is go on separation between the church and the state, but the fiesta celebration nakapangalan, nakasalalay ang pangalan sa siyudad sa Valencia. Apektado ang pangalan, apektado ang katawhan, o ingon ani lang ang may tabo sa atong parada. Gapag kauwaw ra kita.
1: Tinuod man. Makauulaw na siya.
0: Insulto sa tinuod lang.
1: Ako'y, ako
0: sa tinuod lang sir, naiubos ko o nainsulto ko kagahapong adlaw. I was very much insulted.
1: Muna akong gingon ba nga, og mamuliti ko, daita, mamuliti ka ta, grabe ta,
0: makapangapan niya. Oh, makakonvince.
1: Pag naana tayo ka lihukan sa siyudad, naana tayo ka mga kalingawan, ingon naana ka daghan.
0: Dili ta mo participate. Ang activity na as gym, basketball,
1: di
0: thank you.
1: Hinoo ko.
0: Doon na tayo, fans ko lang a concert, karong gabi eh, thank you. But, ang kadaghanan nga makita sa katawhan, dili man tanan mo ang nag-jame kay masuod tantanan, dili nakaabot.
1: Dili, sir.
0: Dili kaya. So ang gusto sa tao, ang dalan
1: kana mayo.
0: Makita sa katawan nga bibo.
1: Ingawan mangis buntag. Mao mangi lagi labig yung dulong sa tawo.
0: Asa na ba na karon? Where is it?
1: Mao lagi na no nga. Ako gyud bisa isa po diha no. Ang atoa bita mang officialist. Hoy, kumusta naman mo?
0: Good morning.
1: Ngano man ning nahitabo man diha? Nganong nangon ani man nga grabe naman ning puti na mabagaa, di ba? Ato na lang ibutan nga baga. Baga na lang kayo nagparada.
0: Buyag, tagsakadangaw.
1: Karon, mayingon ta, engineer. Hapit na po eleksyon, maana ta. So, tila naman po katuhig ay hata magtabot. Pista na po sa sida sa Valencia. Dugay na sad.
0: Next year na po.
1: Nahitabo, nahitabo na muna karon. Muna nga, makaingon ta nga, ang tukar di ay may guwapo. Ang buhat, dili, maayo.
0: Actually, sir, so to be honest, salamat sa imong pagtawag, ha. Do your in taga San Fernando, Bukidnon ka. But then again, asa man ka gapangumpra, sir? Gapamalit, di ba, sa Valencia?
1: Diha sa Valencia, di agad. Di agad sa ato, di sa mga tinda, di agad.
0: Muna akong giingon, sir, the Center of Trade and Industry in the province of Bukidnon, it's the city of Valencia. Kaya gani gitawag na City of Golden Harvest. We always have a golden harvest. But did we show our golden kiniang paghigugma? Gugma nga kiniang ang say tawag na sa Binisaya nga ginto, kining bulawan. Bulawanon nga paghigugma sa pagselebrar sa siyudad sa Valencia nga atong inganlan ang Valencia City golden of Golden Harvest. Asa naman? Ako nang ginapangita kagahapong adlaw actually.
1: Muna ikaw gingon ba nga? Gusto ko nga maminaw ni mo gumingan mang good kay mo agid pud na unta ang atong isugyot. Kabisag ako dapat gid unta to ba no nga. Karon na isugyotan naman na ni mo. Mo gid ta punay reklamo unta na gid ngano naman ni ngano ingon ani naman ni siya.
0: Correct. Definitely
1: Golden
0: yes.
1: Golden Harvest in the City Valencia kung atong nahunaon bibo ang ato ang kalambuan. Ang pangutana, duha na lang kadangaw. Aha naman ng uban. Good morning, Mr. Officialis. Naunsa naman ang siyudad sa Valencia?
0: Mona,
1: naingon lang na siya. Naingon lang lugar na siya glungsod.
0: Ni ana gani ko nga, what happened to the City of Valencia? Why ka nga na? Siguro next year, no? It's a lesson learned. Mga opisyal, paminaw mo. Inaot po unta, naminaw pa mo. Nga ka na bitaw, Golden Harvest Fiesta Festival.
1: Kana unta?
0: Festive mood. Di ba? Muingon mo nga, hadlok manggod kay dunay threat. Ngano ang Cagayan lugar wa?
1: Hadlok man
0: ang atong bisang asa nga lugar dunay threat na karon.
1: Na.
0: Asa man di ay ang atong mga intelligent is nagaling kana.
1: No, mo gay na natong gihaawhag no. Nga nganong hadlok anta lugar nga naa man tay mga bantay diri sa atong palibot gani no nagsuwildo ta alang sa ila kay harun nakabantay sa atong kalambuan sa siyudad ng Lebanon labi na kung magpista
0: siguridad
1: so dili ta anak mahadlok unta nganong mahadlok man ta nga naay mga bantay
0: ay,
1: nganong mahadlok man ta nga atong mga pulis atong mga task force sa siyudad sa Valencia di ba naa
0: kompleto na tay mga mga force force multiplier bantay bayan naa
1: na
0: walay labot ang bantay tagay ha
1: so bantay baso
0: bantay baso walay labot naay bantay
1: bitaw,
0: bayan
1: kakubitaw.
0: Naay pulis
1: og nasakitan kay engineer masamot na samot na ko
0: mo na gahapon sa tinuod lang gid sir while watching sa gini nang kitabo kay naman sa social media gatan-aw kus kagayan. Even nga perting kusuga sa uwan wala nakapaundang sa baga nagparada sa Cagayan de Oro ang pagbunok sa ulan padayon sila nga nagisayaw nga na kaniyang nag-uban ng mga kiniang na anay mga tubig pero sige nagyapon silang sayaw wala sila ipakialam sa ulan. It is because Cagayhaan Festival Satos Valencia wala tay ulan, nindot ang panahon kay bugnaw, pero ang parada, isa kadangaw ra.
1: Mo lagi na akong gitanaw ba? Nasibad siya ako kagayaan. Bisag ulan.
0: Naa. Grabe para
1: ni mong ka. Grabe ay sa tao.
0: Naka uniforme patanan. Naka o kanya-kanyang gini ang mga costume. Naka costume tanan. Ilang mga majorette kompleto. Kada eskwelahan dunay mga banda. Dinis ato, banda rito, banda roon. Wala gyud banda.
1: Anay, banda engineer pero mura
0: sa itra in town ang nagapil. Sa itra ka banda. Oh, mura. Pila di ka buong eskwelahan sa itong Balensyudan sa Valencia? Pila ka buong eskwelahan? Valencia National High School na. Valencia Central Elementary School na.
1: Di ba daghan ka ng
0: eskwelahan? Philippine College Foundation. IBA College of Mindanao. O siya pa? Naabay kiniang labi niya nga kiniang ka. O, college. Na. Morning Star na.
1: Na.
0: Kompleto. Pila ka buong eskwelahan sa siyudad sa Valencia?
1: Daghan ay tanawang yes. Kagayan na himo mga kagayan unsa pa di unsa pagresto
0: aside sa mga eskwelahan tanan nga mga barangay sa Cagayan de Oro na ay representante nga ni apil sa parada
1: mo tumpot indi buha
0: dinhi sa ato tanan nga mga barangay ni isaway ni apil we
1: Tinawag
0: mo kantatag. Lumbo, anan, banti, uno ka, trantay, uno ka barangay. Asa naman sila tanan? Eh?
1: Diwan na nanago na.
0: Giatay. Giatay. Bro, ano yung tinuod man?
1: Dito ay sinir.
0: Ako, prangka na ba yung kuskahanginan?
1: Paminaw po, may.
0: Sige, sir. Salamat. Kaya sige, salamat. Prangka kuskahanginan. Hallelujah. Asa naman ang kanta? Maybe next year or maybe never. Na may kanta na? Maybe next year or maybe never. But again, I just wish na kaning nahitabo karon, it will not happen next year. Let us help the celebration of the fiesta of our patron saint sa Ciudad Valencia, Señor San Agustin, the city of Golden Harvest, a festive mood or seat Golden Harvest Fiesta Festival. Aron nindot paminaon ang kantang O Valencia, Love ko Valencia ang parada isa kadangaw ra. Hey!

O, di ba? Ka-celebrate gani ang Batangan og Litson Festival? Ba? Nganong dili na ito na i-combine, i-combine tanan? Di ba? Golden Harvest Fiesta Festival. Yung usahon tanan-tanan. Naabatay Gakit Festival. Usahon tanan-tanan. Golden Harvest Fiesta Festival. Gakit tanan. Usahon tanan-tanan. Aron isaregas to. Pero bibo. Di ba? Paghumanda yun, naadayoy kiniang budol fight. Tanan nga mga produktos barangay. May pilaray pagpagawas o resolusyon. Mr. Chairman, I move that we will allocate the 5,000 or 10,000 pesos for the budol fight on the Golden Harvest Festival. O di, gawas. O, oh, 10,031 ka barangay. 310,000 ka pagkaon. Hotel Dias Plaza. Open to public or dias dalan pag umaparada. Bida, di bibo kaayo. O di, nindot kayo, bibo hapsay. Di ba? Limpyo, bibo, hapsay. Ang kahapon, limpyo. Ang kalsada. Nga ba? Limpyo nga ang kaparada. Isa na kadagot.

0: Enjoy.
1: Okay.
0: Wala ka naman kadagaw ang parada. Wa pa ko pasigod ha. Napa ko sa kini ang intro. Wa pa ko sa kuros. Wa pa ko sa kuros.
1: Okay.
0: Wa pa ko sa kuros oy. Bitaw ka rin yung tanan. I felt bad. I will be honest with you. I felt bad. Okay. I don't consider myself as the Bawinyo. Balinsyano na ko eh. I've been here for quite some time. Ang ako makaanak, ang ako mga anak, nakahuman na silang pagtuon, gumikan sa Valencia. So I will serve the people of Valencia through the program sa radio. Di ba? Oo na. But isakitan lang yung ko. I will be honest. Ug wala lang yung sa kana. Kini magong social media sa hay. But tinood man ang social media nga nakita, ginako nga. Ingko kabibo sa Kagayaan Festival sa Cagayan de Oro eh. Pag-abot sa Valencia, ang parada is kadangaw ra. Oh, what happened? Yan, nawawan ko. Nag-plugging-plugging pa ko. Wala mo ito yung Valencia. Ayaw mo kagig sentro. Di ako mas diversion. Ay, Ginoo ko. Ako'y nauwaw sa akong gistorya. Yan naman. Kabalo nga ang inanaradi ang parada. Kay piyesta ba ya? Kasi magdahom. Oh, uy. Wako dam nga sa akong mga dam. O di ba? Ngayon ana radi ay kasayon mahanaw ang gugma sa kanta nga Love Ko Valencia. Napakasa

Yo dama, Kuya Edi, ang parada isa kadangaw ra. Sakto. Di ba, mahimo diyong composer na nabidugan. Again, no? Usa ko mag-ampo, usa na ko patugtog kining gimpya gindaw. Let's just pause for a moment, for a minute of silence. Heal our land. Why? Ang naitabo dito sa kiniang Nepal. No? Nga diin sa Nepal, it's the boundary sa between sa Tibet and Nepal. Kinimagong kaning Nepal, Tibet, nadiha ang Himalayan Mountains. Ibabaw ana, nagidiha ang mga baga kayo nga ice, yellow. So natunaw because of the climate change, kakainit ang atong panahon, naporma dito sa ibabaw, mura nagdam ng tubig, unya, doon ay crack, inahinay sa kagas, hantod pagbuhagay, murag dam nga giabrihan, moto nga, ang buhagay, ang dako kayong tubig, moto na ay mga ice, na mga bato, doon ay mga lapok, moto ang patay kagapong adlaw dito sa Nepal, niabot na sa 360 kakatao ang namatay. 1,400 kapin ang missing, dunay pito. Dunay Pinoy isa ha, nga na missing. Dunay Pinoy isa. 800 ka mga tourist ang wapay kita. Ingon ana. So, kaninyong tanan, let us pause for a moment of prayer alang sa Nepal. Kaninyong tanan.

0: Amen. Para to sa Nepal. No? Nepal, Tibet, that's the boundary. China, near the boundary of China. Nepal and Tibet. Because ang China, lapad mo kayo na siya. So it reaches all the way to Nepal and Tibet. Boundary to. So, kaninyong tanan, para to sa tumakigsunan in town, nga nangamatay dito sa nasod nga Nepal and Tibet. Kaninyong tanan, ato namang yung nandan, o sa tabagabo, Luzon, Visayas, and Mindanao. Gibiyagin daw, Mindanao.
1: Assalamualaikum!
0: Waalaikum wasalam!
1: Mga igso!

0: kanina.
1: Alang sa tumakigsunang mga lumad, amoy noy, nodeo to langit, ag parakalo noy kangara no no maryo. Ogkoy niyata noy kumagano gatuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Di mo no olaw, bugay ko'y tukonon, noy nog ko ilango noy puigo ako'y kamunga oto, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami. Buligi ko'y ayaw ko nukoy, ugko alap to agad, nukoy no maruot no batasan.

0: alang sa tumagigsunang mga Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil. Rahirabil alakmin arakmanirrahim. Malik yaumidin. Iyaka nabudu wa iyaka nastakim. Idinazira dalmustakim. Siyatallazi nanamdahalahim. Gairil magdubilahim. Waladalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar!
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chan sa baruganan kay Biga.
0: Once again, magandang-magandang umaga po. Sa tumakigso ng mga Muslim, mopya ka napipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tuwag egzon ng mga matigsalog, bayan na basulo, mga manubo, madayaw, no kasuman. Baga ilokan na wan. Naimbag na bigat, gada kayo amin. Naimbag na bigat, apo. Mga Bicolano, Marhay, Naga, Pangasinensis, Masantos, Yakabuasan, itiki amin. Mga Pampangan, may paabag, ikayungan. Mga kauturan, kudra, nga makilungguhan. Eba, umayugin nga agad sa inyo, tanan lahaw. Mga Bulanan, Masimbentag, doy. Mga Waray, maupay nga agay, kutanan. Nabawin niyo, madiyaw na buntag. Surigaw nun, marajaw na buntag. Marajaw, karajaw. Butuan nun, madiyaw ngayon at. Mga klano may at gagahon. Taga Binggit Mountain Province, gawis ay agsapa. Mga Tagipugaw, maphud an algo tao namin. Mga Tsabakano, Buenas Dias, mi amigos, el mi amigas. Mga Blaan, apiw plapos, mga Tiruray, apiw hepe, wenu, mga Tagbanu, madigar sila, mga kiniko. Kaninyong tanan, akong Osbon, magandang-magandang umaga po.
2: Good morning.
0: Well, doon natin good news. Sa Martes pohon, ay salamat. Doon ay rollback sa baga produktong petroleum. Kagahapon akong giingon sa buntag, niingon ko nga 185 ang rollback sa diesel. But ganinang kadlaon, because of the training period pa man, kaganinang kadlaon, estimated ang rollback sa diesel 3 to 350 per liter.

0: 3 pesos ngadto sa 3.50 ang rollback sa diesel. Sa gasolina, os-os, gikan sa 1.80, nahimo na lang 1.10 sa gasolina. Napamay trading period karong adlaw. So, thank you Lord. Nga medyo iniubos ang giniang dunay rollback sa produktong petroleum Martes alas 6 sa buntag. Well, ginuso na sa ubos by balauranan ang bila 7.2 trillion national budget alang sa to, General Appropriations Act o maaproba na bill, then mahimo na nga General Appropriations Act ang 7.2 trillion nga nasudnong budget alang sa 2027. Bida. Nakuas budget ay. Pero matod palagi sa kini ang atong mga senador nga dili na daw sila gyud mosugot og dunay budget insertion. Well, hopefully ana ra ta. Masalig lang pero ayaw laom. Tuara. Ay nako po. Hallelujah. 7.2 trillion ang national budget. Palay na sa ta pero roman tayong iskutan na itong mga impeachment. Sub judice ta. 30 mil ba yung multa? Inaning ga kita bu, no? I-set aside lang sa nato ni. Kita man good, usahay, short memory ra ka ito ba? Huwag yun ang nato, nangamusta, kumusta na kas tatay digong, unsa na kayo naitabo kan tatay digong. You know what? Alang ka nako, ang gisugda ni former President Rodrigo Roa Duterte, sayang, sayang, no, sayang. But again, pahinomdom ni satanan ng mga naminaw sa tag-satag sa Karidiosets. Paminawan ni ninyo ning mga pamahayag ni former President, aron kamo, makahinoktok po mo ka diot ba? Dili na sa tag, sige na impeachment, o niya, impeachment po ta. Paminawan ninyo ning statement or pamahayag na kanhi presidente ng atong ipada dito in town sa ICC. Former President Rodrigo Roa Duterte. Nindot kaya yung pamahayag ko eh.
1: You know, there is really so much misery in our country today. Ang masakit kasi is we have really the money if we just collect it and spend it correctly. If I could not get even the slightest reform, hiritan ko talaga kayo. I'll declare a revolutionary government. If Cory did it, why can't I? Then I can start with the cleansing. It has to start with the military and the police. And I will use the money to increase the salaries of all teachers in the village. Nanay ko kasi kana. Maestra. Walang maestra na yun na umuwi ng public school teacher na 18,000. They are eternally tied to the 5-6. Of course, the military. Sabihin ko sa kanila, lalo na yung mga police.
2: Si Duterte is not...
0: Diba? Pauna, diha.
2: He behaves like a hoodlum. Tama ka! Ulol ka pala eh. Ngayon mo lang nalaman? Ganon ako, ganito, ganon, ganon. Hindi na bali, basta ganito yan eh. Para sa lahat. And this is really for all of you Filipinos and for the entire world. Baski anong bagay magka-diferensya, wag lang basta bayan na ang pag-usapan. Tangina, hindi talaga tayo magkaintindihan. Si Duterte is not a statesman. He behaves like a hoodlum. Tama ka!
0: Diba?
2: Si Duterte...
1: Ah, sige. I'll increase your salaries. Huwag ka naman hinihingi lang. Barilin kita. Mabrangka-prangkaan na lang tayo. Huwag na tayo magpakurnihan dito. Ang driver ko na police, tatlong anak niyang babae,

0: She operated in Davao as mayor. Tira mo nangyari.
1: If you really...
2: Tira mo nangyari sa Davao. Men, kung nga pamahayag ni, tanong, di ba ang sweldo sa mga polis, mga military personnel, dublado. Ang teacher na lang in town, ang kulang pa. Ang atong teacher in town, kasalig na in town sa utang. Tinod ba na? Wala pa gid ba may increase in town na itong teacher? Until now, ha? Wala pa gid.
0: Walang paputok sa amin. New Year, Pasko, Semana Santa, magmaingay ko. Patay ang Diyos. Tahimik kayo. Ano ba? Dawa tradabo. New Year, putok-putok. Tulog ang Diyos, kakaanak lang. No smoking. Kasi ako rin yung guerrillo rin. Umabot yung panahon, I acquired Berger's disease. It's nicotine-induced. It's the constriction of the blood vessels. Nicotine constricts. Alcohol dilates. Kaya lumalaki yung pumupula yung mukha mo, pati ugat mo. Tanong sa doktor. Nagkaroon ako niyan. Hindi ko bakit malamig mo itong kamay ko, Dok. He said, Berger's disease. It affects your extremities. Tangin na sabi ko. Ang sabi niya, you can lose your paa mo, pati fingertips. Basta lahat, extremities. Ko ito dog, extremity. O extremity yan. Hindi naman kasali sa torso yan. Mabakuta. So, graduate dito yan. Si... His name was, kagaya ko, Rodrigo Casenio. Graduate of UP. Sabi noon, tanda na. Kasi dyan. Putang, ayan, magsalita yun. Tang, naman ito, maputol yan. Hala. Ayun, hindi ito pwede, hindi tayo. Pero, sumulat ako. President, hindi pa President. Executive Border. Be hazardous to the health according to the finding that no smoking. Rodrigo Duterte. So, hinto ko ang smoking sila ba? By decree muna. So, walang sigarilyo. Sabi nila, bakit na mahinto ng gagawang Duterte yan? Kasi sabi ni Duterte, hindi na raw siya magkahi sigarilyo, lahat na tayo, hindi na manigarilyo. Damay-damay naman yan. Sa inuman, because I see students, young students drinking, pagaya rin sa amin. Do you think we had a... Galing dyan sa yung Minjola na bridge, dyan sa Ligarda, may kanto dyan. Dyan kami, high school. Nakikita ko sa Davao, this has to stop. This has to stop. Sabi ko, 12 o'clock. Last year, 1 o'clock, sarado na. Sa Davao, really a very quiet place. Actually, totoo yan. Gusto mong tahimik na lugar Davao. At 8 o'clock. Kasi ang pati yung karaoke ay yung ano yung minus 1 dyan sa kanto-kanto. Akala mo na puta ano kasi ba ang kapitbahay mo natutulog na, yung iba nag-aaral, yung iba may mga anak. Stop it. Stop. Isang salita lang. Ganun ang sabi na diktador ako. Of course, I have to be a dictator. Anak ka na. But I will not stay beyond my terms. Pero kung sabihin mo na diktador ako pagka mayor, walang naniniwala eh. Ay, sabihin panigayo, bakit pera ba niya ito? Sinusunog namin. Ah, ganun. Tinabihan ko. Ang inak, ha? Pinatong ko sa kanya. Tapos kinako. Sir, baka puputok yan. Oh. Sasabog talaga yung bayag mo, putang ina ka pag... Kainin mo yan. Sir, hindi mo kakainin. Kainin mo yan. Isa, dalawa.

0: 我是若干。Gano'n ang Pilipino. Totoo, gano'n. Huwag na lang tayo magbulahan. That is the reality of our life. Gano'n talaga. Walang naniniwala sa iyo. At pagkatapos, yung Singaporean, pinakain ko talaga sa kanya. Eat! Yung sabi ko, yung tanim bala, putang ina, huwag din yung gawin yan. Kakainin mo yung bala mo. Tanongin yung mga taga-Davao, sana'y magkain niya, yung maghingi doon mga barker, yung mag-adulan ng pasahero, tapos hawakan yung puwit ng babae, hawakan yung, pag inabuta ang ginara. Pagka sinabi ko, wala, wag. Pero it took me time also. Hindi ko naman sinasabi na lalabas ako ng pisina ako, magwala ako. But ganun ako. Ano ako, pag sinabi ko, stop.
1: Walang putang, itong pare, pero hindi sila kasali sa putang ina. Alam mo, hindi naintindihan nila. Sabi nila, Duterte, may death penalty noon. Wala man nangyari. Ganun rin. Bakit mo gustong ibalik? Ulol. Hindi ka naman tarantado, hindi ako ang presidente noon. Kasi kung ako ang presidente noon, wala tayong pinag-uusapan dito. Kasi wala daw nangyari, mayroong death penalty. Ginagamit yung utak, ilagay mo ngayon yan. Sabi nila, hindi na, kasi marami na ngayon, sa kulungan, 1,000. Hindi, mag-ihaw tayo mga 5 araw-araw. Problema niya. Ito na lang. Kalimutan mo na yung Universal Declaration of Human Rights. Kalimutan mo na yung batas natin. Let's just yung pinanganak ka sa mundo ito. Tapos trabaho ka. Pamilya mo, grade 1 pa lang, alam ko tatay ko noon, mag-loan. Ang nanay ko, 2-year retirement days, hindi dying days, maghihiram pa yun ng 5-6. Lahat ng pulis maestra ngayon, pati army, naghihiram 5-6. Tapos, ubos na yung pera ko, halos hindi ako kakain. Tapos, i-rape mo kasi drug addict ka, sira ulo ka, patay mo. Tanungin kita.
2: Kini niya this niya kuan kini alingasa gig kay ni nga buntag pa ato ibalik ha ato ibalik.
3: What gave you the right to rape and kill my daughter? By what law itong universe na ito, sa bundok ito, sino nagbigay sa iyo ng karapatan na patayin mo ang anak ko, rape mo? Dito sa kabila. Dito. Anong kasalanan ko sa iyo? Kayong mga gangster, kayo nga sa Pilipino na kinikay mga putang ina ninyo, kinikay mo buti. Kaya kayo namamatay, ganito. Anong kasalanan ng Pilipino? Anong kasalanan na mag-asawa sa iyo na magluto ka ng siyabo at ipakain mo sa mga anak namin? But what right in this universe of people? Huwag na tayo mag-isip ng batas-batas. Sagutin mo lang ako. By what right? Anong kasalanan namin at bakit gawin mo yan sa amin? Masagot mo yan, buhayin kita. Putang ina mo, pag wala kang sagot, papatayin talaga kita. Bubwisit na ako eh. Lang, sagot. Huwag na yung batas. Sagot mo ang batas. Magkukulong ka o mamatay ka. Just answer me the question. Who gave you the right to destroy the life of my daughter, raping her? the ravishing and killing it. But what right do you have na kami kayong tagalabas kung ganun na lang ang pawis at hirap saving every tapos pagdating doon ibili, pabili lang ng sa anak mo para pagdating mo doon basag na pala. And you know what? Dysfunctional na nga eh. Nandito kayo, may maiwan mga anak. Mabuti na lang kung dala mo. It is by itself a dysfunction already.
2: Pastilan kanugon, nindo tunta kayo ang pamayag. Balik na lang eh. Operta. Hallelujah. Amen.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Mag-testimony ko, Pastor, kay ang akong anak bagay lang tan atong ben, atong may test. O niya, kuan ka ng ilang tan kay ayo, Pastor, tagagabi ito sa ilang tan, tag-krantay na ibigid ang iyang kuan, iyang nilagnat.
2: Oy, tapos?
1: Nga, di pa ingin sa nga mga pa-inak, kung di ka maksmabing, kung nga nagpalit, kung lima dito kay Bibing Sibog, nga karon kay nag-ingon man siya nga, Ma, kanang lami lagi po mano, anak siya, oh. Pastor. Nadakod ko pa salamat, Pastor, kaya imbis na dalunan ako sa karong ribis ang sa doktor, kaya di na ako sa makuan ba, kaya tagagabi, nag-jogi lang sa pastor niya. Wala na ako naka-eskwila. So, maapit na isang pastor niya. Ang sama na napingalaman ako, Pastor, kuwanto yung nainong pastor, mga pito, umaga, ogto, hapon. Nga, kuan pastor ba, kung di kuanan siya, kaya iyaklasan po nagsag aroma. Ingungkod siya nga, ay, ma, maayan ako, ma, pwede na ako maligo, ma. Kaya na, di ko, pastor, dako, di ko pasalamat sa Ginoo, pastor, kaya iayon niya, kuanan ako siya dala sa hospital, oy, maayon na lang yun, kaya nagyo, di dyan, mas nakatabang sa ako, pastor, oy.
3: Salamat ka, Igan. Salamat, Igayo.
4: Yes, Igan.
5: Mag-testimony ko, pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, pastor.
4: Okay.
5: Na, di siya makaligo, tapos, yang mga tiili na mga tiyo at pastor. Tapos doon na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma na oil.
4: Okay.
5: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos doon siya hubang mga kanyaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella,
4: tulo
5: ka biton, karon siya pastor, malihok na niya yung kamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
4: Salamat sa Diyos.
5: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mga haplas. Ngamaya akong ginagamit sa iya.
4: So, aroma herbal oil ka? Igan.
5: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
4: O samay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
5: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita tambal. Naulian din siya pastor sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
4: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
5: Okay pastor, salamat po pastor.
4: Okay.
6: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Maayong balita alang sa Sabto mga silingan kasikpit ginapi din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA ang GRD Printing Services.
10: Oh, higala! Di na kamuato pa sa bisan asa kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
9: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
13: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Ilong Ranger?
14: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
2: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
14: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
2: Sipon dayon?
14: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocer C plus 40 na i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocer C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Lu, nganong katakiang ka man?
1: Sakta tayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema, Lu. Aniyanay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Si Roger kuha ni Pastor sa kagahubang San Francisco, Agustin del Sur.
2: Yes, Egan. On sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
1: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang triplet is 18.
2: Oo.
1: Nga akong ipatumarog Bigimak, Pastor, tulo lang kakapsula. Nakarecover dahil sa Pastor, nang balik ang iyahang normal nga triplet.
2: Na-admit sa hospital at higayo na?
1: Oo, na-admit, Pastor, na-admit.
2: So, gipainon ni mo Bigimak, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
1: Oo, Pastor.
2: Nga. Okay, salamat
1: Pastor,
2: sa Diyos.
1: Ako na, po ang bigamit sa Bigimak, Pastor, kay sakit. Kayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa atong kusunan. Pagbakod na ako magkadaon, Pastor, kaya sa'yo magkusakong uma.
2: Oo.
1: Kapiging sakit kay bakod, Pastor, mag-aguroy na ako sa akong asawa. Naman itong kuhan ko, Pastor, nakadesisyon ko nga mapalit ko Bigimak. Ngayon palit ko, Pastor, o 20 kakapsula. So, ako, Pastor, na wala akong gibati, Pastor, o akong pagpangit, Pastor, murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa ihip, Pastor. O mga ito, pagkahuman ako, Pastor, mga gwakadla, wala na ako gibati, Pastor, sa akong silid.
2: Okay, salamat kay Iga sa alas pagtawag.
3: Happy anniversary.
4: I love you. So beautiful.
3: Akong gift nimo.
4: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di pa.
4: Couple short? Atong ba? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: mo 98.5
1: Kinayag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.